0: pinom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Gina Kano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsak.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag-untat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may puso!
13: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
14: 9 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los
14: Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong news ining mga minsahe mga ka-K5. May aga kay Carmelo Villaruel, nag-celebrar sa Yasiri Kadlawan, Subong Adlaw. Carmelo Villaruel, happy birthday. Ang pagpanamiyaw halin diri sa K5 News FM, Carmelo Villaruel. May ngagaman kay Mario Alfabite, nag-monitor na dire sa may Insulo Oban. Thank you gida Sir Mario Alfabite, no, sa pag-monitor sa K5 News FM. Kay Ma'am Regina Parel, nagatutok na may aga, salamat gida. Kay former City Prosecutor Erwin Ignacio, nag-monitor. Good morning, sir, ha. Ang balya diyo, dapat hindi lang dredging tutukan sa City Hall sa pagpreparar sa tag-ulan. Ang regular nga pag-akot sa basura, tutukan man kay kung tag-ululan, magabaho ang palibot sang syudad kung waay ginahakot ang basura. Muning isa sa mga observation ni ano ni former City Prosecutor Erwin Ignacio. In fact, no, may mga barangay gidman mga ka-K5 nga problema kisa ang kwan ang pagtatap sa mga basura kay supposed to be sa level pa lang sa barangay ginatatap na ning basura mga ka-K5 balin sa Panimalay, pakadto sa barangay, kagpakadto sa syudad o kon mga banwa mga ka-K5. May level ina sang pag-asala sa aton sining mga basura sa disposal or segregation and disposal. no gina kwan ina ginabahin-bahin inang gakatabo dire abi sa aton tanan ya haboy no kundi ang aton sining sanitary landfill to sa San Jose puno na mga ka K5 dasig mapuno kay wala man sang nagakatabo nga segregation sa level sang barangay no lantawon nyo bala mga kabarangayan kay amo man ang numero uno nga kwan wala gidaga maintain sa ila sining MRF o kon material recovery facility mga ka K5 no, ang resulta kung may mga basura ngay pagwa ang pila ka mga panimalay ginakayat sa mga kasapatan ginakayat sang ido mga ka K5 or kuring o once maglapta mga basura magulan kadto sa kanal bara mga ka K5 ligad to sa ginkandak na pag-akad sa mga kanal, ti puro gid basurang unod ka kanal mga ka K5. So dapat may regular nga pag-pick up sa mga basura, kag syempre may proper waste segregation mga ka K5. Kay Ma'am Jojeline Rojas Dionisio, maing aga nag-monitor, salamat gid. No, dire sa may Arnaldo Boulevard, nag-pamati na maing aga. Ma'am Roberta Patricio, thank you gid sa pag-monitor. Ma'am Rayo Ombas Kalinao Balbona, nagatutok na. Kag si Ma'am Elma Dordas Manalansa, nag-monitor naman. Madamo gid ga salamat. Kay Ma'am Roberta Patricio, dire sa Pilaro, nagapamati na. Thank you gid no, sa pag-upo dire sa K5 News FM. Kag hindi pagkalipatan na, ilike kag i-share ang aton programa, ang Foro de los Pueblos program dire sa K5 News FM para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Kahapon sa ginpatigayon nga bersyon sa ila sining investigation sang Blue Ribbon Committee under sa Cayetano Black nagsapol ining 18 ka mga former military men kag ginapanindugan nga pila ka mga opisyal sa gobyerno ang nagbaton sang kickbacks or kwarta mga ka K5 produkto sang mga manumaliya nga proyekto sang gobyerno mga ka K5. Isa diri si Palawan Second District Representative Jose Alvarez mga ka K5. Suno kay Alvarez nakibot siya nga manalakip ya pangalan sa listahan nga giningadlan sang 18 former military men nga nagbaton sang kwarta gikan kay Ako Bicol, former Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Gapati si Alvarez, ambal niya, gapati ko mo. Bangod posible ginbalibaran niya ang pag-endorse ang impeachment against President Ferdinand Marcos Jr. Amuning rason posible suno sa iya nga gin-include ang iya sininga pangalan. Now kapon daw awkward lang naman. Ti preskon to ya kahapon sa Senado ang nag-preside kagatubang sa preskon si Senator Alan Peter Cayetano. Kakatapos lang sang pagkanta sang 18 ex-military men nga nagabuyagyag gati si Palawan Second District Representative Jose Alvarez, Leila De Lima, Senator Soto, Senator Tulfo, kagiban pa nga mga officials baton sang malita. Pero tipo no sang inconsistencies ang ila sining mga statement mga ka K5 nga kun sa korte tipo idi gini atakihon mga ka K5 ang credibility sang witness kag ang ila sining statement mga ka K5. Ti bangod iya nga suno kay Representative Alvarez matinlo iya konsensya kay nakibot siya mo. Manara ko da iya. Matinlo iyang konsensya ko kag base pangitaon kuno sa iya asawa tong inambal nga malita ngayon na baton nga wala man. Nagkadto sa karon sa Senado, nagpasoy-pasoy ang mal mga ka K5 kadto sa Senado kag ginalaw man siya nga magambal sa microphone. We don't know yet kung balaan. Kung balaan ni Senator Alan Peter Cayetano kung anong yambal ni Representative Alvarez or bisan si Cayetano nakibot mga ka K5. Kaya ang parada ni Cayetano ginulan ni Representative Alvarez. Diri iya mga ka K5 ginambal niya nga hindi niya matuod. Kay gusto niya gita ni matubang kagkumprontahon ang 18 ka mga former military men kagidispute ang ila sining mga statement nga nagbaton siya sang suitcase or suitcases nga may unod nga kwarta halin kay ko mga ka K5. No? Kag hindi man siya part sang listahan nga una ginpagwa mga ka-K5 sang mga military men nga ni way back February 2026 mga ka-K5. Sige pamangkot si Representative Alvarez, anong ginalanto mga motibo? Nga hinali na lang nadala ka sa lista? Tiambal niya posible bangod sa iya sininga desisyon nga ibasura or balibaran ang request ni Anay Representative Mike Defensor nga muning sa likod sang ex-military men nga tisuportahan tour endorse ang impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Yari ba lang mga ka-K5 no ang statement ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez.
15: Salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita. So, ganun lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Attorney Rondain.
16: Nauna nang malis.
15: Kausap ko siya noong isang araw. Saan pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi. Kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadala lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang, na ako wala akong tinanggap personally for me. Dahil modesty aside, ganito lang po ang buhay ko. Hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Check, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong?
16: Yes.
15: Baka pwede kayong magtanong? Okay lang. Mga 5 minutes. Panik. I'm not taking much of your time.
16: Take your time. It's your right. Nabanggit kasi.
15: Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko, abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap din. Or,
16: actually, nakita ko, text report, tapos na rin talaga.
15: Oo.
16: At pinakit ko, but, precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Doc,
15: wala pa, kumalinis ang konsensya mo. Pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung congresswoman ka rin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon, may meron kayong... Hindi ko maalam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting.
16: Any question?
15: So, any question po?
17: Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan.
15: Hindi. Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita.
17: Okay. Ibig po ba sabihin... questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness.
15: Hindi ko sinarinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Gulf. On the way to Manila Gulf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Gulf dahil may appointment tagahong taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko, maabutan ko pa. I'm sure, papasokin ako ni Chief President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na.
17: Ano po kaya ang motivo bakit kayo kinalagad yung pangalan niyo as you are saying hindi
15: ko? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung wala mo. Nandito sa cellphone ko. Gusto niyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kumari daw endorso ko.
18: Ayaw mo nang ganyan.
15: Eh, nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na yung sinasabi ng ano, ha? Mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret na padala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kanyang kapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say, categorically, wala po akong tinanggap na malita kay galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Ha? Pasensya na. Pasensya na. And thank you very much.
18: What is the most relation yung Saldi ko? Kung wala po talaga.
15: Kapilala. Si Saldi ko, kung, si Saldi ko, congressman, kasama ko sa House. Vice chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025.
18: Pero outside the house?
15: Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa park house. I'm always seen in the park house. Wala po. Saan ba yung park house na yan? Wala ko alam kung saan yung park house. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico. Bakit? Wala mga masama eh. Vice chair ako sa appropriation. Ngayon, vice chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, nabutan ko yung mga Marines para at least na sa akin ba yung talaga binigay pera?
19: We will make sure na in the next hearing, inform lahat. But what I want to...
15: Muna ako para...
19: I want to assure yung cabinet at sa house. Yung nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront.
15: Walang parliamentary courtesy. Pupunta ko rito dahil... We just want to confront kung ano yung... Hindi ba ako delikado, Senator Alan? Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba?
19: Bibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name.
15: Kumawa naman ako.
19: Which is the process. Which is the diba? Process, di ba?
14: Foro de los Pueblos. Nabatean mga KK5 ang pahayag ni Representative Jose Pepito Alvarez, party list or second district representative sa probinsya sang Palawan, mga KK5. May edad na pero isog. Oh, iya gidya tani kumprontahon kadtuon niya, gingkadtuan niya gidya sa Senate para personal nga matubang kag pamangkuton. Ang 18 Marines kay Sinonyo ginatag, naglahog pa siya gani nga tiko may tatlo malang kamalita batunon ko eh. Basta wala lang sang resibo. Ginsaho man dayon ni Senator Alan Peter Quetano niya. Bagalahog lang si Congressman Alvarez, no. Tiya mo na iya. Gato bang mga KK5 kay kita tao? Kuan gid siya maisog mo. Misog siya nga ti. Ginapanginwala niya way siya sa may nabaton kag ang iya pamangkot ko may ginatag gid man kay Sino ginatag. Sino nagbaton, no? Mga KK5, ugaling way niya na mabdan kahapon ang 18 ka mga anay military men nga i-confront niya tani mga KK5. So balantayan sa masunod gamang inadlaw kung ano ang masunod sini kiti plano man sang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan man ni Senator Erwin Tulfo nga ipatawag man sila. Ay pilang Blue Ribbon sa Senadong matabo sini dua. Ay kung puro na kamo Blue Ribbon, sino nang mabilin? No? Mga KK5. May mga legal concepts and commentaries pagid kita nga na basahan. Kiti kahapon, hindi siya kuno matawag nga hearing sa Blue Ribbon. Kay in fact, wala ang mga stenographers, wala ang secretary, and hindi siya, kung ma-prove nga hindi siya, sang litimo nga investigation in aid of legislation or investigation sang litimo nga Blue Ribbon Committee, mga KK5, prone sa criminal charges ang mga nagpanghambal sa mga tinaga kahapon. May mga amon ang mga commentary kita nga nakitaan kag nabasahan. Subantayan tani. Let's all wait and see mga ka-K5. Pero kuya sa gadayaw, sa tanan ng mga ginakusaran ng mga congressman, amo niyang may isogo? Sa Ilocos na lang abidi, sir, sa Capiz? Si Representative Jose Pipito Alvarez, mga ka-K5. Huwag niya man ginambal nga butigo ng mga ex-military men, pero gusto niya lang mabalaan. Sinong gintagaan? Kay ti siya, huwag sa may nabaton. Basi mambal si Representative Alvarez. Ito nagkadto, may ara, gali para sa akin, huwag kumabaton. Pero ang punto niya, di ginadeny niya. Ginadeny niya mga ka-K5, no? Kaginambal niya ni, mismo sa press con ni Senator Alan Peter Quetano, mga ka-K5. Matapos ang ila siningaging patawag kahapon nga hearing mga ka-K5. Ang problema lang, damo sa nakakita sang inconsistency sa mga statements ng military men. They're accusing Leila De Lima nga nagbaton, pero sang ginmention nila sa una, hindi pa man to kongresista si Leila De Lima, mga ka-K5. May ginmention man nga nagbaton si Senator Soto, mga ka-K5, kag may ginhambal pa nga ang iya executive assistant ang nagbaton, tipatay naman to 2015 pa. So mga damo sa mga inconsistencies, even including the name of Erwin Tulfo, mga ka-K5, gati, hindi pa sang senador, mga ka-K5, sang ini ang ginaligar nagbaton. No? So kadamo. But of course, lantaon ta ni, kung magatindog bala ining statements ang military men nga ni. Pero ang klaro diri kabay pa, no? Nga tani, madugangan ang mga mapriso, madugangan ang mga makasuhan sa ila pagpangawat sang bilyon-bilyon nga kwarta mga ka-K5. Angot sa mga anomalya nga mga proyekto sang gobyerno. Ang ara pa lang sa prisuhan, Senator Jinggoy Estrada, ting iba niya. No? Siya so far ang pinakamataas ng opisyal nga napriso angot sa isyu sa flood control. How about ang iban? How about Speaker, former Speaker Martin Romualdez na ginatudlo sa ngalustanan nga mong utok-utok? San o? Ano ni kadugay, ano kahinay? Kagindiayhan, mansig tudlo anay na lang ini, may kanya-kanya nga version para pangapinan ng ilang mga kalyado. Kay mangkapon, sa affidavit, arang pangalan, giningadlan si Senator Lauren Ligarda and Senator Mark Villar sa nagligad ng mga binulan. Pero kapon sa hearing, huwag ginbasa ilang alan. Gintawag pa ni Ligarda ng mga hero ini mga ka-K5. Dini mo na mangpano kung sinong gasugid sa matuod kag kung sino ang botigon mga ka-K5. Pero isa lang ang sigurado, may mga opisyal sa gobyerno nga nangawat. Butang nga hindi nila gusto ina matukiban sa publiko. Butang hindi nila gusto nga mapriso sila bangon sila ginaimo nga pagpangawat mga ka-K5. Las 8:30 oras sa K5 News FM.

0: ka K5 no nagalanog ang ilang sining radyo sa kay Milicita Batian Sila. Milicita Batian Sila, no? Maing agada, salamat gid sa pag-monitor. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdok. Foro de los Pueblos. K5
1: News FM. News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epic, timo,
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Kina sa una ang imo
10: blood pressure? 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo,
8: si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty! Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend
20: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
13: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay, biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan

0: sa bantoon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
4: Ay, Marie. Naadito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
11: Foro de los Pueblos,
12: Roldan Besana Villarreal,
11: para sa Foro de los Pueblos,
12: Foro de los Pueblos.
13: 22 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ang inyong mga mensahe, mga K5. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning, nag-monitor na, madamo gigi salamat. Kay Ma'am Neng Salarsa, mayang aga Ma'am Neng Salarsa, Ma'am Roberta Patricio, nag-pamati naman. Thank you, good, no, sa itong mga suki, ng mga K5, na nag-tutok na diri sa itong siniga pag-pangalagad. Isang mga K5 na itong dagko chan, sa mga buyunan, balaan nyo bala kung buyunan ka mo, overweight ka mo, dako chance nyo mag-heart disease, kag-heart attack, mga K5. Kaya kung gadako buyon mo, may posibilidad nga mayroon ka man sang fatty liver. Kagang fatty liver nga na, ini ang posible man nga mahulog sa cirrhosis of the liver kung mapabayan. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang tamis, mantikaon, refined carbohydrates, kag less physical activity, or sedentary lifestyle, amuning rason kung nga nagadako ang buyon, gani dapat tandaan tagid mga K5 ang pagjita, pag-ehersisyo, kontrolon ang pagkaon kag magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 isa ka suplemento nagabulig ini agud bangin efficient ang metabolic rate sang tawo. DTX 500 bilang superior antioxidant ini man ang nagabulig repair sang damage sa liver kag pancreas, tugas ang abusar sa pagkaon kag bisyo. Gani para malikawan ang heart disease, heart attack, ang fatty liver nga mahimo pamahulog sa cirrhosis of the liver. Sa subong pa lang, jita ka na, mag-ehersisyo ka na, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Dugangan ang DTX 500 sang Mighty C, ang alkaline na vitamin C, pampapag-on sa aton sining immune system mga K5. Amuning power do nga suplemento para adlaw-adlaw may proteksyon ka batok sa tanang sahi sa mga masakit. DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Naman yung power do nga suplemento, proteksyon batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Now, uso naman ang mga masakit tugas ang kagaw, ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kagiban pa. But you know what mga ka-K5, aton gidako nga katuwang dira para mamligan ang aton ikaing lawas ang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist para malikawan ang masakit tugas ang kagaw. Balanta naman subong kamahal sa mga bulong, mga ka-K5, kamahal magpakonsulta, kamahal sa bulong, kamahal sa maintenance. Amo ang dapat may protection ka everyday. Kaupod na ito ng Clinica D3 Bio. Power trio nga suplemento. Standby K5 Myla. Power trio nga suplemento. Makabulig-amlig sa itong ikayang lawas. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Yung iba na binahilak, magbakal DTX 500, kitig 14, Mighty C 8 pesos, ang D3 Bio 14, nahilak ang iban magbakal. Nga man, kitig kuno magastos without thinking, mga ka-K5, nga kung nag-invest ka sa imo ikayang lawas sa adlaw-adlaw nga tanan, dako makinot mo. Magluwas sa monetary aspect, mga ka-K5, ang health aspect ta. Anon mong kwarta kung balati anon ka? Kaya ang kwarta maubos mo na gyapon. Importante healthy ka, makabakas ka adlaw-adlaw. Amuna nga dapat ga-invest kita sa ito ni kayong lawas. Ga-ersisyo, kaon mo sustansya nga pagkaon, utan kag prutas. Kasimple sina. Kag magtumar sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sang PLDT. Ardas Doc Meldi Cadena, libre dang konsultasyon mga ka-K5. Ma'am Bernadette Umitin Kalsado, nag-monitor, madamugid nga salamat. Check tanay, keman subong, amat-amat na nga nagadagsa, amat-amat na nga ginadugukan, ginapilahan ang mga baligyaan sa mga school supplies. Gay nga gaw pamakal ang mga nanay, tatay, mga manong, kagmanang para sa mga estudyante nila. Keman sa Lunes, mabukas ng klase. Sangunay, basta magbukas ang klase, excited kita iya. Bisan ang bagta, gakalatastas, bisan aton sapatos, may ano tawag sini, pudpud daan, kag may gisi, bisan uniform daan, mga ka-K5, ang mga notebooks, bisan daan, kagintahi-tahi lang, excited kita sa una mag-eskwela. Subong, ang mga bata, laina, do dapat subong, do tanan kuno bago. Pilang kamustang preso sa mga balaklon, kag situation sa mga baligyaan. May detalye si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.
14: K5 News FM Live Report.
15: Amat-amat na nga ginadagsa ka kay Fabral Dan sa mga ginikanan kag estudyante ang mga tindahan, pila ka tindahan diri sa siyudad sang Rojas para man nga magbakal sa ila sini nga mga school supplies para sa pagbalik eskwela. Kun sa diin, posible ini naman niya nga magadamo pagit, no? Magadugok pagit ni sa buwas nga adlaw, Sabado, Tugtog, Domingo. Kag wala ini ka kay Fabral Dan, may mga establishment to nga wala nga pala riha sa ila siniya ang mga presyo. Gani, ang iba na mga ginikanan, daw ga canvas, na nahingi sila kay K5 Roldan sa mga presyo ka kinukumpara nila. Tagkun sa diin sila, makabarato, dito na lang ni sila dayo nagpamakal. Kaysa subong ang presyo sa mga school supplies, ang yellow pad, ara sa 20 pesos, tuktok 70 pesos. Nakadepende ini ka K5 Roldan sa kung ano-ano nga klase sang brand kag ang kalidad sang yellow pad. Pag-abot naman sa intermediate pad, nag-aumpisa sa 15 pesos, tuktok 70 pesos. Ang writing pad, 6 pesos, tuktok 8 pesos. Ang quiz pad, yara sa 6 pesos at 28 pesos. Ang bag naman, mahimo gyud nga makabakal, mayara ka na sang mabakal nga 100 pesos to 1,000 pesos. Ining nasa 1,000 plus siya kay Petroldan. Ini siya ang may mga kariton.
13: Kariton, mga, kay kundi kariton imo bag, but silingon tumanggarahon ka.
15: Amo gani, nakadepende kung na, ano, may ari pa ni siya nga, ano, nga, dala nga lunch bag, ang kariton nga bag. kag ang mga napsak lang man yati, ara lang na sa mga 200 pesos ang presyo. Kag abot naman sa holder, ang 8 nagasugod ni sa 8 pesos, tub-tub 10 pesos, depende man sa size. Kag plastic envelope, yara sa 10 pesos, tub-tub 100 pesos, kay ang napulo ni ka pesos ang pinagkamanipis. Pero ining na yara sa 80, tub-tub 100 pesos, pasaka, muni na ang mga envelope nga may halawiran. Ang crayons naman, yara sa 12 pesos to 100 pesos. Depende kung yara sa 8 kakulor o kung mayara pagit ni sa 24 kag mayara pagit iban madamo pagit nga kulor kaki 5 roldan. Ang notebooks naman, ang pinakabarato, yara sa 13 pesos kag pinakamataas 35 pesos. Ang polo shirts, mayara na sa 180 pesos. Pasaka ang presyo, nakadepende man siya kung anong size. Ang school shoes ya, yara sa 200 pesos. Pasaka nakadepende man kung anong klase sang sapatos ang pagbaklon. Ang medyas, may mabakal, halin 10 ka pesos, tub-tub 50 pesos. Ang payong, kamo ning pinaka-importante, isang 200 ka pesos, tuktok 300 pesos. Ining 100 pesos, amo lang niyang daw regular, pero ining 300 pesos, amo ni siya ang automatic kay Fabroldana. Ang ballpen naman, yara sa 5 pesos, tuktok 15 pesos. Nakadepende kung ano nga brand sa ballpen, kung Panda o kung ang Faber-Castell nga klase sa ballpen kag madamo pa. Ang lapis naman, 5 pesos, tuktok 15 pesos. Ang eraser, 5 pesos, pasaka nakadepende kaysa subong madamo sa mga design. Ang mga eraser, mayara na sa mga flower, ang iba na kung ano pagin niya mga design. Ang raincoat naman, yara sa 100 pesos, up to 300 pesos, depende man sa kadakulon kag design. Ang sa slacks naman, 250 pesos, pasaka. Ang uniform, yara to sa 150 pesos ang presyo depende man sa size. Kag ang lunch bag 100 pesos pasaka depende kung ano man ka kadakuon kag design. Ang lunch box naman nagaumpisa man sa 50 pesos pasaka depende man ni sa design kag sa kadakuon. Kag ang tumbler yara sa 80 pesos pasaka kay Febrol nan depende man niya kung ano kadako nga tumbler kag kung may mga design pagit kay K5 Roldan. Kag sa subong ang aton man yang pagpangusisa man sa pila ka mga ginikanan ang mga medyo ano gid sa budget hugot gid ang una ang ila na lang diri kinapamakaldanay ang mga kinanglanon gid sa ila sini nga mga estudyante kay ang iban suno diri sa ila sa sunod do galing no kon may
13: laban nga ginabakal notebook lang anay papel ballpen or lapis pero I don't know kung may mga requirements pasubong di ba sa una makartolina manila paper coupon band plastic envelope or plastic tawag ni ng plastic cover. Envelope maamambot ko may mga amo pa nang requirements subong.
15: Usually do ka ang iban depende dapi kay K5 Roldan kay may mga advisor nga naghatag gid ya sina pero may mga
13: makon mo ka K5 Maila ang gamito ng mga kartolina kag Manila paper sang maestra magtudlo pero ang gagastos estudyante dapat ya halinis DepEd mo
15: amo gani kay K5 Roldan kag isa man na no kon magbukas kinanglan gid do ginapamangkot man sa iban nga mga ginikanan kung bala ang hilagit man siya nga mga estudyante or mga kabataan ang nagagamit kaya ang iban niya.
13: Pero subong may kuanabi, may mga TV na subong, amo na ang iban nga ilang mga learning materials, ginapagwa na lang sa TV screen. So na lesson naman K5 Maila. Pero paglibot nyo, damo na nagapinamakal?
15: Unlike sa nakligan niya lang, sa subong mas nagdamo na kaki-5 Roldan kay ang iba niya kalabanan, nakapamakal niya sa mga nakaligat. Baka'y nagpati ni sila. Nga kung mas tiprano, medyo brobarato pa ang balikya. Kag subong, no, medyo ano man, kung depende, no, kaki-5 Roldan sa pagpili mo sang presyo, kay may mga balaligyaan niya nga mas baka barato pa ikaw kag depende man sa kalidad sa imo yung baklon basta magamit sa mga estudyante kay K5 Roldan.
13: Okay.
15: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagringawan sa Kapis K5 News FM.
13: Madamong salamat K5 Myla sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Kapo nagpagwa man sang SRP ang Department of Trade and Industry, so kung may mga gabaligya da sang school supplies nga perte ka mahal, ireklamo nyo galing problema ta kay kadtuan mo ding DTI sa Kapis do kabudlay. Ano ning ila sining heda itsura karton nadlock makita kun interview mo damo pa sang biga kag styling mayo pa sang una sang amo na siguro nga kadugay sa inyo da ma-promote. Sa una, si Ma'am Polientes, mga ka-K5, ano no, kung di na sa subong, but I believe, base naka-retire na, kanami-nami, gito sa una mo, si DTI, kanami-nami, gito ni Ma'am Ermelinda Polientes, mag-sang provincial director, and I believe later on, ang regional director, pagani mga ka-K5, isa sa pinaka-the best nga empleyado sa gobyerno, mga ka-K5, kag-opisyal sa Department of Trade and Industry, isa una, da kaayo gito bisan one text, one call away, wala duro arte, wala duro biga, wala galikaw. Subong ya kinanglanon sang publiko sang impormasyon, kinanglanon sa mga ginikanan sang giya sa pagpamakal, no? Why kay muon kaya sang DTI di sa Kapis nga spokesperson nila ng pamatsagan bala nila, ikaw yung dugi na pasweldohan kanilang nalipat sila, taxpayers money ginapasweldo sa ila. Abi pagbuok na lang kamo da sa opisina nyo, no? Kaya kadamo sa mga proyekto nyo, puro man palpak.

0: Ginakulabos kita sang shampoo diri sa aton nga pagpangalagad. Ini national anthem na nimo para sa mga makawat na mga opisyal sa gobyerno. Especially subong sa issue sa flood control projects. Mga ka-K5 mo, grabe nga kinawatay sa gobyerno. Grabe nga kinawatay sa gobyerno. Halin sa ibabaw, pakadto sa idalom. Pero maistra pa ang pagastuson sa mga pag-repair sang classrooms. Maistra pa ang nagagasto sa mga learning materials, mga ka-K5. Kisa mga estudyante ginapaamot pa. Ay, nagid lang. Huwag gidyo huya, mga politiko, nga mga kawatano. Hindi man madula sila sa kalibutan, hindi man nila mabitbit ila kinawatan. Amo na kisa, wala kita iya mahuya mag-flex sa mga simple nga mga bagay nga na-achieve naton mga ka-K5 nga ah. Tigim pa nga budlayan, taniya mo, ang mahuya iya mag-flex, kita nyo mga naga-travel abroad nga mga kawatan nga mga taga-gobyerno, ga-travel abroad, may game bakal nga mga property, mga ano pada, kita nyo ginatago nila. Kaya mang kinawatan mo, nadlock sila mabalaan mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo, hilibati kita mga ka-K5. Sa lunes na, no? Hilibati kita sa lunes, kaya man maki-IKI, anay kami sa Sabado kang sa Domingo. Hilibati kita sa lunes, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Ami Berondo. Inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
2: E3 Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
16: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500.
17: Bakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.
18: Be

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, derigion, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Mads! Anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanan sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
2: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.

0: Kalaban para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kauput ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Kasi hindi ko na mabala, di ba ang flowers, nga damong probiotic.
6: Mas,
2: ano ba yung engineer na?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sekreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig, kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon, ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod na sina ka diskusyon ng amon CEO si Dr. Ramil Uy, Sir Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga sugi nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmintinar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism, amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nag-dieta ka, pag-dieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats, i-breakdown nyo na, balik into usable energy.
7: Ang pinakanami mo?
3: Oo.
7: Ang catabolism.
3: Ang catabolism, ganiwan ka na eh, gagamay ka. Mm-hmm. So, amo nang nami.
7: Pero ang sekreto, pagutom.
3: Husto. No, hindi tanan perti pagkaon mo, gapanami isay mo. Nami lang na sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
7: Siyempre growing sila, yeah. Gapatubo sila.
3: Yoy, ka-cute-cute ka nami, ka healthy ka tambok. Pagdakos ang bata nga, huwag maging pajita.
7: Pero kung tigo lang ang tambok, di na cute-cute mo. cute, ang bata nga tambok cute-cute, pero pag tigo lang na, ako na, may edad na.
3: Oo. So, ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast, important meal. Daw mo na din ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Romel, sana gali. Dara gali ka so good, nagadako kaya. Ngayon, pinsara, wala ka mamigin ubras ang gabi, nagtulog ka man lang.
7: Correct.
3: And then, pagka gadi mo balbal kaon.
7: Kaya napiaran ko, Sir JP, nga kung magkaon ko agaod to hapon, gatambo ko. Hindi na ako na-cute, kaya tigulang na ko mo. May kubata pa.
3: So, ang nami, lunch ka tudo. Was-was ka da. Bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
7: 3 hours before ka mag-sleep.
3: Mga 5, ano ba?
7: Dapat
3: six,
7: empty stomach ka na.
3: 6 or 7, kaon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aaga, hindi ka mamahaw. May butong ka lang da, B. No?
6: Good fats. Wow,
3: may nuts ka lang da. No, as your emergency, pero namigid sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 Bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no, which is the source of energy. Tandaan nato, may ara kita other sources. Kagsunod din na dok sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
7: Correct.
3: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates bi is 5 grams. Ang 5 grams mo ya nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imong nga makuha, no? Nga energy from good fats. Ti ara na ginasupply sa aton nga mga produkto.
7: Ang theory sa metabolism, importante diri. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ginkaon mo kuana tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
3: Justo.
6: Oh.
3: Whenever you use
7: the more ka ginakaon, the more damo free radicals.
3: Justo. Amo na dok, ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
7: ang isa ikaw, lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
3: Oh. Husto.
7: Kaya nga man, mas damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
3: So suli sa imo nga
7: metabolismo.
3: Ang
7: subong ang ano gakatabo sa kabuhis tao. Jutay nila na wala nang ginasapak ang prutas, tlagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least, ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
3: Because the
7: reason why is the antioxidant.
3: Oo.
7: Ang antioxidant ang ara da sa likod sina.
3: Hindi ma-supply sa isa lang ka prutas.
7: Correct.
3: That's why.
7: Pero kung nag-supplemento ka DTX 500, grabe nga kwan. Daang kay balancer boy daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay nakakaon ka man sa ano sa 15 ka prutas talking kung ang paghambala nato is antioxidant
3: di masiling sila tinga ang damo niya prutas kay tubo lang maging kuan yes tubo lang pero ining mapait ka bayan sang tubo kadamo klasing antioxidant ara da may flavonoids may polycosanol
7: may polyphenols
6: Ibalin sa prutas ah
3: so kadamo so there you have it DTX 500 hindi pagkalipatan sa nutrition subong dalagid ang antioxidants no
7: amo nang ara dang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha so importante gid ya nga mainom giga DTX 500 inom ka Mighty C or Pure C para nga ano magsuplemento sa mga kulang mo
3: kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang no perfect ang imong metabolism
7: layo ka sa cancer hindi dali ka mabulag hindi dali ka ma diabetes hindi dali magguba imo liver imo kidney kay bastante antioxidant imo lawas
3: ang imo nga mga cartilage nami ang function correct. Hindi magsakit tuhod mo hindi
7: tingala ka sa sinta ka na wa pa man arthritis pero iba niya 20 pa lang 30 pa lang may arthritis
3: na arthritis na
7: the reason why is kulang gid antioxidant ang lawas.
3: Aha,
7: hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why ga inom DTX 500? Sa no sa mainom DTX 500 kung ara nang balatian before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka-DTX 500 ka na kag naka-Mighty C.
8: Correct. Ang kakulang sang vitamins sa mineral sa muna kabangdanan sa balatian. Te, kung naka-DTX ka, naka-Mighty C ka, kumplito na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga parangit sa imong lawas.
3: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
9: DTX 500.
10: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
10: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500.
3: Now, ang baho sang ilok, ti permi na to na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacteria lang man ang sa ilok.
8: Maligo
3: ka na. Sam, doon ay magkukabati nga may virus, na dakis maling virus, yaga, riktaman sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga agabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria, habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
11: And of course, naputangan mo sang Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pagisi mo extra protection. Hoy labot, ginprotektahan ka na sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka. Kag iniga paputi man, kiga-increase ang imo glutathione level sang imo skin kung may VCO, no? And may vitamin E ka pa. Kag ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag-Clinica DU Fresh, 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilong.
3: Isa sang natistingan ko bla nami, mandok nga mixture, mga pika DTX 500, kag amo pag inom mo extend, amo lang imo serbi tubig, kakampiyon bro.
8: Padasunan mo sa extend.
7: Amo nang ginayon mo ni General Bao. One hour before activity ni General Bao.
3: Tomorrow na
7: siya, kuhan DTX coffee mix. Tapos sa butangan niya sa ano, sa extend. Bubura niya yung kapi.
3: So,
7: amo niya, Sir Boy, hindi amo na.
3: Ano yan? DTX Premium yan?
7: DTX Premium, bubura na mo D3 Bio.
11: Okay, bulletproof coffee, no? Amo na yung tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Kay may ergotayonin from gano mushroom, no? Ining ergotayonin, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Natural. Manamit na, social ka pa, makastivya ka pa.
8: Ang stevia, ang yung patamis bala.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Kis a, kung ang aton thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, in pigaw na, kay damo oxidative stress kay wala ka nag-DTX 500, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka sa ka-hype, hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
7: In short, Sir Boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
3: The controller?
7: The control kung
11: gusulinador, sang
7: salakyan. Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amula na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
11: Hindi na lang mag-ubra.
7: Hindi na magsunog.
11: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag ka baluga ka, on ka mandamo, gatambok ka lampot, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga
7: amo na bantayan la, Sir Boy. Damos lakaon. Jutay lakaon, gitambok sila. Gapanugnawan sila.
11: Correct. Gambay ka, G. Tama ko, Dok.
7: Tapos, constipated sila.
11: Constipated. Nangaway ko yung ganiwang, man.
7: Oo.
11: Nangaway ko ganiwang. Tambok man ko.
7: Pahinay gali ay lang metabolism.
11: Pahinay ang metabolism. Ang
7: pahinay mga sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani, sir boy.
11: Correct. Kung hinay magsunog, Dok, meaning to say, damo sobra galibot.
7: Di pwede masulod na lang sa saubin?
8: Initon.
11: Kung pwede man,
7: Dintribayo lang ang katapat sinaya. Kisa, sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka. Ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
11: Increase pagit ang core temperature,
7: Pero kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3bio, sir.
11: D3bio, good. Because D3bio affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi, nga maayo nga paagi.
8: Gatambok sila, sir boy, yung mga hypothyroidism. Gatambok sila, bisan dutay lang ginakaon nila. Amo nakilala nila ang D3bio.
11: Na,
8: para mandasig ang metabolism.
11: Correct.
7: Taniginhimo na lang sa Ginoo sa aton lawas, nga pindoton la, sir boy.
11: May mga switches,
7: Switches na. Subong kay damo ko kaon. Ihay ni mo balbal ang kuan
11: balbal metabolism
7: thyroid hormones balbal para dasig matuna para hindi ka bla mag hindi ka magtambok ti pagsiling siya nga ti subong daw
11: bigado
7: subong yo tay lang ka
11: eco mode
7: daw para sa salakyan la
8: may switch
11: may eco mode sports mode na kay damo ka on tapos eco mode
12: TTX 500.
13: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
7: Sa kadlo kapila ka maginay.
13: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
7: Subong kamusta?
13: Away ni ko ginibatsa maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
13: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
12: TTX 500. TTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
14: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
14: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang TTX 500 para sa
12: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, na nagid ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Our Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Pero delikado ah, kung mag-hyper ang thyroid. Kasi naman maniwang ka kagang imo mata.
11: Gumugtog ang mata. So ano git balaga tabo sa ano?
7: Tapos low energy ka sir boy, tungod kay siyempre hindi magamit.
11: Kano sa lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
7: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3bio, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
11: Pwerte, no?
7: Duha pa lang namang yambala na.
11: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga D3bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium-chain triglycerides. What does this, ang ginahimo ni isang lawas ta, ginapasaka ang imong metabolism by increasing your core temperature.
7: Correct.
11: Kung taas na ang imong metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imong lawas sang gatong nga ginputang mo sa lawas mo, might it be carbohydrates, might it be good fats, magiyo na, mausa na sang lawas. Kung makagiyo na ang lawas, nami na ang imo digestive system. Kung nami na ang digestive system mo,
7: aside nga gainom ka ni Tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos?
11: Correct.
7: Makabulig. Paano?
11: Ang ahos ko so basically
7: sa una silin ni lulay butang ko na sa imo buli.
11: Para mag-init. Mag-init, no?
7: Kabudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang niya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
18: Why pa na Mr. Yan, Sir Boy, ang anxiety nga dalasin ha? Kung ka nervyos na mo.
11: Kung hypothyroidism, basically, decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
8: Kalabanan nga tao nga mayara sa ginatog hypo, Sir Boy, constipated.
11: Constipated
8: ang ilang pag-itsar.
11: Ano paano wa constipated kay pati ang imo peristalsis ang
7: hinay.
11: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang D3-bio una plantong advantage ha, ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, D3-bio ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production serotonin layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pa gid ang pinakanami gid, ambas ang iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka-energy? But D3-bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
7: May naming combination, Sir Boy, sa may ara hypothyroidism. D3-bio kag-extend.
11: Kampyon!
7: Nga tapos inom na yung kasang DTX coffee mix.
11: Correct.
7: Kamu na, kung may hypothyroidism ka, try nyo na.
11: That is the effect no of D3-bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but aram na siya gapon sa D3-bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3-bio.
8: Ang isa ka source ang ginatawag iodine, Sir Boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sunod sa bagton, Sir Boy, ang lubi. No? Di ara na sa D3-bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3-bio para mayara kita sa iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
11: Tahom doksam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no? Amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano mag-absorb ang imo magnesium kung imo digestive tract in ang activity pigaw? So you need medium chain triglycerides from extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no? Para makakross na yun sa imo gut going to the portal vein, makakadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3-bio. So, kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3-bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na, ang D3-bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3-bio over hypothyroidism.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: So makadto na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3-bio over ordinary vitamin D3.
7: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3-bio namin ni siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre ang D3-bio, may kuna sa Sir Boy. May extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakadto sa ketones. maagi ni siya sa imong blood brain barrier ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong lymphatic system, nami gid ang ditribayo. So lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang ditribayo.
11: Ditribayo ka na right. Lang. Kay mo na lang.
7: And then ari pagid dugang. Ang ditribayo kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang ditribayo. While ang ditri, wala na extra virgin coconut
11: wala.
7: Oil.
11: Wala.
7: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Kada mo ang
11: probiotics.
7: Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin.
11: Serotonin.
7: So, malikawan ang mga anxiety, depression kung gagamit ka ditribayo.
11: Wow, no?
7: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw masulubon, ga problema, paimna na ditribayo.
11: Pero may lang ala sa sulok sang balay, uyat cellphone, paimna ditribayo, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
18: Nami yes. Ang ditribayo, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang ditri, hustuhan lang. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag pagkapainit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it. Ang nami sa ditribayo, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sang BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, bisway bisan mag-aga hapon ka ditribayo, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang ditribayo is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
20: Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
23: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
26: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng maging biktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So muna nga ang VCO makambulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan, kag pwede pa inom sa mga kabataan, Sir Boy, no? Agad nga hindi mag-develop yun yung ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So, manang bintaha, no? Kung paimno nato ng aton nga bata, actually nga akong bata, Sir Boy, na painom po na isang ditribayo, no? Okay. Para magnami ang tubo, kag nami ang mental development sang bata.
11: Ang paborito ko kadyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga kumpiyansa ka nga hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
0: Dasi ka masurvive.
11: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Hmm. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. Hmm. You have your own private army sa imo lawas because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
0: Amun ang nakanami, sir boy, kag para sa ako nami, ginang D3 bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina, made from good fats na siya.
11: Correct. Mm-hmm.

0: The Mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: kaya nga kalanlawan, gusto mo wala problema mo mabuhinan. Karina kag magpamati, sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why po na siya nabatsyag?
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
7: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ko ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo, kagsip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: K5 News FM.
11: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
12: Inugbayad ko pa ato tani sa linding.
13: Ay!
12: Ate, ako to ang nag-down kay Norbing sa ospital mo.
13: Ay, tiabi ko gani, anay mami, kung damo kwarta si Norbing.
12: Ati, oo ah.
13: Iti tani siya nalangin pabayad mo.
12: Naluoy gani ako, kay basi wala man siya bala kwarta nga dala.
13: Iya, nanay ang problema, ye eh.
12: Ay, pero hindi pwede nga, pabayaan lang si Norbing.

0: Kay dapat maayo pa siya. Kay may dapat ka pa nga mahibal-an.
1: Mami? Kaganong dapat ko nga mahibal-an? Nga, may bulita si Norbeng?
0: Hindi ah.
1: Ay, di anong pagigali?
0: Ay, basta lang anay ah. Sekreto lang bala para bibo.
1: Sadya-sadya, no?
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Ma-impeachayan si Vice President Sara Duterte?
1: Ah, depende sa lakas ng panahon, Boss Rocket.
0: Oh. Kangaman.
1: Depende na da kay damo pa na da matabo nga di suganay kagatagay malita.
0: Aba?
1: O, Boss, kaysa subong, gagyos-giyos na ng mga inugpal nga kaso sa mga senador nga nag-aapin sa kay BP Sara?
0: Buot silingon sini. Away niya gali isang politika.
1: Amoy na ang kakatabo, subong Boss.
0: Miningkon kay VP Sara ka, may kaso ka. Pero kung kay Marcos ka, safety ka.
1: Nan, amoy na matabo, Boss, tumpak.
0: Pero paano kung magkambyo naman ang administrasyon? Dira naman ang binalosay. Dira naman ang matabo nga. Damo naman ni mag-amat-amat pagwas ang pungsod. Agod malagyo.
1: Nga malagyo?
0: Kay kung hindi sila malagyo, basi irikta man sila priso kung ang administrasyon magkambyo. Magamulang ni nga magamong lakat sang aton pang gobyerno, boy.
1: Boss, mag-amo ni nga plastada, ang gwasin ni sila, ila pasubong, amo naman dason.
0: Why? Man, exactly, Boy Ramon.
1: Di kita ya, Boss. Ano'y muunta sini?
0: Mga nugi tabi, kundi manilag lang ta. Kundi nang hilay digto ta eh. Upod-upod lang ta sa Agos ah.
1: Kay amo man Japon, Boss. Kung magkundra ta, wala man ta da may makuha nga kaiwan.
0: Pero kung magupod ta, basi mawaslikan pa ta. Bisan gamay lang, kaiwan.
1: Nan! Amo na ng tirada, da, Boss?
0: Sadya sa Jain, ho!

0: Bao. Dao kami ingaw man isang barangay hall man. Tulog na gani si kapitan. Tapos wala pa man di si Magdalena. Ay, sa dinto siya na ikadto yaman. Nang ano siya? Nag-date? Ay, aba. Oh, kabalo na ginsang agakatulog si kapitan. Ginbayaan niya man niya. Oh, ginbayaan niya man niya dayon. Bo, Magdalena, kalagawan kagidya. Wah! Kung sa diin man niya kinanglan di sa barangayol, dito pa saya kag wala di siya, bo, lakatanggid. Amo ginaguro basta may alom kas dapa-dapa, no? Gakalamgid kung hindi ka makalagaw. Wah!
1: Sir, amo na di ang barangay hall?
0: Hindi sir, merkado na di.
1: Aw, abi ko gani, barangay hall ni. Kay di, nabutang diri nga, barangay hall ang ngalan mo.
0: Kon, design lang na daya, tuya.
1: Ay, kasi ka? Ati, sala gali ang akong ginkantuan ba?
0: Sala gijoy. Inga man ta ni Choy Hao.
1: Kay may i-endorse ko tani. I-donate bala?
0: I-donate nga ano, Choy?
1: I-donate nga kwarta. 50,000 tani nga cash.
0: Ano, Choy?
1: Oo. Ay, gali kay, di man nigali ang barangay hall. Di balakat na lang ko eh. Sayang man ang 50,000 ba? Donate ko ni Tani kay, nagdaog ko sa luto, bong.
0: Kukuan, Choy, agadyok lang ko, Choy, kay na, Choy. Ang matuod, Choy, amuna di ang barangay hall. Barangay hall
1: ay, hindi to, hindi. Hindi ini ang barangay hall. Merkado na diya. Pangitaon ko lang to sa unhan ang barangay hall ah.
0: Hala, buisit. Kuwarta na tani nangin batupa. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Soy katatlo na rin ng balita.
1: Ngari ba? Pamatian tang ikatatlo nga balita.
0: Pagkataor sa macho, tunget sa taga na libre ka uniform.
1: Ari ha? Kampiyon pagiling nga balita? Wah!
0: Magor ka mas marami lang taon ngang nagahampang ng mga tahor. At ang ganas na libre nga uniform sa gobyerno para sila ang komportable kung maghampang.
1: Ari nga, kampiyon pag niya?
0: Ako nga hindi na mabunlayan ang mga kahapang kagbastas-dasi sila makilala sa ilang mga kontra kung may marka nga pilyedo sa ilang ay uniform.
1: Wah! Kampiyon nga panggobyerno?
0: Kiranuso naman sa isa ka senator nga tagad man sa libre nga uniform kag kapital ang nagahapang sa scatter.
1: Hama pag ina? Wah!
0: Para papapueras kag laban baldo ang mga players sila.
1: Baskog nga plano ba? Ang wala na pinsaran sang buang na pinsaran nila. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Probiotics. Ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. By fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami balaga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Malinis na Mega.
1: Oo, Mega. Total, kakao naman ta. Mano patabi. Nga, Mega Lisa, ton san diskol nga lo, na isang klase. Kay lipay na ta, tapos busog pa ta.
0: Oo ka na, may digala, may kikita lang di ang baskong.
1: May mas baskong pa rin sa aton, di sila na eh. Ano lang taw mo kay Toto, nakobot ko na eh.
0: Ay, di niya karte sa aton niya, Miga. Magamula na bila, di bahaw pa na sa aton niya.
1: Sa bagay, Meg, no?
0: Pati si Eldan na bala pa, Meg? Sa aton niya, masunod-sunod niya.
1: Oo, kid, Meg eh. Kung hindi siya magsunod sa aton, makalaw lagi siya.
0: Dapat matukot na di grupo sa aton, Meg. Sa aton blasan diskol nga kada lunes ang klase.
1: Kagano ang alin sa grupo ta?
0: Lain naman, Miga. Hindi naman grupo sunod sa ako.
1: Ano naman ang alin sa grupo, tabi?
0: May napinsalan ko, kampiyon, Meg.
1: Ano?
0: Tribo Kulbong.
1: Ano na siyang buot silingon, man?
0: Tribo Nicola to'y kagbungkoy, Meg. Amuna, Tribo Kulbong.
1: Baskog man, Meg, ba?
0: Baskog yun, Meg, eh. Ako pa yung maminsarya. Otok niya sang genius mo.
1: Sadya-sadya, you know?

0: kagga boira, gato mga blita, nga nati kong subungan na. Ote, okay man.
1: Okay man? Ay!
0: Tinasun naman, sa atong 30 minutos ka programa, wakal lang ang wakal, wala na ako lang komersyal.
1: Amo niya ang programa? Amo niya? Kayo nek naman bla?
0: Sige na, see you naman. Dasun naman si Mara.
1: Dasun si Mara naman?
0: Kay once a week lang nga itong programa. Pero kay suspended ang regular anchor mandre. Di kaysa lang eh.
1: Manugbulos ka lang dagali.
0: Sige. Kung suspended pang regular anchor mandre, ako lang dyan ay Japon na.
1: At ito namin man ang imo programa. Bisan palingin lang, pero dumay makwa ka man nga tarong-tarong ah.
0: Salamat mga utod, mga abyan. Ini ang inyo kubos galagad, gabahilig magpaubos kay ang obos nami ara ang sa obos. Digimon joke sa programa, ang mga sutab sa balay kag Negros!
1: Bakon ba? Sadya-sadya ina.

0: ate. Eljan, laba-laba. Dason naman ta nga Lunes kita na ya.
1: Nga, totoo na ko, haw. Gusto mo, haw? Upot na lang tatlo at daw?
0: Ma! Hindi man na.
1: Aw, ah. Abi, kung gani kung gusto mo na mag-upot sa ako na daw at daw?
0: Nagambalang, kuya. Kay ti, kada Lunes man lang tayo may Sunday school eh.
1: Wow! Pero kung gusto mo yung makita na ita, kung wala klase mag-Sunday school kay Lunes, haw? Kato lang sa balay, ah.
0: Mano tato sa balay niyo, man?
1: Mabalay-balay tato, ah. Tehe, okay sa'yo mo tuto na kubot kon? Mabalay-balay ta?
0: Daw kalain man ang ngampang ang balay-balay, man.
1: Then, kung lang gusto mo, dyan na sigardar?
0: Hindi, ah.
1: Tipiko, eh.
0: Ah, hindi, kuya. Hindi ko na yakay pang babae na ya.
1: Then, naman gali.
0: Mampang ta, Barbie-Barbie, ah.
1: Wow! Ni, binabae man, ah.
0: Mampang ta bala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Ni, tupulingin ba gina ya, haw? Tupulingin ba gina ya, imututod ako botkon, haw?
0: Oo, ah. Para mas siya mas-enjoy pag ita.
1: Hala, sinasadya, you know? What?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Pinapakilala ang bagong na produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.
10: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3 Bio.

0: five galinhawan time.
1: Sa sulod sang isa kabas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat.
3: Agoy! Paghinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
0: Hey! Hi! Galingawan time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
10: Saan naginom ka? DTX 500? Hindi na nalasubong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Rightis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
12: Extend. The supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
20: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
22: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced

0: Long, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
4: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.
11: Come start

0: 下。
1: Hey, five, Galinga one time.
2: Lord, katagi mo ko kwarta ay bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
3: Wow, tuto. Kaluluoy ka lang ba?
2: Ay, ikaw galikong.
3: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
2: Salamat gid kong ha.
3: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
2: Lord, salamat gid sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon 50. May buhi na!
1: Hey, my Galingawan time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: You may PCO.
8: Ang PCO.
6: You may D3.
8: Mga butka.
9: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko Sir Boy because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract. May mga study Sir Boy nga pag take mo sang ang virgin coconut oil.
10: Soothing.
9: Oh, especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption and hindi pa na drang natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga
10: ara dira. Hindi na Sir GP ha.
9: Oh.
10: Nami pa pupo mo.
9: Kay
10: gakadanlog ang pupo mo.
9: Ang nami pa Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa
11: nami
9: digestive tract.
11: Nami nga lang sa tugali, Sir GP.
9: Exactly. So, hindi na makaya sang plain D3.
10: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, palakaon, gigaya, mantikaon. Di ba? Pag palakaon, kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa
11: kanya.
10: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing, mag-neutralize ng bad cholesterol, para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amo na kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
9: Ang plain D3 kinanglan pag ang isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
10: So, noon ka kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
11: Combine na.
10: So, ala-ala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
11: Hindi ka pasigurado sa quality sa BCO mo.
10: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
6: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
10: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio, hindi siya sa plane niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
9: Oo, gusto.
10: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
9: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Dinako ka na, why na na. See?
10: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
13: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kay gapo huway ang akon pancreas.
9: Ay,
13: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa. tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin, ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
6: D3 Bio
13: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
6: D3 Bio.
13: That's why got D3 Bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas mm-hmm. over ordinary vitamin D.
10: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
13: Hindi siya mabangkrap.
10: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo. Mag D3 Bio.
13: D3 Bio na, no? Mm. Mag D3 Bio na kamo, no?
11: Sa ilo na, sa ilo na.
10: Kung, sa ilo na, upgrade na. Mm-hmm. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy.
6: D3 Bio!
0: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, magabuti ka! D3 Bio! Health! News! D3 Bio! With VCO!
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! D3 Bio!
14: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga buti ka!
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
6: DTX 500.
16: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
16: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka.
6: Mag-DTX 500!
16: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
6: DTX 500!
17: DTX 500! Dennis Antonio, taga-kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Kila tong score gani?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Kila na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
19: Three, four!
1: DTX 500.
2: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Pre, pila ka nagkatuig at ano mais? Pirde ka gyapon.
3: Halin pa sa nalimtan ko na.
2: Bao kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
4: NK313VIP.
2: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK.

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga kaki 5, 11 minutos sa nakaligad sa takna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: K5, Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
7: 11 Mbps.

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. Thank God it's Friday. Petsa 5 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyong kinandan nga lagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Sinkwentaydos anyos nga lalaki dakop sa drug bypass operation. Sa dugang panaton diri nga mga balita lokal mga ka-K5. Lalaki pilason matapos na aksidente sa may banwas ang Panitan. Kag kinagamo na tuhoy sa rights sang duta mga ka-K5 sa barangay 7. Wala gyapon mahusayan. Kag river clearing operation sa makasubaan sang siyudad sang Rojas ginapatigayon. Kag Department of Trade and Industry nagpagwa sang price guide sang school supplies para sa school year 2026-2027. Kag mga school supplies diri sa mga balaligyaan man sa siyudad sang Rojas gindagsa antes man ang pagbukas ang klase sa palabuton nga Lunes. Oras mga ka-K5, 14 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Ang detalye sa aton sini mga nakalinyada nga mga balita inyong abantayan tutukan diri sa pagpalayag sang 11 Mbps. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page. Ang K5 News FM Rojas. Good morning man sa mga vendors naton dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga nagapamati dira subong. Sa mga nagkalain-lain man dira nga mga balaligyaan. Sa fish and meat section. Sa bugasan, sa may vegetable section. Kag sa tanan nga mga vendors dira sa TATC, good morning subong man. Sa mga vendors sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Ayong agaman sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda naton sa kadagatan nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad, mga drivers naton nga nagabiyahe subong sa mga tricycle, jeepney and bus drivers. Van drivers naton kag mga modernized jeepney drivers nga nagatutok sila sini nga speaker sila sini nga salakyan mangin sa mga pampribado man nga mga salakyan good morning gid sa inyo tanan-tanan. Subong man sa mga men in uniform nato no katapos sang kapulisan sang Bureau of Fire Protection kag sa aton sini nga mga responders rescuers 24/7 nga naka-standby gid no para sa kalinong kag katawhay pagresponde man sa nagakahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Mga friends man aton nga mga Philippine Army, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Antes kita na magtalakay sang aton sini man nakalinyada nga mga balita, check ta nga aton sini nga lakat sang panahon.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sini nga ulat panahon mga ka-K5. Ang ining low pressure area nga ginamonitor sa aton sini nga pungsod kagapon na ari pa ni siya sa may agwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility nahimo na ni nga bagyo karon ang low pressure area kag ang pangalan sini amo si Bagyo Esther, mga Hockey 5. Ang bagyo nagsulod no suno man sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa, nagsulod sa aton sini nga pungsod ukon sa Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kainasang kaagahon mga Hockey 5. Kag ang lokasyon sini subong as of 8 a.m. no nga weather bulletin o kung saan aton sininga pag-asa mga Hockey 5. Ara ining si Tropical Depression o kung Bagyo Esther ginamonitor ara sa 210 kilometers west-northwest sang Itbayat, Batanes mga Hockey 5. Ang iya sininga kabasugon sang hangin is 45 kilometers per hour kag may pagmadlos nga 55 km per hour kag managahulag o kung ang yasin nga movement northeastward ara sa 15 kilometers kada oras mga Hockey 5 ang yasin nga hulag okon-okon na movement sining bagyo nga si Esther. Apang wala kita dapat kabalak-an diri sa western Visayas mga Hockey 5 kay nga daan wala iniyasang epekto sa aton diri sa Region 6, lakip na diri sa probinsya sang Capiz, mga Hockey 5. Apang magapangibabaw sa gihapon ang isolated o kon lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpangilat kag pagpanaguob sa iban nga bahin sang Western Visayas, dala ini sang localized thunderstorms, mga Hockey 5. Mangin makasarangan ang hangin no yop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sa makasarangan nga pagbalod mga Hockey 5 sa aton sining kadagatan. So why kita dapat kabalak-an malayo ining bagyo sa aton no mga Hockey 5. Why sang direktang epekto diri sa Western Visayas lakip na diri sa probinsya sang Capiz. May ara lang sang lugar sa aton diri nga pungsod sa Batanes ang ginpaidalom sa signal number 1 bangod sa sining bagyo nga si Esther mga Hockey 5.
1: Ulat panahon.
0: Nabatian ang aton sininga ulat panahon. Ang aton sininga ulat panahon ginadulong gid sa inyo sa kaalwan sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape mga Hockey 5. Umpisahi ang inyo sininga adlaw sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Mga Hockey 5, kay ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and sugar sugarcane extract powder. Amoning mga kampyon nga mga ingrediente sang healthy nga kape nga DTX Coffee Mix. Nagabulig ini sa paglimpyo sa aton siningalawas. O kay ginadetoxify ang mga toxins pagwa sa aton siningalawas para mangin healthy ang aton siningapamatsyagan. Ang DTX Coffee Mix, mga Hockey 5, no, friendly ini sa aton sininga chan, non-acidic, kag subong man, friendly man ni sa aton sininga heart, no, kon sa aton sininga akurason, no, hindi ka niya makabatsag sang pagkuba-kuba kon palpitation sa imo sininga dugan. Kay ang DTX Coffee Mix is friendly and healthy kape o kon coffee, mga Hockey 5. So, no, pang ginahulat nyo sa mga wala pa dira makatilaw, kaya kamo na makapamatuod kay kita tested and proven no magluwas sa kampyon nga sabor sini mga Hockey 5 ang maayo gid nga benepisyo nga makuha naton kun adlaw-adlaw nga nagainom sang DTX Coffee Mix mga Hockey 5. Sa DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa.

22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. At aganta na iligwang inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Nagabaha ng mga mensahe sa aton sini nga mga online viewers. Nga Hakify, good morning kay Sir Leo John Bilyones. First honor gido sa comment section. Thank you gida kay Sir Leo. Ginatamyawya si Ma'am Roda Donato Amago. Ma'am Genevieve Ingkong Rosales. Ma'am Nika Christine Diseo kag Ma'am Rena Wakas. Patrick Matias Robles, mayong udto idol, Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Pontevedra, Capiz. Ma'am Vienna Villaruel, mayong udto man. Kag kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagamonitor naman o dira sa may Vizcaya, President Roasiling niya, yung udto all ka K5. God bless everyone. Sir Raymart Cargando, good morning sir, dira sa may Poblacion Ilawod. Sa panitan sa Cargando family. Madamagin nga salamat. Sir Loway J. Demo, nagatutok naman. Kaga si Greg Steven. Mayong udto sa piano, no? Siling ni Sir Greg Steven. Ma'am Maria Umbas Kalinaw, Balbona, mayong udto kay Five Darren. Kag kay Brother Jojo Sibilino, no? Nagamonitor naman. Siling yahay, hello man sa imo, dira sa may Mambusaw. Kay Tuto Den Tibor Herosa, no? Kay Nuwed Den Tibor Herosa, mayong udto ka K5 Darren. Dira sa may Asa Grace Marketing sa Quartero Public Market. Kag kay Victor Bustillo Hulyasca, mayong udto man. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Antes kita magbuya man no sang commercial, ginatamyaw ginaton sang happy birthday. O kon happy 67th birthday no sa kay brother o kon kay Brad Rodrigo Andaya Senior adira sa may Veterans Village sa may Iloilo City. Saliwat happy birthday.

0: Sa liwat, no, happy birthday kay Brad Rodrigo Andaya Sr. Buas pa niyang yasini nga birthday, galing gin advance lang naton kay Buas, no, it's Saturday, the rest day naton diri sa K5 News FM. Sa liwat, ha, Brad, thank you gin, no, sa pagpalangga man, no. Kung every time nga ti makita naton si Brad Rodrigo, alinsang sinsa no gid, sang opisa dumduman gin naton si Papa, kay daw si Papa gid siya maghulag kag kun ano kabuot. Kag ti mangin na future Papa naman nato na. Sa liwat, no, happy birthday sa imo Brad. Alin diri sa K5 News FM Rojas, sa Henson and Andaya family, kag subong man sa Garbosa family. Happy happy birthday gid sa liwat, ko na advance happy birthday para Buas. Kag subong man, happy birthday. Ginatamyaw gid naton, happiest birthday man kay Sir Mike De La Torre, no, naga sa ulog man sa yasini nga kadlawan subong adlaw sang Biyernes. Wayagin butang kon pila na iya edad, no. Sa liwat, no, isa gid sa mga maukod man aton nga tagpalamati, Sir Mike De La Torre, happy happy birthday man sa imo. 11 Mbps. 26 minutos nang nakaligad sa tak na ang alas 11 sa aga diri sa aton sininga pagpangalagad. Dugang nyo nga mga mensahe mga Haki 5. Tagsubong man mga balita nga aton sininga paghahatagan man sang pagtamod. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News
1: FM. News FM. Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-inom ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta sa buong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangako nga problema sang hugin tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.

0: pagpunta ni magbakal bulong.
1: Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
0: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: K5 Darren Salumeo Hanson sa 11 Mbps. Darren Salumeo Hanson.

0: 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Kaupon nyo sa gihapon ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Si Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, siling niya mayong udto Kakifive Darren pa greet man sa amon nga friend. Sang advance happy birthday para buwas si Herns Dikito. Happy birthday kay Herns Dikito.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Sa liwata, happy birthday kay Herns Dikito ang pagpanamyaw. Halin kay Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, kagdiriman sa K5 News FM Rojas.
2: Happy
0: 24 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Check tang mga natipon nga police and hospital reports sang aton sini nga patrol mga kakifive. May kang tanan ini sa 52 anyos nga lalaki na dakpan sa drug by bust operation dini nga lugar diri sa Capiz. Mga kakifive, kagang na-aksidente man o kompilason ng persona matapos na aksidente. Ibalo naton kabugusan nga detalye sa report ni Kakifive Myla Vasquez Fuentes. Please come in.
2: K5 News FM Live Report.

0: ka kay 5 da rin ang isa ka 52 anyos nga lalaki matapos ang ginkasa nga drug by bust operation Hunyo 3 sa Barangay Hagnaya Hamindan Capiz. Sa impormasyon nagikan sa Hamindan Municipal Police Station, ginkilala ang nadakpan kay alias John, kagresidente sang Santo Rosario sa Nasambit Kabanwa. Nakuha diri sa posisyon ang 4 ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat 2 ka gramos kag may standard drug price nga 20,100 pesos. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Hamindan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyag kabahin pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sa isa ka lalaki matapos ginapayag na aksidente sa Barangay Balatukan, Panitaan, Capiz. Sa inisyal nga investigasyon, ang biktima ang nagapangidaron sang 23 anyos kag ginapayag nga samtang ginasubay sini ang dalan aksidente nga nadulaan ini sang kontrol sa pagmaneho kabangdanan sa giyasidi nga pagkatumba. Madasig nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Panitaan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office agod natagan sa pauna nga pagbulong ang amo nga biktima.
1: Okay, ining dadakpan sa by bust kay 5 May, ano din siya na bilong listahan?
0: Ginakabig ni K5 Daren nga street level individual sa nga ton nga kapulisan kag madugay naman ni siya nga gina-monitor sang mga otoridad kag madinalagon gani nga natigayon ini nga madakpan ka K5 Daren kag padayon man ni nga gina-investigaran or posible bala kunti nagakuha sang ginaduso kag ginagamit man nga illegal nga droga ining subject person sa mga operasyon.
1: Okay, sige. Thank you gid ka K5 Mayla.
0: Ini nga balita ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Nabatian no mga ka-K5 ang mga natipon nga police and hospital reports sa ngaton sini nga patrol. Sa pagmonitor man sa kalinong kagkatawhay diri sa palibot sa ngaton sini nga probinsya sang Capiz. O isa naman ka persona ang nadakpan sa ginkasa nga drug by bust operation sa ngaton sini nga kapulisan sa may Hamindan. Mga ka-K5, ngayon sa gihapon sa mas ginapasangkad pa ni nga mga operasyon sa ngaton sini nga Capiz Police Provincial Office. Mga ka-K5 no, sa pagpangunaman ni Police Provincial Director Police Colonel Albert Tapulaw no, sa kada simana hindi madulaan gid sa mga operasyon ang aton sini kapulisan batok o kon kampanya batok sa illegal nga droga. Mga ka-K5, o gani sa pila dira ka mga naga-engage pa samtang may tion pa no, magbalag-o na kamo kaya ang aton sini nga mga alagad sang kasuguan wala man nagauntat para masikop kamo mga ka-K5 no, sa mga naga-engage sang illegal nga droga. Oras sa aton sini nga pagpangalagad 9 minutos o kon 19 minutos ang nabilin antisita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Sa aton pasini nga mga balita ipabati na lang naton partner. No, ini may kang tanan sa ginapatigayon sang aton sini nga City Agriculture's Office nga river clearing operation sa mga kasubaan diri sa siyudad sang Rojas. Mga ka-K5, akay kong aton bala maobserbahan partner, apila naton ka mga kasubaan magluwas nga ti may mga nakatambak no, may mga naka ano kisa no, may naga tumpok nga mga basura. Mga ka-K5, ilapagid ka mga kasubaan, may ara sa mga istruktura, no, mga ka-K5, nga napahamtang na tisuno sa aton sini nga City Agriculture's Office ang sobra bala sa ginapatuman o kung ginapaano man nila, no, nga sukat mga ka-K5. Pamatian naton ang pahayag ni City Agriculturista Mary Ann Barya angot sa sining river clearing operation diri sa kasubaan sang siyudad sang Rojas.
3: Sige man ang clearing sang atong team sa kasubaan naton. Una na ang sa Kadimahan River. Ang pisa lang kita subong sa ining Kadimahan Libotong Tangki River naton sa diin mera dira sang mga tatlo ka barangay. Lima gidya ka barangay nga nagagamit sina ng suba ang sa tangki naton, Baybay, Puting Balasco, Lasi, portions ng Dayaw kag Maydibas area man. Intindihan naman nila ang ginapatuman naton nga clearing dira sa aton nga area sa mga suba. So nagpasugot naman sila. Kag sa pagpasugot naman nila, ginasailuman lang kaginaibanan kung sobra sa aton balang ano kaysa subong mga fish cage nga sobra sa aton na supat, ginaibanan siya kaguno ay sa area nga gindisignar, ginasailo lang siya, transferred lang. May ara dira sila mga arong ng fixed structure, ginkuha man to, sugot man to sila, nakuha na. Pag dira malaka lang ato ang may mga usok-usok, so laban dira ya manang mga floating cage kay talabahan. Ang atong kasubaan ginagamit na siya bilang natural gidya nga alagyan sang tubig pakad po sa dagat, no? Pero ginagamit man ina nga pasilidad sa para sa pangabuyaan nila, livelihood, pag source of income, kag para maging tayo yun ang paggamit nila. Ang landman nga sundo naton kung ano dira ang zoning sa aton mga kasubaan. So sa aton yung mga pumuluyo ng mga owner sa mga istruktura dira, kapangayon lang kita sa ila ko operasyon sa paggamit, kag mismo sila man magbulig para nga mapamtang naton sang maayos ang ilang mga panagat, kag itong kasubaan maging matinlo, kag maging sustainable gitya. Kay para sa sina, makapaprobitso man ang mga pumuluyo na hindi sila maapektuhan in kaso nga may baha sa ulihi tungod nga hindi naton ginayos ang atong kasubaan.
1: 11 Mbps. Nabatian, no, mga Haki 5, si Ma'am Mary Ann Barya, ang city agriculturista sa sining ginpatigayon nga river clearing operation sa mga kasubaan diri sa siyudad sang Rojas. Kagang ginuna nila diri amo ang Kadimahan River nga amo, no, isa sa mga pinakamalapad bala nga suba man diri sa aton sining siyudad. Kay lima diri ang nasakop, no, mga Haki 5, ukon na lima diri ka mga kabarangayan ang kumbaga nagagamit gid, no, sang sininga suba. Amo ang barangay Tangke, barangay Baybay, barangay Kulasi, kag porsyon sang Dayaw, kag subong man sang barangay Libas. So ang kandak ni nila nga river clearing operation, ginpang kakas o kon ginpang buhinan, mga Haki 5, ang mga fish cage. Sobra bala sa ginapatuman nga sukat, ginabuhinan. Kag ining mga wala na bala na plastar sa gindisignar man nga area, mga Haki 5, o kon wala bala na butang sa tsakto nga lugar, ginasaylo. O kagpilaman ka mga arrow fish structures nga nagasagabal sa kasubaan, ginpang kakas, do, mga Haki 5, o kung ginpang kuha kay ini, no, preparasyon man ini, mga Haki 5. O kay importante man nga tikang sang aton sininga city government, particular sang city agriculture's office, ilabi na batsagana naton. No, tigin anunsyo na sang pag-asa nga ara na kita sa season sang tig-ululan o kon rainy season, mga Haki 5. Di ko may mga nagasagabal dira karon, no, ko may mga may mga gastak dira karon nga mga hindi lang abi nga mga fish structure, no, kon mga basura abi, no, mga Haki 5. Di posible, no, nga magatugagin, no, sang pagbaha man ilabi na subong nga tig-ululan. Umpisada na sang rainy season. Okay, hindi lamang iniya makabig naton nga pangabuhian gid, no, mga Haki 5. Syempre given na nga pangabuhianan ang aton sining kasubaan diri sa siyudad sang Rojas, sang pila ka mga naton nga mga mangingisda. Pero ang purpose gid sang suba, natural nga alagyan sang tubig, no, mga Haki 5. Ko may mga nagasaga baldira karon, mga Haki 5. Ti isa, no, posible nga maga rason man nga hindi tayo yon balang pag-ilig sang tubig nga magakos ang pagbaha sa pilaman ka lugar diri sa aton sini nga syudad sang Rojas mga kaki 5. Ti nagakoperar man ha. Naitsindihan man sa aton sini nga mga fisher folk so kung mga mangingisda naton diri sa syudad sang Rojas ang ining ginapatigayan nga river clearing operation sang aton sini nga City Agriculture's Office mga kaki 5 okay nagakoordinate man maayo ang aton sini nga city government sa pagkamatuod. Thankful man ni sila gani nga naplastar bala sa maayo no mga Haki 5 ang mapila ka mga kasubaan naton kati makabig bala nga way bala naplastar da sa isakto man ko may mga fish structure mga Haki 5 kati ini preparasyon na niya no konti para ma ano nato no ma ano gani na ma prevent bala posibilidad sang pagbaha no mga Haki 5 kag makatayo yon gid ang pag-ilig sang tubig sa aton sini nga mga kasubaan mga Haki 5 para man sa kaluwasan na sang aton sini nga pumuluyo protection asang aton sini nga pumuluyo diri sa syudad sang Rojas mga Haki 5. Oras na to, 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa ton sininga pangalagad. Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal mayong udto kay Sir Lunald Silvestre Dolora. Good noon ka K5 Darren. Nakatutok na pamati sa imo. Upod ang members ang Tribudos Tribe. Oy, thank you, Gid. Dira sa Tribudos Tribe sa Barangay 2. Kag sa tribe owner nga si Sir Lunald Silvestre Dolora. Regards lang dira sa aton sini nga abyan man kay Lodi Dolora. Kay Tristan Wyatt V. Gulay mayong udto man. Nagamonitor naman sa aton sini pagpangalagad Sir Renante Cam ayong udto Sir Darren kay wifey Bebe Cam. Tagsamon anak Beboy Cam sa kon Iloy Helen Cam. Present na kami diri sa Barangay Dayaw. Thank you gid no dira sa may sitio Pagutok sa Dayaw. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Nagamonitor naman sa ito sininga pagpangalagad mayong udto man. Kay Dudoy Arthur. Mayong udto ka K5 Darren watching and listening from West Villaflores, Mayon, Capiz. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren nagatutok na kag nagapamati o kung nagamonitor sa mga balita mo. Ma'am Daidin Boro, good morning. Kag kay Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong udto ka K5 Darren watching you live and listening sa The Amville's Choice. Dira sa may luktugan. Madamo gid nga salamat no sa aton sini nga mga online na kon Facebook live viewers no nga nagatutok in sa aton sini nga pagpangalagad. Antes man aton malipatan no kay Tay Rudy Kata dira sa Barangay Nagba always man nga nagamonitor sa K5 News FM Rojas. Nagatunog gid ang radyo no ni ni Tay Rudy Kata no mga Haki 5. Subong man sa kay Dudoy Warren Herosa no sa sitio proper sa Barangay Nagba sa Herosa and Tibor family. Dira sa may Barangay Nagba kay sa tanan nga mga taga kwartero ah. Madamogin nga salamat sa managatutok sa Light Shine Bright Cookhouse no sa Punta Tabok. Kay Nainelia and Ate Bab, ako at Ate Bebs no nagamonitor man dira sila sini nga radyo. Sa Raj Kainan no dira sa may intersection sa Punta Tabok. Sa mga nagakalaon dira subong no mayong udto gid. Ilabi na sa kay Taros Marie and Tojo Joa Perez. Good noon no dira sa inyo tanan-tanan. 8 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa tak na ngalas 12 sang udto diri sa aton sinya pagpangalagad ininga bahin. Ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga kaki 5. Ang Mighty C alkaline vitamin C amo ning the best nga partner mo sa oras nga ti may ginabatsyag ikaw mga kaki 5. Di ba kinanglan naton kung kaisa sang karamay bala kung malain ang aton sininga pamatsyag. May nagaatipan man sa aton kag may nagapaayo mga Haki 5. Ari ang Mighty Shell Kaline Vitamin C kon everyday kasi nga nagainom makuha mo gid no mga Hockey 5 ang maayo nga benepisyo para makalikaw no makatap na sa mga balatian paglain sang pamatsag mga Hockey 5. Kay maluka mo kun manubo ang level sang vitamin C sa aton siningalawas, mahimo nga magtaas ang risgo o na peligro mag-angkon kita sa nanarisari nga mga balatian kag impeksyon. Gani pinaagi sa pag-inom sang alkaline nga vitamin C nga Mighty C mga Hockey 5. Adlaw-adlawa nyo bala kay ginapapag-on, ginapabakod ang aton sininga natural kag adaptive nga immune response. Makabulig ini nga inutralize sa mga bacterial toxins, ilabi na mga endotoxin mga Hockey 5 pinaagi sa pagtapna no sa lipopolysaccharide formation signals nga amuning mga mikrobyo mga Hockey 5. Gani tandaan Mighty Cell Kalain Vitamin C pabakuro nato ng aton sini nga resistensya pinagi sa pag-inom sini adlaw-adlaw mga Hockey 5. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Hockey 5. 6 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Standby anay mga Hockey 5 sa K5 Health Alert with Dr. Ramil Uya. Kagsubong man mga balita nasyonal, international kagiban pa sa Mighty C Network News. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon ato ni nang atutukan sa aton sininga pagpanumbalik. Kindly standby. K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
4: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
4: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila na may mong sugar?
4: 136 na lang akong sugar.
2: TTX 500.
6: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
7: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
6: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
2: TTX 500.
8: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi nakukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. Subong gimintinans ko, nagit sir ka namin, nagit sa akong nga mata.
2: TTX 500.
6: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
7: Yeah, 1 kakao ng puso.
6: Barato ba lang ang Margoso? Baka mahal sa Margoso?
7: No, pa na lang dito DTX500. Gin-extract, gin-sulod sa kapsula.
6: Amo ini karon ang aton nga DTX500?
7: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
6: Husto.
7: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
6: Polyphenols.
7: Isa pa sa mga makabulig sa DTX500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sa inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
6: Husto.
7: Di kurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
6: Isagid.
7: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
9: Correct.
7: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
2: DTX 500!
10: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Tilang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isang adlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!

0: At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite and Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
1: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa liderato ni Secretary John Vicrimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong dinaluhan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang Kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
4: Permado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier, tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restradong magniniyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief 1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Capiz, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctors sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga magniniyog na may 5 ektarya ng lupa ang makikinabang kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi nagmamayari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga mayari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga magniniyog. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kapatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gawin din bayanihan Bulilit kick-off sa Bayawan City, formal nang sinimulan. Balita hatid sa atin ni K5 Don D. Glodove.
5: Umarangkada na ngayong araw, Biyernes, Hunyo 5, ang pinakahihintay na bayanihan Bulilit kick-off sa lungsod ng Bayawan na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang early childhood development o daycare centers. Nagsimula ang pagdiriwang kaninang umaga sa pamamagitan ng isang masayang motorcade na bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa palibot ng Bayawan City proper. Matapos ang parada, dumiretso ang buong delegasyon sa Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin itong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epic tibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinasha. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang tumigil sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan.
6: At para sa Mighty Seed Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si Kaki 5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty Seed Network News.
3: Mighty Seed Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka-K5 Justin Kiss.
7: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugac National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog ng mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at indineklarang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
6: Para sa Mighty Seed Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa impin ng kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty Seed Network News.
3: Mighty Seed Network News.
0: Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga residente ng lungsod at buong Negros Occidental matapos inilunsad ang Safe Dial 911 noong araw ng Huwebes, Hunyo 4 sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang inisyatibo ay kabilang sa flagship program ni Provincial Regional Office Negros Island Region Acting Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Sa ngayon, maaari nang magamit ng publiko ang linya ng 911 sa paghingi ng tulong sa panahon ng emergencies at paghingi ng seguridad upang maiwasan ang anumang krimen sa probinsya ng Negros Occidental. Ipinaliwanag rin ni Cardinio na hindi na kailangan ng load ang isang cellphone upang magkaroon ng access sa hotline 911 at makahingi ng police assistance. Para sa Mighty Seed Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty Seed Network News.
3: Mighty Seed Network News.
0: A tricycle driver sugatan

0: Garden motibo sa pamamaril na ikinasawi ng senior citizen sa Cagayan de Oro patuloy na iniimbestigahan. Detalye ng balita, hatid naman ni K5K Buscaino.
1: Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril na ikinasawi

para nagahilapit man nga pagbukas ang klase ang mga K-5 sa ginapagwa no nga school supply price range guide asang Department of Trade and Industry ginaplastar diri sang DTI ang minimum kag maximum price sa nagkalain-lain nga mga gamit sa eskwelahan mga K-5 pareho sang notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, eraser, sharpener o kuntahal kag ruler mga K-5. So naka-post man dira sa website sa aton sini nga DTI para ti may guide kamo kag base may mga balaligyaan bala nga mga bintahuso kay ti malapit ang kon na malapit ng klase ti damo ginagapamakal base pa sobrahan nila bala ang presyo. So dapat may ara ka.

0: preferensya sa pagpili agon masiguro nga makabakal sang quality kaga insakto patas nga presyo sa mga school supplies. No, kung may mga gasobra dira isang presyo sa school supplies, ti mahimo nyo na ipakita, no, mga Haki 5, para ati hindi sila bala makapalapaw sa presyo. Hindi gina malikawan, may ara kung kaisa, labi na kung mga suop na bala sa oras. No, limbawa, abi sa Domingo, pagkaaga klase na. No, mga Haki 5, pero gapati kita nga wayman siguro. Kahit hindi na panugyanan maning mga gabaligya sa mga school supplies sa mando alin sa aton sining DTI na hindi sila mag-take advantage man, no, sa sining tion sa pagbukas ang klase sa pagbaligya sa mga school supplies, mga Haki 5. Oras na ito, 26 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sa udto, diri sa aton sining pagpangalagad. Kay Rakis B. Molo, nag-monitor naman. Dira sa may barangay Banika, thank you good sir. Kay Rafwin Bigkas, mayong udto sir sa Kalapawan ni. O Kalapawan Panay, o kay Rafwin Bigkas. At kay Ma'am Mary Jane Ocampo, no, dira sa may Mansakol, no, nag padala liwat sang mensahe sa aton sininga comment section sa aton sininga Facebook Live, mga Haki 5. Oras aton sininga pagpangalagad, 27 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Iningabahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Beauty Soap. It's ligo time na, no, kay udto na, no. Iban gani ti early ga paligo na ilabi na may mga trabaho. Hindi nyo gid pagtuguti mga Haki 5 da hindi magpaligo. Kay kabalo kamo may mga maimaayo gid nga benepisyo ang pagpaligo. Adlaw-adlaw. Ilabi na mga Haki 5 kung gamit mo ang DTX Beauty Soap. Ang the best nga skincare. Hindi lang basta fresh ang imo sininga pamatsyagan. Bangod, may ara inisang mga antimicrobial properties. Ginakakas ang mga germs o kon mga mikrobyo sa aton sininga lawas. By protection kita batok sa mga germs. Amuning nga nagadala sa mga skin diseases. O dapat tap na on ina mga Haki 5, mag DTX Beauty Soap, himo sa natural ingredients, nagadulong sang freshness, kagproteksyon sa aton sininga lawas, mahamot, makapalimpyo, makapaputi, mga Haki 5. Freshness, kagproteksyon, ara lang no, sa nagaisahan nun nga sabon, ang Klinika DTX Beauty Soap, mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Available man ini online na sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Dugang pa ninyo nga mga mensahe aton ina nga basahon sa aton sini nga pagbalik kag bantayan man mga balita pagid kag impormasyon diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. Ifripayo.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang nagkining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Mass 4 Biotics, you're always in good health. DTX 500.
5: Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingula.

0: naman ang kabyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon, maligtad. DTX 500. DTX 500.
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Good name. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar.

0: Send.
1: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
1: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
6: 11 Mbps?

23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa Gyapon kaupod nyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Kay nung Noven Herosa mayong hapon kaki 5 Dar from Bagtas Footwear. Dira sa may Baldoza sa La Paz, Iloilo City. Madamo gid nga salamat kay nung Bobert Herosa no sa kay Boss Freddy Casio. Regards lang dira. Pagsay mo dira nga mga kapdanan nga nagapamati subong. Kay nung HN Holmina. Hello Sir Darren, musta dyan sa atin? Maulan dito. Dito sa Roja City, magulugal umon ang panyempo diri. Babalaan kita partner no. Paano kaya nila na laman?

0: na Ilunggo kita maghambal. Thank you, Geda, kay anong HN Holmina dira sa may Batasan Hills, kung hindi ko magsala, sa Quezon City. Nag-monitor sa atong sininga pagpangalagad. 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas ako na launa sang hapon. Mga Hakify, sa dugang panaton diri nga mga balita. Ini may kang tanan, bala ko ninyo matandaan. Sa nagligad nga adlaw. Ining video bala ni punong barangay ako ni former punong barangay sang barangay 7 nga nag-viral man sa social media nga may dala no nga armas luthang mga Hockey 5 kag ano na ni karon ang development may kang tanan sini kag ining isyu no suno ka suno man dito sa may mismo sa lugar sa pagpanalawsaw man sang aton sining news team nga away sa rights sang duta ang ginhalinan. Ano na ni ang development sini, ano na husayan na ni bala mga Hockey 5? Ibaloon naton sa line number 2 sa madulong detalye with Hockey 5, Rodney Daban Dalanon. Sa report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Wala mahusayan sa barangay, sa barangay sa Banyuro City, ang kinadamong

0: Lando Luna nga nagbakal sang drive kan si Perla Aprovebo nga paka-exam ni Lordin nga mo ang nagbarigya sang right. Kan sa atong tinigay pa ang dapking angot kay Unong Barangay ni Lourdes Cross ang nasabi ko bang ganyan. Siya darigin pa yan na kahapon niya adlaw nag-sinapon, no? Nag-sinapon yung magtimbang nga bahin na si Luda kan si Lorlin, no? So nag-atumbangay. Para man si Perla, nag-atumbangay yung sinag-atumbangay sa may barangay hall. So ang desisyon ni Lorlin, ibalik na lang kontani kay Luda ang 3 mil pesos na nimbakal niya bala para sa balay. For clarification lang kasi pang dami, no? Sunod rin sa na kay Kapitan Lino, ang nimbakal ni Luda ang balay lang, hindi kay ang right sa buta. No? Sa amin niyang ginatag sa atong sampo ng barangay. So balay ang balay niya, sa balor niya 3 mil pesos sa Kapitan Darin. So amin, dugang rin, no? Amo ni na desisyon ni Lordin, ibalik na lang kami ang 13,000 pesos kay Luda para bilang mga magtauhay na, maglinong na mala ang inyong sinagamo, apang wala na yan nagpasugot si Luda, kakita na rin, sino kay unong barangay Lino. No? Wala na nagpasugot, kaya damot yung wala mahusayan sa barangay ngayon hapon ng adlaw ang ilang sinimanya niya pag-istrihan na. Pero, nang hambag na rin ni Luda, balin pa ni Luda, niya ni Luda, hindi ko magpasaka. Kung isang complaint si Lorlin, magpasaka lang. So, yari bala ka, kita na rin, ato niya pamatian ng kabahin sa atong sinuman ng interview kay unong barangay Milo Gisco sa barangay Shepe Rojas City.
1: Natapo dito na hindi si Perla kagin baligyaya ang balay nga nagatintog dito na unfinished pa magani ang balay ano pa lang may ato may haligi may siding pero wala pa may niya ginaistaran. Sa akong pagkaibalo

0: Vorrei sakai ka gawat juta. Kalau nak reakon ini ya si Lawrence, salaman lagi balik ya, ya ang right abi, ang lugar iya ya ni Lawrence, nagatuo ako during the time. Kin istigar ko man, kana gambal ang mga neighbor dira, ang palibot nga ang right man, iya gimana ni Lawrence. Ang bata siya gumaga pa nag-iya kang iya yung mga pamilya kung makulturan ang muna ng isa sa una tapos ito lang ko laman ipatawag ko ni si Perla mismo dito sa site na ato ko dito laman na gimbaligya mo ay yung rason niya sa ako na akong gimbaligya yan balay mo lang ang daw pinulusok ko lang rason
1: oo
0: pero nagkarto ni si Lorden sa Police Department, gin balik sa akon na isumon, ginsumon ko na rin sila, si Perla sa Lorin, ay huwag sila yung magkasugot.
1: Oo.
0: Huwag sila yung magkasugot sa amuna, yung rason niya sinini Perla, ya, iya ba ya, siya, bahala amuna, ya, kaya ya, ako na yung kagagawad duda. Amuna rin to yan ang sasyon na medyo na dinamo to nagligad na adlaw. Ay gusto yan ni Lule, was kunto yung balay ni Perla.
1: Oo.
0: Ay, ano po guro nga, siyempre, dalaman nito yung pamilya, hindi na kuya din kuha itong mga atok-tok ang mga siding to. Ang ito yung natin.

0: Dira si Kagawad Duda kag si Lorlin de Store sa Barangay Hall kahapon.
1: Oo, oh, kay mo itong ambasang police station sa so, city nga kaya ano sila, sumon.
0: Mm-hmm.
1: Eh, karoon tayo sumon na sila, kaya ang peace and order kung kagawad ang beside nga officer sa ila, nga beside sa ila, yung istorya sila sa matawahay. Karoon ang arrangement ang gani na ang 13,000 naging bakal ni Kagawad Duda sa itong mga materials dito sa structure kung ginusap.
0: Mm-hmm.
1: Pag ulian na lang gani siya,
0: okay.
1: Na lang matawa na lang na mga din na naprastar ay hindi na siya masugot ay nauyan na sa kuno sa social media na amo na di damit sulididan ay huwag sila magkasugot ay nag-open na ganito ya si Lorin nga si Gawad Dudoy Rafael ang napisahit ng kasang si Torment Abi ay ibalik lang ko tayo hindi na siya magkasugot kung ano ko no ay kasuhon na lang ganit kung kasuhon ay wala naman mahimo ang ang kagawad si Dudoy Rafael ang kagawad nag-report sa ako ay lakong kung amunay yan ako ay sila na hindi mo masitol ay huwag na tas na imahimo yun ano sila.
0: Okay, sige, so wala masetol pero nagkuan sila yan, nag-atubangay man sila nga duwa.
1: Oo, nag-atubangay sila nga duwa. Amo to yung matawahay man niya ila pag istorya ano man niya si Kagawad Duda kung inahuyaan man siya kung nag-akumpin si Lorin nag-akumpin na siya, kasuhon na lang kung ano.
0: Okay, pero for clarification lang gid ya kapitan ha. Ang kwanya ang ginbakal ya ni Kagawad Luda, amo lang ang balay hindi kay ang rights ang duta.
1: Hindi. Ang balay tuya kung apat kahigi, may SIM kita ko toy, may mga plywood na use na plywood ng siding. Gusto mo balon ito yung balay. Ang tinis kay wala tuya ga star kay niya si si Perla. Tuibo nga nagbaligya, nag-a-star ini sa boarding house yan ni Kapitan Luda.
0: Oo.
1: I-star sa gustong balon, ato yan ipatindog, ito yan ito yung binaligya kay Kagawad Luda, Kagawad Luda, na ano, wala ito yan niya ginistaran kay Antinis ato.
0: Oo. Ay,
1: pero
0: ari pagit pamangkot, Kapitan, naman kay ginbakalma ni Kagawad Luda, nga ti... ang balay malanggali ang ginabaligya tapos lain niya ang tag-iya sang duta.
1: Oo, amoy na ang sitwasyon da. Aba si na puno na ano ako na ano man si Kagawad Luda man na balaan niya nga kagbalaan man niya nga ang tag-iya sang right sang duta.
0: Oo.
1: Hindi si Perla.
0: Oo.
1: Oo, hindi si Perla. Eh, puro man sila dinadulugay. Galuyuhay naman ang ilabalay ang papirte ni Kagawad Duda kag atong gibakal niya katang bilang daw krek na on the way to the termin po rin da. Ang una gani ang ano bala ang daw nagpaso sa ulo ko nga mga kabalaan na gid nga lain ang pangiyas ang rights ang duta kag lain tigas ang balay lamang nga ginbakal kung sa ako mga anugbo basi bala na sobra man nga pasali, guro ni Perla, ako ibong amun ang pamilya, pamilya ko man nga, bakwa na lang kagawad, ang wala na. Ito ang balaan ng istorya. Ito ang balaan ng istorya.
0: Oh.
1: Eh, hindi mo sila mag-iban mo, hindi mo mag-iban ang si ang mga alabatan at ang mga si Apoibo na mo.
0: Okay.
1: Hindi mag-iban.
0: Mm-mm. Pero, te, ano karon ang hambaltaara man si Perla, kagawad, ay kapitan sa tong time nga nag-hearing kamot kahapon sa Barangay Hall?
1: Oo, ano man. Naukoy lang.
0: Wala siya sang komento?
1: Huwag man niya komentar. Huwag niya komentar. Nang ano bala daw, sa iya bala, hindi naman namin yung mga istorya, gitang ano sa iya, ginsaya, pero ng iya bala daw, bahala na kamudaya. Sa iya bala, iya bugas niya, tapos ako na iya kay ano yan, basta ang iya sa mga point niya, ang bali sa ako niya. Ay, malay ko malingakong baligya, iya kay Kagawad Luda. Kaya ko kailangan mo. Sa iba niya, basta nang baligyan ko akong balay.

0: berjuta, kemudian yang bersangkut kalau anu pula tengku nak benar aku nak minta hak karena marah lah kamu tanya.
1: Oh.
0: Kamu nak yang benar ang yang mengbesun out saya. Nah, ini mana mi? Eh. Aku mismo kena belanja kui, dan takut nak jadi tinggung kui. Kamu sanggup ay patu yang matabu tu yang kalau lagi namu tu ya, aku kena mismo yang burung berangai nak kartu kui. Tuhan ko, kaya para mapisipay ko man tani, ano ganyang kamatunan? Ganyan ang iya sabat sa akon, hindi man nami eh. Ang daw pares ba lang na daw iya pa ko yung...
2: Sige, K5 Broad ni?
3: Nabatihan ka, K5 niya rin ang kabahin sa ating simang interview kayo sa nung barangay ni Lodis, no? Sa barangay siya, pero happy peace. Ako naman, wala niya ma... wala mahusayan sa tungkol niya ni ano kang matambo hindi niya magkasubot si Luda kaya ibalik ni Lorlin ang Christian Jesus, no? So si Lorlin ang tagiya mismo sang rice sang luta nga wala nakatilaw sa doon pagbaligyan ni Perla. So si Perla ang nilatudlo ni Jamay Sala sa ang tanahan kung nga man niya nagsubong siya ang natabo sa among kabahin bansang barangay niya kita Jarel.
2: Okay, so bali si Perla ginigaliya ang nagbaligya nga ti that time way kay balo ni si Lorlin.
3: So, ari pagi do, kung ang dasan ko nga man yung barigya, ila ni Perla, bala kang isa da rin. Kaya mga diyan, ining si Perla, nag-i-star ini sa balay, ni Alcon sa boarding house, ni Anay, Kapitan Luda, no? Kaya naman yung gani kasi pa na rin, na, kaya mga diyan, niya may utang ko nini, si Amo ni, balidugin tulod niya, ang balay nga iya din patungkol dito sa luta ni Lurlin na pwedeng tulog na kay Kapitan Lurlin baka naman ganyan yung naguro pambayad sa utang kasi kadya rin.
2: Do ka budlay na sa part ni Lurlin gali maano mabawi bla. Pero dali lang get key five blood ni regarding ni sa nakita bla sa video ng armas ni former punong barangay Luda ano ni karon ang ano na sa aton sinya kapulisan.
3: Ang sa atin sinunod nga kapulisan, no, kahapon pa kay Pi nagpatungod mag sa press conference ng atin sa Narwa City Police Station na bigyan yung sinunod sa atin yung mga otoridad niya ang doon investigation and verification ng ining Arbas Kyo pang nabitlit pang anay katipan. No? So, bintasakan na ini nila ang video, bintalantaw na nila ini sa ilang ahead dito sa May Central. Agad wala nga ma-verify ini mayad kung ang baril ba na Jeff, no, kung tuod siya nga baril nga bitlit siyang ano kapitan na kagkong may lisensya na si former Kapitan Luda na mag-possess pang siniman nga firearms kakikad baril. Sama na ating nga hinatulat man nga update sa ating sinin mga kapulisan kung na-verify na gina-tuod ang iniman nga armas lutang kagkong ano ba ang proper disposition sini. Sa amo to nga hitabo man kakita garden sa Bayan Washington Barangay 7 na Roa City.
2: Okay, si former punong barangay Luda no, wala siya statement abi nga ginhambal sa barangay kon tuod tong armas siya dalabi o wala sa na may gina istorya kay Five Broad ni.
3: Actually, kakita garden ang pahayag din ni punong barangay ni Luda sto wala man sang kon ano nga pahayag si Kapitan Luda regarding sa sinya armas lutang. Kagong si Tanong Barangay Jeff Propaganda magsiling at hindi naman ma-confirm kung ang ini nga armas lutang matuod ba na o kung ang panganan lang kakikanda rin kasi wala man siya sa area wala to ka o kung wala niya makita sa area ang ini nga armas lutang no? Kaysa kung si On niya nagpadulong ini sila kakikanda rin na wala na dito yan si Luda no? Wala na si Luda sa lugar kasi wala naman ang wala pang armas lutang na nakita dito kakikanda rin.
2: Okay, with this thank you again kay Fire Broadney.
3: So far, may nang-update ka ang tanan sa kanagamong na nilumtad sa Barangay Siya Peruha City. And ito ka K5 Broadway, Gabahan Dalalon. Para sa kampihan ng balita, Servisyo Publiko Kagkalingawan sa Kapib sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
2: Nabatian ang dindulo nga report ni ka K5 Broadway, Gabahan Dalalon. Dugang sini mga ka K5 babantayan sa mga masunod nga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Ginakulabos na kita sa ngaton sini nga tiyempo, standby na sa mga masunod nga programa sa K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang Bugos nga Hubon sa K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maluan nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko nga kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
4: A ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
5: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ina?
5: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500, kay namigid ingi sa aton nga lawas.
4: D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: Istoryahan ta ang D3Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy, no? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kag kaya lamang sang D3Bio.
8: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta ni sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginaambal gina sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkod sa cytokine storm.
9: Yes, because of inflammation, sir boy.
8: Inflammation.
9: Yung kakatabo sa sulod sa lawas.
8: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos di siya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
9: Ang imo las, sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
8: Correct, may punto
9: kaya
8: siya.
9: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imong inflammation. I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na ito kung hindi ka maayo. Unong niya kaanong kapito sa isang kanila magkauntaw
10: niya. Huwag pa, huwag ka kaon.
8: Correct. May inset na nga dapat may breakfast.
9: Wala pa kayo breakfast, may tinapay ka
8: may pre-breakfast
9: ka na.
8: May pre-breakfast ka.
9: May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
4: D3Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga butika.
9: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
8: Vitamin C.
9: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
8: Unahon niya
9: blood sugar. Same man sa brain, blah.
8: Same man sa brain.
9: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
8: Karon lang na.
9: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pakon ang vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo man ang brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pakon. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
8: Correct, no? Do dapat intuon mo gid, no?
9: Dapat intuon mo gid ya.
8: Intuon mo gid siya.
9: Unahi inom sang D3Bio.
8: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3Bio ka na.
9: Oh, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sang glucose. Tingin kiton sa kon, D3Bio ang iyaw nahon gamiton.
8: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, mm. Wala, but ginatinduan pa yung mo brains ng beta-amyloid plaques. Ha? Mm. Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinduan pa ang utok mo. Mm. Hindi ka makakita sa food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3 bio mo na makita. Ang pinakanami, Gid, kung before ka magsugod sa imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung ginastarve mo ang brain mo, kiway na sa gakaon sa dapat niya kanon, gaan mo siya sa ketones nga din sa D3 bio para magbalik ang iya function.
10: D3 bio!
8: So, amuna, no, si kitanan-tanan ini, ka epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, but ang pinaka-importante sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Mm. Kay ang viral load mo nagsaka na. Mm. Way kakabalo, ang viral load mo gapiking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus alawas na, nga hindi matap na. So ka dapat mag D3 bio.
9: Ang isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
8: Oh, mm. Na.
9: Ang nakanami lang, the lauric acid, sang D3 bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
12: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
14: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanulog bo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lecithi, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. My PC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
10: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix?
20: Gusto ko na.
19: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika. Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inika.
1: Bigal.
20: Bigal ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis.
23: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
27: Protection VIP para sa KLK na VIP.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na natumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, ayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: D3 Bio.
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
20: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
21: Ito masyon sa barangay
22: po. Anong kinabatsag mo sa
21: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
22: Tumarkog. DGX 500.
21: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na.
21: Try gig kamo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mugali si Bibi.
24: Mas masami ko din na allergy.
23: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
25: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
26: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
28: Babakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
32: Hey darling, 1:21 sa hapon and kayo ay nakatutok sa room 1009 ang inyo sininghulot at palautwasan.
33: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ka.
32: Pautuwasan na ika K5 this lovely Friday afternoon sa Room 1009. Ang inyo sininghulot pala utuwasan. Kaupo ng inyo kampiyon ng abyan. My name is Miss A. PGIF, thank God it's Friday. Today is June 5, 2026. Happy birthday ha sa lahat ng mga birthday celebrators.
34: Happy birthday!
32: Mga Nagasaulog sang espesyal nga adlaw sini nga Hunyo 5. Mula ho sa inyong K5 News FM Rojas family, maligayang kaarawan. Ka-K5. Ang atong sini nga palatuntunan, Room 1009 na ginadulong sa aton na sang kaaluan sang Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center. Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5, ang klinika ni Dr. Ramil Uy sa Rojas City na hamtang ina sa Makili Street, tabok lamang sang PLDT building. Bukas ha, alas 8 sa aga, tugtog alas 5 sa hapon. Ang Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center nagataniyag sang libre nga konsultasyon o kon check-up. Pangitaon lamang ang aton sini nga health consultant Doc Meldy Cadena. Aton guwapa kag mabuot na alternative medicine doctor. Maricel Vista Diaz, good afternoon, ma'am. Elmer Bakli Bertuldo, maayong hapon. Guwapa-guwapa, Miss Ebo, naila naman ako sang guwapa-guwapa. Greet ko lang family ko, Pani, John, Ejiboy, Elmar, Adeline, MJ, Yana, Kulit, Dira Salantangan, Pontevedra. Hello kay Ma'am Liza Barrientos, Jove Beso, maayong hapon, ma'am. Miss A, shoutout kami sa Barangay Badiangon, nagapamati sa programa mo from Joven Duga Bisorio. Barangay Badiangon, President Rojas Capiz. Thank you, Jove Beso. John Mart Biliano, maayong hapon sa Barangay Bato, sa Family Biliano, Apuang Bernas Caldea Gonzalez, Sebrero. Ayun. Ma'am Rhea Ombas, Kalinaw Balbona, nagapamati kami di sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village. Ma'am Erna Durana, dira sa Pilar, Cali 13, no? Sa kay Boy Balot, dira may napon. Ma'am Elnora Avelino, Ma'am Jenna Anvil Siloso, Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Rena Wakas, Leo Biliones, hello ads, at si Roger de la Pina Ayore, Mike Torrente Abanco, hello kuis. Kag sa tanan-tanan nga nagatutok sa aton, magandang hapon ho mga kakilipan. Ang aton sining istorya sining hapon, masubo ning istorya sang isa ka manak or stepdaughter. Itago naton siya sa pangalan nga Melissa, mga ka-K-fan. Si Melissa, no? Grabe, gidang sunggod, kagaakig, kaugot, gut-gut, ibubunot sa iya sining iloy. Kay tungod nga daw nangin bulag na, nagbubulag-bulagan ang iya sini nga iloy sa kamatuuran or sa nagakahinabo sa ila. Si Melissa, ginaman niya, kanisang stepfather niya, o. Oh. Para mahangpan yung pagin mga ka-K5 ang iya sini nga kasaysayan, yari mga ka-K5 ang iya sini nga sulata. Nga atin pagabasahon na dari sa aton sini nga palatuntunan, Room 1009, ang inyuhulot, palautuasan.
1: Ipautuas na ka.

0: Miss A. Maayong hapon sa imo, ka K5 Miss A. Kag sa mga suki nga tagpalamati, isang imo palatuntunan sa K5 News FM Rojas. Tawaga ako sa pangalan nga Meliza. Estudyante pa lamang ako, Miss A. Apisara sa sining hubin nga edad, may ara na ako sang ginapasan nga palaligban, Miss A. Nga hindi kunta ni deserve sang pareho sa akon nga bata pa, Miss A, kag dapat gina-enjoy pa ang akon sining kabataan days. Wala na ko sang amay. Kagang akon nga iloy, hindi man makasaho nga wala sang nagaangga sa iya, Miss A, ti namanagi. Hindi ko gid mabaton. Daw kabugat gid, Miss A, sang akon nga buot sa napamana ni nanay. Bisan patuod nga nagapakita man siya sang maayo sa akon, pero daw may something gid nga nagapugong sa akon nga hindi gid magpalapit sa iya, mangin close sa iya. Kag daw may something gid nga nagahutik sa akon nga hindi magsalig sa iya, Misa. Ay ko naman, gusto niya gidya nga mangin close kami sang akon nga stepfather. Oo, mabuot. Miss A, kakita ko man nga ginaalagaan niya ang akon nga iloy. Pero napamatud-an ko gid, Miss A, nga ang abi ko nga kabuot, tinunto lang nga pabuot-buot, Miss A.
1: Tinunto! Ito!
0: Isa kaghabi, samtang nagatulog ako, Miss A. Nabatsyagan ko gid nga may ginhawa nga nagabugka sa akon.
1: Problema.
0: May ara, Miss A, sang nagahalok-halok sa akon. Nakabugtaw ako, Miss A. Kag nagdalagan ang amo nga lalaki. Ginpabaranggay ko, Miss A, tungod kilala ko kung sino ato. Klaro sa akon, bisan madulom ang kwarto, Miss A, kilala ko kung sino ato ang nag-attempt sa akon. Wala sang liwan kundi ang akon nagapabuot-buot lamang nga stepfather. Abi ko gani, Miss A, nga nabalan sang akon nga iloy ang natabo. Makamarasmas na siya. Pero nagdugang pagi ang akon ginapasan nga problema. Bangod si nanay, wala gapati sa akon. Ang masakit, ginaapinan pa sang akon iloy ang iya banabana. Miss A, mabugat gidyang akon nga buot subo. Palihog hatagi ako sang advice. Saliwat, Meliza.
1: Ga, ipautwas na ka.
0: Nabatian ang unang abahin sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Meliza story. Diri sa gihapon sa aton kampiyon nga estasyon, K5 News FM. 10.9 sa lilisuan sa inyo sininga mga radyo. Live magkita sa aton sininga sister station dira sa Pilar 89.7 K5 Radyo pagtagpuan ay. Magbabalik ko tayo pagkatapos ng ating important reminders, so huwag bibitaw, kinig tutok lamang sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500
8: na DTX 500!
11: Mighty Seed!

0: nagdadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaw magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
8: Clinica Deofresh.
7: Available now.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
12: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis Juanes.
13: Madalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
16: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabagat, ka.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM. Ka?
10: Ipautwas na ka?
11: Sa K5, ba kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga sa Sean sa Province of Capiz, K5 and News FM Philippines, sa Rojas City 100.9, sa inyong sinigang mga radio. Live magkita sa aton sinigang official Facebook page, K5 and News FM Rojas. Again, mga ka-K5, K5 News FM Rojas. O daga Facebook ka modera, no? Pwede nyo gid mabukad ang aton silinga page para ma-notify ka mo, no? Permi, i-like ninyo, i-follow ninyo, no? Para una ka mo, no? Mangin updated. Or una ka mo makabalo, no? Sa mga nagabaga-baga kag-press ka ng mga balita. K5 News FM Rojas. Again, please don't forget to hit the like and follow button. Maraming salamat. Ang ating programa ay naandugo sa atin ng DTX 500. Produkto ni Dr. Ramil Uy kagsang Klinika. The Alternativo Medicina and Wellness Center himo sa Dahon sa Ngampalaya, Ukuna Margoso. Nag-disugard sugar cane extract, no? Nag-boost ang aton sininga immune system. Kag nag-bulig, manage ang aton sininga blood pressure. Nag-bulig, agun malikaw kita sa diabetes, no? Kag nagaprotekta sa aton sini nga mga cellula from oxidative stress. DTX 500, the superior antioxidant. No? Anong nami nga effect kung nag-DTX 500 kaadlaw-adlaw? Kita nyo na mga nagakurinot nyo da nga mga panit, no? Ang DTX 500 may arasang anti-aging effect. Tungod gina-cleanse ang aton sininga lawas, ano? Gina-flush out ang mga toxins, no? Gina-repair ang aton sininga mga cellula, no? Ginapaamat-amat, no? Pahubi ng aton sininga aura. Hindi wala nang agud, hindi kita bala madasig tigulang gid ang aton sininga tsura nang may mga kurinot, nando mga nagalalaylay na dira mga ka-K5 ang inyong sininga panit, no? Mag DTX 500. DTX 500, 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa pagpadayon sang aton o kun sa aton sininga drama sininga hapon sa edisyon sang aton sininga palatuntunan Room 1009 The Melissa Story. Isaka dalaga nga daw ginaman niya kansang stepfather niya.
4: Ito!
11: Ang drama nga aton gintiguluhan, manyak na stepfather ni Melissa, ginaapinan pa sang iloy niya.

0: Nay, sino naman ang lalaki sa gwa?
1: Nobyo ko.
0: Nobyo mo?
1: Ote, ano man gali? Best friend ko?
0: Oh, Diyos ko. Nay, hindi ka magsiling ah. Madugangan na naman ang manghod ko.
1: Ay, ikaw bala, Melissa? Advance ka mag-isip. Wala pa gani ako nagbusong.
0: Nay, tama na. Kami na balang nagkakabudla yan. Pito na kami kabilog. Dugangan mo naman.
1: Hoy, Melissa. Hindi ko gani pang i-question, ha? Eloy mo ko. Bata talang ka.
0: Amula na, Permi, nay. Bulag ka bala, nay, ha?
1: Ay, hindi ka magkabala ka, Melissa. May kwarta si Bimbo.
0: Nay, kabalo na ko kung anong madangatan sini. Pagkabusong mo, bayaan niya ka manadayon.
1: Ay, hindi ko yung pagtudlo eh ah. Desisyon ko ni Melissa. Kung hindi ka makaagwanta, layas di sa balay.

0: Anong siling mo ka?
1: Huga ni Angelo eh. Amo naman yung kainitan sang ulo ko.
0: Grabe man si Wangga mo ba? Daw nagkakoleksyon siya sang lain-lain niya lalaki.
1: Angelo, mauntat na lang ko guro sa pag-eskwela ko ay.
0: Ba? Ano?
1: Wala na eh. Si nanay may bago naman nga kabisihan. Ako na gani nagkakayahon bantay sa mga manghod ko. Tapos magpila na naman kabulan, busok na naman si nanay.
0: Mauntat ka. Tapos mano ka? Ha?
1: Mapatigayo na lang ko na sobra sa call center na lang eh.
0: Melissa, hindi mo sinakadali. Eh, wala taman ka gina-underestimate pero hindi mo sinakapos eh.
1: I-try ko lang ah. First year college na ko bala.
0: Ate, sige. Wala siyang problema. I-refer ta ka. Pero daw hindi gidya hustong desisyon mo, Melissa.
1: Bala na da. Ay, nainit ni kuya kay nanay mong. Nainit ni kuya si yaya.

0: Manang, update ka ba sa CR nang? Nadloko tayo ang adaan niya.
1: To, naku ka na bala. Abi, ikaw na lang to, be.
2: Manang, nagutom na ko. Lutoy ko, binodos na.
1: Di si nanay how?
2: Wala di siya. Basi ito siya, guro kay Papa Bimbo.
1: Papa Bimbo? Hoy, Inday! Papa nang tawag mo kay Bimbo?
2: Oo, eh. Kay amo mo na ambal ni nanay.
1: Ay, Diyos ko. Naano man niya si nanay man?
0: Ba? Lananaw?
3: Oy! Kamusta ka mo, diri? Ay, oo, gali. Bless ka mo, anay, kay papa ninyo, Bimbo.
4: Mayong gabilanda sa inyo, mga anak.
1: Hindi mo kami bata.
3: Melissa, ang ba-ba mo, ha?
1: Nay, ano na naman nga kabuangan, inay-nay, ha?
3: Melissa, maayo ba lang pagtamod sa inyo ni Bimbo? Kaguhugali. Nga nag-untat ka sa pag-eskwila mo, ha? Maano ka?
1: Maubra na lang ko, nay, ha?
3: Kagsisino naghambal sa imo nga maubra ka? Hoy, Melissa, bisan amo lang ako sini. Ginatinguha, anta ka nga makatapos ka. Hindi ko yung magpasugot nga mauntat ka. Kung dayunon mo na ang plano mo, kalimte na lang kami!
1: Nay!

0: Gak. Wala ka man nagkato sa ginobrahan ko. Iyawan ko hulat sa imo eh.
1: Nabago nang pinsar ko, Jella.
0: Tingala ko man nga naka-uniform ka. Ano? Hindi ka na magdayon?
1: Hindi magpasugot si nanay eh. Abi mo, Angelo, dahusto man si nanay. Bisan amula na siya, ginatingwaan niya nga maka-eskwela ko. Ugaling nainitan ko lang niya kailain naman nga lalaking gatinil sa balay namon eh.
0: Melissa?

0: Melissa, anak. Oh, balon mo.
1: Tito Bimbo?
0: Papana lang. Kabalo ko nga bugat pa sa buot mo nga batunon ako. Abi mo, Melissa. Gusto tagid ka nga maistorya pariyasin eh. Abi mo, maayo ang tuyo ko sa iloy mo kag sa inyo. Oo, palahubog ko. Pero responsable ako. Kaguntani, babaton mo na ako para sa iloy mo.
1: Tito Bimbo?

0: ipautuas na ka.
1: Nabatian ang unang abahin sang kasaysayan ni Melissa sa aton siniga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love mga ka K5 sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM Rojas. Ang drama nga inyo nabati ang ginulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Pagtimpla ka mo dira, no? Ka magpulo pang api ka mo anay while mga ka K5, ano? Nagapamati ka mo sa mga importante nga mga pasayod, no? Kaysa aton sila nga pagpanumbalik, aton balikan ang ini nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ibaloon naton anuning padulungan sini no? Sang istorya ni Melissa. Mabuot gyud man bala nga tunay iningiya sini nga stepfather o kun nagapabuot-buot lang kay may balak no sa kay Melissa. Nanay gyud man bala ang tuyo o kun ang dalaga. Wag gabi bitaw sa aton siring palatuntunan. Room 1009 with Miss A, ang inyo siring hulot palautuwasan.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nang tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
5: Mm.
4: Simptoma kita, anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
5: Sakit pag-ihi.
4: Sakit mangihi.
5: Sakit
4: tapos
5: likod.
4: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugin na busisaw ka, doc.
5: Mm.
4: And then, ang imong ihi, tama ka isog ang baho.
5: Mm.
4: And doc, laudi.
2: DTX 500!
6: Ginakano, nagpuyo sa uptown, barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka maginan?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
6: O ay, nagko ginabatyan, maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
4: Ano pa? Mabatyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
5: It will urethra sa bacterial niya. Infection.
7: Correct.
5: Mahubag dai nang
4: mahubag.
5: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
4: isama na
5: mahubag ang imo ano
4: palakaon ka sang white bread ano mga starches
5: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
7: kagang sobrang paginom sang antibiotics
4: isama na
2: DTX 500
5: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
0: Kalayo. Layo.
5: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
5: Oh, DSE. Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
4: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
15: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka maginom
15: sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
15: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsyag.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Per meal ako ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko per meal, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ba? Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
0: Ko si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isang. So, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Mads! Anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
23: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
22: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
23: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinjay.

0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: DTX 500.
8: Juice Benlot,
9: ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Kina sa una ang imo
8: blood pressure 180/100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo,
6: sibon
7: at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala,
7: dahil ang Didra ang mighty.
6: Palaban mo, Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
7: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
16: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
17: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
18: wala nang kabuhay-buhay.
17: Muling buhayin mo
18: Extend
17: food supplement for men.
18: May maca
17: kag flavawaska,
18: mga natural herbs
17: nga nagahatag sang gana.
18: Extend
17: supplement for men.
18: Muling binuhay mo
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
19: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyo din dyan.
6: 500. Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
18: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Physio.
18: Ang Physio
6: nga may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
18: D3 Bio.
6: Ang D3.
18: Nga may Physio.
6: Ang Physio
18: nga may
6: D3. D3 Bio.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: 11 sa hapon mga ka-K5. And kayo ho ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa province of Capiz. This is K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang programa ngayon ay tinulong sa atin sa kaaluan sa YTC, the alkaline na vitamin C. Mga ka-K5, nagabusang aton sininga immunity para hindi kita yung madali maduktan ha, sa mga sakit, lalo na ang mga balatian nga uso na ho, sa sining panahon sa tigululan. YTC, mga ka-K5, batuan ang ubo, sipon, hilan at kagtrangkaso. Ang Mighty C is a brand of non-acidic vitamin C. Hindi sang acidic nga vitamin C na gina-formulate ini mga K5 nga gentle lang iya sa aton sininga stomach, no, o kun sa aton sininga sulok-sulok, no. Maayo man para mag-support sang collagen production. Kag mga ka-K5 magbusa nga aton sininga immune system. Mighty C, 8 pesos per capsule. Sa pagpadayon sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Melissa story.

0: Melissa, pwede ta makaistoryahan, Nay?
1: Nay, malakat na ko. Pwede karo na lang.
0: Subong na.
1: Nga mo, Nay Hao. Ano na?
0: Nag-istorya kami ni Papa mo, Bimbo. Kag naghambal siya nga, kabay patani nga mabaton mo na siya bilang amay mo.
1: Nay, hindi na ko bala bata ngayon, balo pa'y nasakon.
0: Ang akon mo lang, anak, nakuntani. Mabaton mo na siya bilang bana ko.
1: Okay, Nanay, ah. Baton ko siya. Pero na hindi lang pag-ipilit sakon. Kaya hindi ko na siya amay. Baton ko na nga siyang bana mo subong. Baton ko, Nanay.

0: Bumbo man, wala di siya at susubong sa utod niya.
1: Shocked

0: Ano? Ano yung mga siya, Melissa? Ginalukalukan ka sa bana ni nanay mo?
1: Oo, gani, Angelo. Nasiguro ko na kung wala lang ko makabugtaon, na-rape yan ako. O di gani? Oh, Diyos ko, o di gani? May ilang kay wala niya akong inlampusan.
0: Animal siya. O di, ano plano mo? Mablatter ta? Dali ka! Ugdanta ka!
1: Oo, ipablatter ko kita siya yan!

0: ano nga kabuangan ang ginhimo mo, ha, Melissa? Gagin pa blatter mo si Papa mo, Bimbo! Ang mga utod mo, nasubuan bala kay ba si mapriso ang Papa Bimbo nila?
1: Nay! Ginhaluk-haluka niya ko! Palang gani kinakabugtaw ko!
0: Wala sa kamatuuran, ina! Hindi na mahimo ni Bimbo sa imo kay ginakabeg kaniya nga anak!
1: Amo ng pagkaibalo mo, Nay! Kita mo? Tob-tob sa bong, wala di siya makapauli!
0: Inatungot ato pa siya sa utod niya!
1: Anak!
0: Pasigin daman ka lang! Ano pa amo nang nahambal mo?
1: Paano ako naman nun, Hanay? Bahala ka mo, Daya! Kay ipadayon kong kaso, Nay! Ipadayon kong kiting kaso!

Nag-atubangay kami sa barangay, pero wala ako ginpaboran tungod wala man ako sang ebidensya. Oo, ako unko wala matuod sang natabo sa amo ni Choy Bimbo, pero ginhalo ka niya ako. Ang masakit lang kay ang akon mismo Iloy wala nagapati sa akon. Nagapasalamat man ako kay Angelo nga wala untat sa pagsuporta sa akon. Sa subong naghalin ako sa balay, kag sa pagtuon ko naman, ginapadayon ko, tungod naga-working student ako. May trauma na ako sa kabuhi ko, pero pilit ko nga ginakalimtan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Melissa.

0: ipautos na ka.
1: Nabatian ka K5 ang kabugusan nga istorya ni Melissa sa aton drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love sa aton sininga kampiyon nga estasyon K5 News FM. Isa ka dalaga, no? Nga sa iya sining pahayag ang ginhalukan, no? Sang iya sining stepfather samtang nagakatulog siya. Tinabugtawan siya pero klaro para sa iya. Klaro sa iya, no? Ang nawong sang iya sining stepfather nagdalagan. Hindi gid daw siya pwede magsala. Kilala niya gid ang Papa Bimbo niya. Pero nanindugan gid ang dalaga. Apisar nga wala siya ginaapinan sang iya sining Eloy. Apisar nga mas nagadampig pa ang iya sining mother dito sa iya sining boyfriend no, sa iya sining lover no. Si Melissa nagpanindugan. Ginhimo niya. Naghalin siya sa ila sining panimalay. Apang maayo man kay wala gid niya ginpabay-an ang iya sining pagbutho, no? Nag working student para mapadayon ang iya sining pag-eskwela. Para sa akon, yes, amo nang pinaka best man, no? Nga himuon ni Melissa. Kay wala kita makahibalo, no? Basi itong hambal niya nga maayo lang, wala siya ginkuga, wala siya ginlampusan, no? May mga amo sinaya mo, kung inang may desire, ginbala sa imo yan, o ginapantasyahan ka, gidyahin mo, kung gina nila, kung ano ang ilang madumduman, para maangkon ka lamang. Ginbala mo, handum kag dumot kanila, di bala? Kung hindi ka madala sa santong dasalan, imuong gina nila sa santong paspara. Maayo na nga nadumduman ni Melissa nga magpalayo na lang. Do masakit para sa iya no, na maghalin sa poder sang iya sining mother kag sang iya man mga pinalangga nga utod. But amo na ang pinaka necessary nga himuon nga step ang magpangita sang safe nga lugar para sa iya. Kay feeling niya at risk ang iya sining kaugalingon for further abuse, no? Amo na nga nagpalayo siya. And diswerte man ni Melissa nga ara ang iya sining supportive boyfriend. No? May ara siya sang someone nga masaligan, no? Nga pwede niya nga mapautwasan sang iya sining kalain sang buot kag magaguide man sa iya mga ka K5 magabulig protekta sa iya no? Ano pa gid ang best ngay mo ni Melissa report the abuse at iginhimo man niya no bisan pag ginbalabagan sa iya sining mother no or naakig ang iya sining mother pero ginhimo gid niya nga ginreport sa otoridad no ginreport niya sa barangay rather no ang ginpahayag niya nga attempted molestation okay, that's a serious offense actually no galing mga ka K5 dawala ato niya gid ma pamatud-an no? Ang subong lang gid no nga dapat nga himuon ni Melissa is nga siguraduhon lang no nga mangin safe siya no and likaw siya dito sa lugar kung sa diin feeling niya nga ato dito ang nagadimonyo sa iya no balikan naton ini mga ka K5 to 23 ang aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love if may ara kamo sang luyag i-share nga thoughts or salo ubin as regards sa aton sininga drama paki-comment lamang sa aton sininga live video sa K5 and News FM Rojas. Boy Balot sa Kali 13, maayong hapon. Ma'am Early Bernas Durana, hello, happy Friday po. Nagatuto kami watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you so much. Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona, Dira sa Barangay Kulasi sa may sitio Almalbis Village. Ma'am Maricel Vista Diaz, hello. Almar Bakli Bertuldo, Ma'am Liza Barrientos, Jove Beso, John Marta Villano. Magandang hapon ho, mga ka-K5. Magbabalik ka si Miss A sa Room 1009 pagkatapos ang aton sining mga importante nga pahibalo.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Leicester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
6: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
9: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa ang butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
18: May maca
20: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
18: para sa tigasing performance.
20: X10 Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
18: Memory Advance Syrup.
20: Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayan para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
23: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
18: Yung may PCO!
20: Ang PCO!
18: Yung may D3!
20: Mabakas, mga butika!
18: D3 Bio!
25: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio!
20: Ang D3!
18: Yung may PCO!
20: PCO!
18: Yung may D3!
23: Kasakit ang tiyan?
18: Max4 Biotics!
23: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
18: Max4 Biotics!
23: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Saring Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
12: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin
2: Extend

0: Bio. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
3: Spore Biotics.
2: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
3: Spore Biotics.
2: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: TDX 500!
4: TDX 500!
6: Katalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Di nagbakal ko dahil sa DTX?
7: Sa isa ka adlaw?
6: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul?
7: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Na pinamit na gitsa akong nga mat.
4: TDX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko manghihi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
0: Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
0: Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok. Kag
0: nanghinis
19: ang akon
0: putis. D3 Bio.
5: Ang D3
0: nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may D3.
20: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
21: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
22: Ito masyon sa barangay
23: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
22: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumarkog. DTX 500.
22: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
23: 3 times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
23: Wala na.
22: Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Nelmi Realista, taga Bacolod City.

0: Nang una na niwang-niwang kuya pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC na muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gift ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: Dawn 2:42 sa hapon and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, Rojas. Padayon kita diri sa aton sa nga palatuntunan ang programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap. Ang sabon nga himo sa dahon sang ampalaya, papaya extract, may guava extract man kag iban pagid nga mga natural nga ingredients. Anong nami no sa DTX Beauty Soap nagabulig no? Prevent sang early signs of skin aging. Kag nagapaputi sa aton sini nga panit gamit ang mga natural nga ingredients mga ka K5. So ano ang painful realities mga ka K5 no? Nga ginapangatubang sa karon ni Melissa. Si Melissa no is facing two painful realities actually at the same time. First, ang attempted molestation sang iya sini nga stepfather. And second, lack of support from the person nga ginalauman niya nga maga-protect sa iya. And that is her mother. Nahang panaton kun nga man nagpalayo si Melissa, apisar nga palangga niya ang iya sini nga mother kag mga kauturan. Tungod ina sa emotional impact no sang natabo sa iya no nabutang siya sa isa ka sitwasyon balanga no the feeling niya why may nagapati sa iya swerte lang arang iya sini nga nobyo nga nagapati sa iya nagabulig protekta sa iya kag nagahatag sang emotional support sa iya mga ka-K5. Atong attempted molestation ato, no? Atong paghalok-halok o paghuruhurikap sa iya mga ka-K5, hindi na yan show, no? Violation o kung paglapas sa personal boundaries, kag-trust. Amo ba nang sige, hambas ang nanay nga, no? Ayuhi bala si Kwan, si Papa mo bimbo? Nang batunal siya bala, kay mabuot siya. Kagusto niya ginmagsuporta sa imo. Amo to galing nga daw mabugat. Gidya ang buot ni Melissa sa iya sininga stepfather. Kay may rason man gid. Amo nang mabudlay bala kon sorry lang ha, sorry sa mga kauturan naton nga namana liwat bala. And then may ara kamo sa mga bata nga dalaga. Though wala man naton nya gina generalize, ano, ang mga ginatawag naton nga mga stepfather. Pero syempre mas okay nilang gid nga isa lang alang ta. Kung may mga dalaga, kitang anak, isa lang alang dagid ang welfare sang aton bata. O kung mga kabataan, kung damo na sila ng mga dalaga. Bakas ka lang imo ya, Melissa. Tapusang imo sa nga pag-eskwela. And timakason nga maging successful. Wala man ikaw nahatagan sa hustisya, Subo. At least mahatagan ni mo ka K5, Melissa, no? Sang peace ang imo sining kaugalingon. Maabot ang adlaw nga may ikasarang na ikaw, okay, balikan mo tong imo mga utong, no? And hatag ikaw sang bulig, kun may ara ikaw sang inugbulig, amo man sa imo sining iloy. Lan nato na advice nga dumtan ni Melissa ang iya sining mother, no? Kag ma-detach na gid siya sa iya sining pamilya tungod sa natabo, no? Palayo ka lang and hindi ka gid mag ano, hindi, kay syempre si nanay mo in love, no? Kag gapati gid si nanay mo nga ano, nagapuli ya si Bimbo dito sa iya sining sa ila balay, no? Pati si nanay mo nga hindi ato ang iya sa nga lover ang naghimo sa imo. No? Wait, tanay ko may mga CCTV footage para hapos mapamatudaan na ang stepfather mo gito ang naghalok-halok sa imo. No? I hope, no, nga maging safe lang ikaw always, Melissa. And ipangamuyo mo perme ang safety man ni nanay mo kag sa mga nabilin nga mga utod mo, no? Dito sa inyo nga balay. Ito may bata pa to nga babayi, no? Ay. So kinahanglan gid, no, magtimakas gid ikaw and kun may ara ikaw sa mga paryente abi ipatika-tika dito or makigangot ka sa mga officials sa inyo sini nga barangay nga tika-tikaon dira ang imo sini nga mga utod, ang inyo sini nga mga panimalay. Malayo man ikaw pero kamustahon mo gid ha ang imo sini nga mga utod, ha? Kay syempre di ba lang kun natabuin na sa imo, wala man nato na pangayo, wala man nato na ginakuha, no? Pero basi man sa imo tong mga utod nga nabilin bala, no? Matabo man. Anyways, I'll see you on Monday. Kagbantayan mga ka-K5 ang bag-o naton, no? Nga ang programming sa Monday, no? May bag-o kitang boses diri sa K5 News FM Rojas nga inyo makaupod sa udto sa programa nga 11 Mbps mga balita at public service. So tatlo ng aton sini nga mga anchor man ka K5 Roldan Bisana Villarreal ka K5 Secret. I-post na muna. Amo nang dira ko no ang namit sa pabitin. Sika K5 Darren Henson, amo ang inyo makaupod sa El Castigador. At syempre sa aton sining sign-on program, ka K5 Jobert Lago. Apat na sila pati sika K5 Jobert Lago. Bantayan nyo ha sa amon sining official Facebook page, sinuin ni siya ang aton sining bago nga makaupod sa 11 Mbps program starting Monday, June 8, 2026. My name is Ms. Aga K5 Amy Orleans Birondo. Sagalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa aton sining partners sa technical side ka K5 Michael John Ditoga. Sagalan sang aton sining pinalangga nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz K5 News FM.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Dina nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko nga Iker Capsule, kag Iker Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
7: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
17: Protection VIP para sa KLK na VIP.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: 4.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
22: Mabibili sa mga butika.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mag-abot ka.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong
5: score
4: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.
14: Pinakamahal

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. TJX 500.
2: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa katlo kapila ka mag-inom.
4: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
3: Subong kamusta?
2: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nag-o ginibatsa.
0: TJX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan.
13: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ug dininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Payo with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkong. Kaso, pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty! Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo git makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan.
1: Day, uli na. Hindi na ko akig.

0: Ta, may aga.
1: May aga man to.
0: O tita, kamusta ka di?
1: Mayo man to ah. Kamusta ng animal mo nga amay? Kag ang hoobe niya nga asawa?
0: Ay, ato tay. Nagalalain. Kiti grabing away nila kagabi mo. Tagang malain lang data. Kay pagbugtaw namun kay na. Nagawa nga lang bata niya isi. Ginapangita siya.
1: Ha? Ginapangita si Isis ang bata iya?
0: Hmm?
1: Eh, nga diin siya haw.
0: Ang buta? Ginpamangkot ko gani si tatay ta kung sa diin si Isis. Wala man siya kuno kay balo.
1: Basi naglayas eh. Basi may ginupdan nga lain nga lalaki. Manuben?
0: Nambot lang ta. Nambot lang. Ay! Nagarot ng pangabuhi na munta. Pero tigit kagarot. Sugod lang siyang nagpulo pangasawa na siya nga daw gulang-gulang lang sa apuya.
1: Ay, paano na karon?
0: Tuta, gahimusto siya kay idulong niya sa amay ni Ising bata ya. Ay! Pero tigit kagarot.
1: Man! Magkaag kagid si Remigio. Magkaag kagid. Nagtulot ng kaba ko sa imo.
0: Be.
1: Nagtulot na.
0: Ta? Ta?
1: Ito. Pasensya kito.
0: Okay ka lang? Doon nagkakaurungan ka tao?
1: Okay lang ako to. Ta? Sorry, gid.
0: Eh, pasensya gid sa ginimo ni tatay sa imo, ha? Matsagan ko ganita doon. Gingabaan gina siya ni nanay mo.
1: Ay, ano pa? Amugid! Gingabaan gin siya ni Kaped. Kakmalipay pagin ako kung makita siya nga ginasakitan. Oh. Tungod sa paglayas sang hubin niyang asawa sa iya. Magsugat anay kami nga duha. Yagutaon ko gin siya kagkatlawan to.
0: Oh.
1: Yagutaon ko gin siya kagkatlawan. Yagutaon ko gin siya kagkatlawan.

0: Tay, tampuhaw nga babae ito ay. Naglakat siya kag wala maglisensya si mo? Kag ginbilin pa niyang bata?
1: Papa. Kung kay baloka, kung DNCIC, kung mahibo, sugiri ako. Kukuha namin, nag-away kami sa nagligan ng mga inadlaw. Naaking siguro siya kay ginsaway ko siya kasigil lang dinamak sa balay. Kaya kasigil lang yahigda kang magsilpon-silpon samtang ang balay namun dosudlo na iya sa basura. Kag may gina-chatgin siguro siya. Kay kuhaon ko tani ang silpon niya, hindi niya pag-ihatag sa akon.
0: Sugiran ta na lang ka, Rimi. May chatmate na siya nga army.
1: Oy.
0: Dines sa ngalan. Masimula ko na to siya.
1: Sa di ina-assign ang army nga ina, pa? Kay kantuan ko siya.
0: Updanta ka. Ibasi ko may matabo, bla. Basi magpinatsanay ka mo to. Upod kita. Kay balo ako kundi na-assign ng lalaki. Subong na yun. Makadto kita sa na-assign na ni Dennis.

0: Ano? Ginapangitan ninyo si IZ? Mga sirs, pasensya gid ha. Pero dugay na kami balang wala makakita ni IZ. Kay may asawa na kuya, sir.
1: Sige na, tago mo lang siya sa amon.
0: Beh.
1: Sir, bana ka man.
0: Amugid.
1: Tani mahangpan mo man ang amon. Ginabatsyag ko. Palangga ko ang asawa ko. Ibalik lang siya sa akon, sir. Ibalik lang siya. Maluoy man siya sa bata iya ka nagahibi ito sa pagpagita sa iya.
0: Ayo man, sir. Buligi man kami, sir. Try ko nga tawagan ko siya. Kay base pa lang konsepto niya. Kag-aragid ka mo nga doon, mga sir. Witness ka mo. Madaligid lang. Ang cellphone ko. Tawagan ko siya subonggit. Aring cellphone ko. Bay. Daw
1: tutot man lang na.
0: Amugid gani o daw nagatutot man na. O man gani, sir. Magamusin ni sir, bot silingon. Basi kung hindi siya online or naka-off ang cellphone niya. Hindi gani, basi wala siyang signal.
1: Ano? Ano ang himuon ta si Diman? Ano? Sa diin na pangitaon si IC? Sa diin?
0: May suggestion ako sa inyo, mga sir. Anong madina, Sir Dines? Dangop ka mo bi sa mga radio stations. Kag sa TV. Kag i-post ko man sa social media ko na ano, gidban. Kay, kukwan eh. Ma-consider na natin nga missing si IZ. Tungod pila na kaadlaw nga wala siya makapauli.
1: Sige. Makanto kami subong sa mga radio station. Ipanawagan ko siya.
0: Updan yung bata niya, sir. Kay base kung mabatian niyang tingog sa bata niya, kagmakonsensya siya kag magpauli. Iina kun buhi pa siya. Bay. Sir?
1: Ano ang buhot mo, siligon? Gapatay na ang asawa ko? Patay na ang asawa ko? Patay na!

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporebiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na, mga best.
2: DTX Beauty Soap,
5: mga butika.
2: K5 News FM.

0: Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, may bisita kita direk ron sa aton nga newsroom. Ano ninyo ang namising, apo o kun bata?
1: Asawa ko, sir. Siya ang amay ho.
0: Okay. So, pilang edad sa ang imo asawa, sir?
1: 23 ang edad, sir.
0: Baby pagali. Sige, panawagan, sir. Ano ang suspitso mo? Naglayas? Nag-away ka mo o kung ano?
1: May yutay kami nga hindi pag-intindihalay. Normal man lang naguro sa mga mag-asawa, sir. Pero pwede na ako makapanawagan, sir.
0: Okay. Kagtapos mo si tatay mo man dayon. Sige, hambal na, sir.
1: Day, I see. Kunin ka man subong day, nagapakitluoy ako sa imo. Bana mo kag bata mo nagahulat sa imo. Apat na kaadlaw nga wala ka makapauli. Day, puli na. Hindi na ako aking sa imo. Ginapagako ko, day. Magpuli ka. Wala ka sa bisan ng lunga. Panugnaon yung mamatian sa akon. Ginapagayo ko lang sa imo, day. Puli na, ay. Maluoy ka. Babuang ko kung hindi ka pa magpuli. Maluoy ka, day. Para maglinog naman ang paminsaro na muntanan. Maluoy ka sa bata mo. Wala patahimik ang nagpakita sa imo, day. Puli na, day. Puli na.

0: Ikaw?
1: Daw nakakita kagid sang bagat ba? Ano? Law ay nagid ko sa panulukan mo?
0: Gaari ka, banda.
1: Ginlutuan ko ikaw sang tinola nga manok. Naglabay ka ina si Bernice sa balay kag nanukit nga. Lalo ka adlaw nga nagalain ang pamatsya. Kag wala ka sanggahan na magkaon.
0: Susunod ka.
1: Salamat. Tungtong ko lang diho sa lamisang pagkaon nga dala ko. Tinano, wala gihapon balitang pagkadula sa asawa mo?
0: Ay, wala gid. Wala gid sa balita.
1: Duda lang ko.
0: Duda ka nga, Kado. Hamburida? Duda ka, Kado.
1: Ihambal ko pa, Remigio? Ha? Ate, sige, ihambal ko ah. Ihambal ko kung anong ari sa pensar ko. Duda ako na ba si ikaw man lang ang nagtago sa asawa mo?
0: Ay.
1: Kay man sa sobra mo kapangimon, basi kung may nahimo ka nga hindi amo. Kabati gani ko isa ka istorya nga. May isa ka lalaki diri sa lugar ta. Nga ginpaandaman mo kuno sekreto, nga patyon mo kung makita mo liwat nga nagaulo o storya kay IC?
0: Eh.
1: Tood na ay, no? Ang pamangkot ko, diin mo gintapok ang asawa mo, Remigio. Makonsensya katani. Maluoy katani sa bata nga nadulaan sang iloy. Ako ah! Ang may ginhimo ka sa asawa mo nga hindi amo. May ginhimo ka sa asawa mo nga ikaw lang ang nakahibalo.
0: Wala ko sa naibaluan sa ginapagwakal mo. Maghalin ka na. Halina din eh. Maghalin ka na. Palangga ko ang asawa ko. Palangga ko siya. Ay, si...
1: Palangga man gani. Sobra ka palangga eh.
0: Dahil...
1: Daw mamatay ka sa pangimon.
0: Muli na dahil... Hindi na ako akig.
1: Drama.
0: Ano ginapangyamin mo muli na? Ha? Magaling ka na din eh. Magaling ka na! Wala ka kaintindi sa napatsyagan ko. Magaling ka na!

0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM.

0: Nagbasakit si Tio Remigio tungod sa kasubo kag kabalaka sa iya bataon pa nga asawa. Nga wala gid pa kapauli, masulod na sa isa ka tuig. Kun sa diin man si Izzy, wala sa makasabat kung ano gid ang matuod nga rason sa iya misteryoso nga pagkadula. May mga espekulasyon nga dapat imbestigahan si Tio Remigio kay base siya man lang ang nakahibalo kung sa diin ang iya asawa subong. Nagabulig gihapon sa pagsustento si Tio Remigio sa anak ni Izzy nga ginbilin. Kutob dalang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa nga pagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na, hindi na ako akig sa imo. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Remigio, Elmer Ubaldo, Murina, Linilia Miranda, Izzy, Angeline Buenafe, Papa Cagdinis, Sister John Bironque, Bernie, Melvin Flores Plotenia, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: TTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak.
6: Mighty C. Mabaka. TTX Beauty Cell.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
6: TTX Beauty Cell.
9: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 34 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador!

Sa mga nagabiyahe sa Subong hapon. Maayad-ayad nga hapon sa mga vendors naton dira sa Chudoro Arsenas Trade Center nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Subong man sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas, kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, kag 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Ginatamyaw man aton sini nga mga suki no sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagamonitor sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong hapon magatalakay kita sang pila ka mga balita nga nagkahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Subong man sa palibot sang aton sini nga pungsod Pilipinas. Apang ibaluon taanay no nga aton sini nga tiempo. Sa subong nga hapon nga tigaulan-ulan no mga Haki 5. Eh syempre gin na announce na gani sang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa nga umpisa na giman ang tig-ululan o kon rainy season mga Kaki 5. Ganila uman naman no pagbaha-baha sa pila ka lugar diri sa Rojas City kag pilaman kabahin sang probinsya sang Capiz mga Kaki 5. Apang as of 2 PM no nga update sang aton sini nga DOST pag-asa kon aton basihan ang sitwasyon sang aton sini nga pungsod Pilipinas sa lakat sang aton sini nga panahon mga Haki 5. Ang ining tropical depression o kon bagyo nga si Esther ginamonitor ni gihapon sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility mga Haki 5. No ara ang iya sini nga lokasyon sa 210 kilometros na aminhan nakatungdan sang Itbayat Batanes. Kaga ang iya sini nga kabaskugon sang hangin 45 kilometros kada oras nga may pagmadlos nga 55 kilometros kada oras nagahulag pa sidlangan nga aminhan na sidlangan sa 15 kilometros kada oras. Pero wala niya sang direkta epekto diri sa aton sa Western Visayas ang ini nga mga pag-ulan nga to na eksperyensyahan dala ini sang localized thunderstorms mga ka K5. Sa gihapon no ang Batanes mga Haki 5 ara sa gihapon sa signal number 1 sa update no as of 11 AM nga tropical cyclone bulletin number 2 sang aton sini nga pag-asa mga Haki 5. Halong-halong lang sa aton sini nga mga motorista nga nagabiyahe sa sini nga tion mga Haki 5. Direkta na kita sa aton sini nga balita mga Kaki 5. Abangod man gani sa sining season naton sang tigululan mga Haki 5 isa diri ginakabalak-an nga dahan kon tigululan amo ang mga pagbaha ilabi na sa mga manubo nga lugar mga Haki 5. No nga aton sini nga City Agriculture's Office may ara nga ginapatigayon no nagapadayon ang river clearing operation nga isa man isa makabulig para bala ang tubig no sa aton sini nga kasubaan di na maglapaw sa mga manubo nga lugar tayuyon ang pag-ilig kaysa sa mga ginaproblema diri mga Haki 5 no ilabi na ang focus diri sa aton sini nga City Agriculture's Office nga may river clearing operation sila kay madamo mga nakit-an nga mga nagalapas nga mga fisher folks na to no kon pila ka mga mangingisda sa zoning regulations o kon ordinance sa nga aton sini nga syudad. So may sukat lang na no kung magbutang ka dira sa mga fishes kon fish structures struktura para sa pagpangisda. So may mga pagsulundan dira mga Haki 5. So iban no, may pipila nga mga nagalapaw na bala. So ti kisa amo ning rason man nga hindi makatayo yon. O may harang bala, hindi tayo yon ang pag-ilig sang tubig. In line dira, no, ang aton sini nga City Agriculture's Office, aton gin pakigangutan, ano gin balang katuyuan, no, kag ang kas...
katuyuan no,

0: Isang okay, ara partner sa aton sininga Facebook page. Katuyuan sa sininga. Uploading gani. No, ang aton sininga connection kung ga ulan-ulan nagaano man. Siguro pwede man diri direct ko na lang. Okay, ara na. Sige no mga kaki-five. Aton nga pamatian ang aton sininga city agriculturista si Ma'am Mary Ann Barya angot sa sining river clearing operation.
1: Ang aton nga river clearing operations actually continuing siya kada tuig mayara gyud kita sina pero sa subong nga tuig nag-start kita mga March na uli, mga Marso na. So, to diretso na lang hasta subong ongoing.
2: So, bali since March hasta subong at June na sige-sige.
1: Going pa.
2: Okay. Ano sini ang katuyuan gid ma'am sa sining aton sininga river clearing operation? Kag ano nga mga kasubaan ni ma'am? Ano bilog gini nga ang mga kasubaan nga sa Apop sang Rojas?
1: Bali ang aton sininga katuyuan itya una na implement nato ng aton na ordinance o CRM code bala na dapat naka-plaster ang aton yung mga istruktura sa zoning na suno sa gindesignar man sa aton na ordinance. Then makuha nato ang mga obstruction bala na mga fishing structure nga aragid sa mga iluga naton kaga wala sa lugar. So gina-silo siya kag or gina-remove or ginabawasan pag sobra siya sa sukat sa natin nga lang.
2: Okay, so bali, may mga aragid man ka ma'am na find out nga mga pila ka lugar diri naton o kunsuba sa ruwas nga may mga naglapas sa aton sininga ordinance ma'am.
1: Oo, halos ng kasubaan naton kibsan ng taon naton siya may aragin man kay usually abi ang aton fisher folk magabutang bala sila ang lain nagkakadto sa aton kusina daw existing na nga nagabutang sila dira. So bali may ara kita nga mga sukat halimbawa sa mga floating cage na wala masunod, so kinanglan din siya ibanan. Kag wala siya nakabutang sa aquaculture zone, so gina-transfer siya at i-sign.
2: Okay. Sa inyo monitoring, ma'am, sa inyo, sining ongoing clearing, kung river clearing operation, din mostly nga area diri sa Rojas, may mga damo, bada nga mga obstruction sa mga ano na to, fisher pox sila, sining fish structure?
1: So sa mga kasubaan naton, ang damo din siya, nga mga stated ba lang inang mga fish trap, ara dira ang river. Ang aton niya may ang Panay River naman kag ang aton ni nga ano nga kanimahan halos mga pages kag trabahan kahungan. So gamay na lang man dira iya ang mga usok-usok. So kag ang isa pa ka damo aton ang Pulahaw. Pulahaw kag ang dito sa party may ara dira sa Mount sang Panika pagkagwa sa Punta Pugon.
2: Okay. Pagluwas sa mga fish structure, ma'am, ano, dala na diri, ma'am, ang mga basura na makita naton sa mga sa aton sininga suba?
1: Dala na siya. Kaya ang aradabi ng basura na nakikita naton, ma'am, nahalin man sa ila mga ginagamit bala, mga butong, mga tiwala, mga debris, kaga yung mga kahoy ng mga na baligabok na, so nag-iilis na sila, pista ay hindi mahilang makuha. Muna na da sa ginagawa.
2: Oh, i-clarify ko lang, ma'am, bali, tanan ginya nga sakop nga suba diri sa siyudad sa Rojas ang
1: Ang tanan ginya nato nga kasubaan, putog ba ginaagyan sa tubig nato. Okay. Rin bala sa babaw, pag sa mabaskong mga ulan. Waterways na siya. Kinanglan ginya na siya yan, makuha ginya ang alagyan. Ang ginapangayo, malang yada, 30% sa navigational lane, kag-alagyan sa tubig, dapat libre para na hindi siya bala mag-hinay ang pagwa sa tubig, kag magabalik siya bilang hinay siya ng baha.
2: Okay, so sige ma'am, ang imo man na lang mabilin nga mensahe no sa aton sining mga fisher folks, subong man sa aton sining mga kuturan diri sa siyudad sang Rojas kay ti may mga reklamo man kami na-receive, ma'am. So siguro wala pa ni nalabot man sa aton sini clearing operation team sa dira sa may Panay River, wala may mga basura. Mapasiguro man sa aton sini publiko nga kay lakit na lang ang konting gululan na gali, no, next start na, Ma'am Mary Ann.
1: So kung halos gidya, ang concern lang natin ang mga fishing structures, okay, sa ato ng kusina. Pero kung may makita man sila ng mga daw basura na ginman, kinapanguha naman lang niya sa ato ng mga staff nira sa river. Pero kisabi sa aton akong mensahe sa aton mga mamang isda, no, ginagani iya obligasyon ginatani nila na sila na lang iya ang kay may mga notices kita gin padala bala sa sila. Dapat voluntary removal sila, dapat ang magkuha na lang sa tong mga panagat nila nga ginatawag bala ila attention. Ugaling kay nahimo nga kisa hindi nila ginaaksyonan, so wala kita may mo kundi ang atong mismo opisina amusina ang magapang remove. So hindi man ato madali-dali kay tungod sa kadamo sa atong suba na yara kita lima ka major na kasubaan. Pero ang natabo lang abi last year nagpanguha na kita doon sa Panina. Tapos after sina, nagbalik naman sila. So after din sa so may kademan area, magbalik naman kita ni Wat dito. Amo lang natani, makooperate lang ang aton nga mga mangisda. Kaya ginatagaan man kita sang lugar kung sa diin pwede. Magluwas lang ya, dira sa ginadilian din sa aton ordinansa, na balang mga fish trap naton nga mga bakong, mga saluran, kay fix na siya, hindi na saylo-saylo, o muna isa nga nagpugong balas ang pag-agis ang tubig. So, ang ginaano lang nato, yung maklear lang ang navigation kag matagaan lugar ang atong tubig. So, ang para maipiktuhan mang gihapon ang bilog na naton nga Rojas kung hindi naton pag sundon ang pag-awal sa mga subahan. May isa pa kita subong sa ginaano ko na lang sa mangisda nato, no, kay total nagpamati man sila siguro. Bago naman kita subong na actually ini nga hindi siya pag-o, pero bag-o nang ni siya gin padala sa aton man halin sa aton nga regional office. Kay ang fine mist net ginapastop ng gate, so inang mga fish trap naton dira mga nga mapino ang lambat din pa unta din na sa atin. So muna na amon mo ma-coordinate kung kami maka-cooperate man sa atin ang atong mga mangisda. Kung mayra sila nga gusto may baluan, makadto lang sa lubos atong sa opisina para matuduan natin sila.
2: Okay. Sige ma'am, thank you. Good. Akagi, ano ko lang i-verify ko ma'am. Bali, ongoing subong sa Kadimahan area. Sa after sini ma'am din na dayon nga area nga river na ito.
1: Pagkatapos sini, maliko na kita din naman sa Panay River. Kay kinangla naman agyan liwat para ano then palina.
2: Okay, so bali do focus lang gid ya mga obstruction nga mga fish structure, pero ulayho na lang pati naman mga basura nga magyan.
1: Oo, hindi lang galing na nato maano gid ang mga basura kay nga dira kita bala magka-concentrate. Kasi syempre ang may madamo sang gahulat na suba eh, sa aton nga mga fish structure. Siguro ato naman ang ipabalik sa aton mga consulting
2: agencies naman. Okay, thank you again, Ma'am Mirina.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian, no, mga kaki-five si Ma'am Mary Ann Barya, aton sining city agriculturist, sa aton man sining pag-interview sa iya, no, subong hapon, saya sining talatapan. So, ginatag sini ang ila focus ang ila sining river clearing operation, isa mga naga-obstruct bala nga mga fish structure. Mga Haki 5, no, may ara pila ka mga fisher folks naton nga tinagalapaw na sa zoning regulations. That's why ti ginaano ina, no, ginakakas o kung ginakuha kag iban pa gid, no, nga mga wala bala na hindi na bala dapat plastaran nga lugar, ha, mga Haki 5. Kay para, no, mangin maligwa nga ton sinakasubaan, tayo yon ang pag-ilig sang tubig. Hindi na bala magsaka pa sa babaw. O kag mapiktuhan ng iban nga mga kabaranggayan, ang mga Haki 5. Kay subong adantig ululan na, no, dapat gid lang. Ay, hindi lang ang aton sininga mga kasubaan kag sa pagkamatuod. kita man ato ng effort sa aton sini nga Rojas City government sa pagpangakad pagid no sa mga drainage sa mga kanal, diklaging operation Manila, preparasyon sa mga tigululan para mga Haki 5 no mapahaganhagan man ang pila ka mga lugar nga ginabaha ilabi na kung tion sang tigululan. Nuebe minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. O subo nga tiempo nga malamig nami mag-inom sang kape mga Haki 5. Diri na kamo sa healthy. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya kag chia seeds and the sugar cane extract powder. Mga ingrediente nga makabuligid na makahatag sa mga benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas. Bangod sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify no ang mga toxins sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita mga Haki 5. Sa liwat DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Available rin sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang klinika sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, nahamtang sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT mga Haki 5. Available man ini online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Sa aton sini nga pagbalik, hindi ka mo magbuya ha sa aton sini nga mga listeners and online viewers, aton ipakilala, i-introduce naton sa inyo ang bag-o nga tingog diri sa K5 News FM Rojas. Mabatian nyo na sa masunod nga simana mga ka-K5. Gani standby, magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom mga ka-K5.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati na mon nga may DTX 500.
5: Sa kadlo kapila ka maginom?
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na.
5: Subong kamusta?
4: O ay nagko ginibatyag maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
3: DTX 500.
6: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
7: Mm.
6: Dr. Ramil.
7: Mm. Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
6: Oo, gusto.
7: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Di na matindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
6: Oo.
7: Damo factors nga tunaan nga ano?
6: Gabulagay.
7: Gabulagay. Kung hindi gin mang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang gumahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation Sir GP. Dako gin Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di permanente balik-balik ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, butan. Mas gadamo imo bata. So kining mga damo bata, plakaon gini ako an prutas.
6: At ulit Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean maka-perform siya, no? Sang kapabilidad sang sexual acts, makahimo siya sang iya marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, hindi giniya makatindog ang iya.
7: Ang uraro. Ang uraro.
3: DTX 500.
7: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
6: Kadamo, no?
7: Kada kwan, sperms per milliliter.
6: Milliliter?
7: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
6: Oo.
7: Pero kung palainom ka DTX, may mga studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mm-hmm. mas gadamo ang ano, sperm oh. count. So, oh, in, ang production niya maayo, mm-hmm. kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
8: Oo. Oh. DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang tulo ka bilog, isa ka stabson sa isa ka adlaw. Two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning, oo duwa-duwa ko. Tapos inang pagkaubos ko sir, may alibyo gid. Subong gi maintenance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akon nga mata.
8: DTX 500.
6: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
7: Di ang iban zero na gid. Ang iban iskan 10 lang na og 20.
6: Oo, million
7: hindi na kabata. Mm. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da.
6: Mm-hmm.
7: Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
6: Ano nga, klase nga fasting na?
7: Kung araw minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
6: Oh. So,
7: pero dapat ya,
6: sufficient
7: timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
6: Husto.
7: Amo na importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gid ya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells.
6: Mm.
7: Dapat ta kainom DTX. Damuon sir boy.
8: DTX 500.
6: Don't get us wrong ha. Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count no.
7: Oh, no.
6: Usually ang ejaculation sir boy kun kampyon primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
7: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga.
6: Bulsa!
7: Ang lapit! Ginagubwa sa registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
6: Ay, nakabag!
7: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
6: Grabe, no? Ining panday, pagiguro doon?
7: Sigarilyo.
6: No? Sige sa init.
7: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
6: Ay.
7: Hindi kong lubo. Tiyan nga ako, nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
6: Gusto.
7: So, dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
13: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagbabas kong sa lawas.
8: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
17: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplanta na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko.
24: Ang Extel.
23: Supplement for men.
24: Gortez.
23: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
28: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
29: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
28: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testingi ang bago.
29: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
28: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang Singenta.
3: NK313VIP.
28: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK

0: Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: El Castigador.
4: El Castigador.
5: 4 minutos ang nakaligad sa takdang alas 5 sang hapon, mga ka-K5. Pabalik kita sa pagpalayag sang El Castigador. Kapod sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Mga ka-K5, no, starting next week, no, umpisa sa Lunes, may ara, no, sang bag-ong atingog nga mabatian kamo diri sa K5 News FM Rojas. Tapos ang aton sini nga programming may mga changes kay mas pasang karon pagid. Mas panamion pa naton mga ka-K5 ang mga programa diri sa kampyon nga istasyon sa probinsya sang Capiz, ang K5 News FM Rojas. Sa siningation, mangin kaupod naton ang bag-ong atingog diri sa K5 News FM Rojas nga inyo mabatian. Kag sadto, no, ginaidulogin naton kag nabatian naton elementary kita mga ka-K5. Ini isa ka former radio anchor. Nakilala ini siya sa sikat nga programa sa tong Zona Libre. Kag subong man, former public servant, former SB member ini sang Banwa sang Pontevedra. Gina-welcome ginaton diri sa K5 News FM Rojas, Sir Alan Catalan, and now ka K5 Al Catalan. Sir, good afternoon. Aga mas kabado kita kay ti syempre, no, mas bitirano pag dinis aton mga ka-K5. Agina welcome ginaton sir sa liwat mayong hapon. Welcome sa K5 News FM Rojas.
6: Mayong hapon ka-K5 Darren. Mayong hapon Rojas City, mayong hapon probinsya sa Capiz kag Western Visayas. Madamo gid nga salamat kag sa pag welcome, no, sa aton sini nga mga K5 family diri sa K5 News FM Rojas.
5: Okay sir, no, thank you gid sir ha kay dako gid, no, nga opportunity nga ako gid ang nag-welcome sa imo subong. Di syempre kilala kag batikan gid nga broadcaster diri sa probinsya sang Capiz. Sir, gamay lang nga background, no, regarding sa imo sini nga kaugalingon halin sang ara ikaw sa broadcast industry kag sang nangin public servant kana sa Banwa sang Pontevedra.
6: Okay. Nangin broadcaster man kita ka K5 Darren, kag sa aton sini nga mga kauturan, mga pumuluyo, mga ka K5, kag 13 years in service sa broadcast industry, no, kag nakahandle kita sa pila ka mga programa sa radyo sa isa ka stasyon, no, and probably bata ka pa, no, sa tunga tempo. Kag siyempre kada mo man sa may experience kita nga natunan sa piyak nga waragwagan kag after 13 years, no, just imagine nga ang akon nga adolescent stage gin hatag ko sa broadcast industry, no, and well in fact duwag ito ay gani pa huway sa tong atimpo, no, na ma-deprive kita sang Christmas, New Year, no. Pero halos ara na lang kita sa kahanginan sa to ka K5 Darren. After my 13 years in service sa broadcast industry, nagpapili kita kag mapalaron nga nagpangalagad bilang sanggunian band member sa Banwa sang Pontevedra, kag luckily na kompleto na kon sa tong aton sining term as sanggunian band member sa Banwa sang Pontevedra for almost 9 years as a public servant. And why man kinalain ka K5 Darren sa aton nga mga ka K5, mga viewers, mga tagpalamatin naton, ang ginatawag nga public service gayo daw almost the same lang ka K5 Darren, no?
5: Mm.
6: Kag magluwas ato. Of course nangin consultant kita, no? Sa mga local government unit used to work sa City Hall, sa RCCG, bilang experience siya manaton, bilang broadcast journalist. Then nagbalik kita sa Banwasang Pontevedra. Kag recently, before ako na baton diri sa K5 News FM Rojas, nagpangalagad man kita sa Banwasang Pontevedra as a consultant K5 Darren. But subong sa kaluoy isang aton sining kaitasan kabay, no? Nga mapadayon ta ini ang akon sining passion sa broadcast industry to serve the people of Roa City and the province of Capiz.
5: Okay sir, sa imo nga experience, no, tuman ka alawig, no, kag syempre naibaluan aton as ara kita sa media kag subong man sa bilang public servant, same lang gin, no, ang ginaserbisyuhan naton ng tawo. Sir, no, if you don't mind, ano gid ang nagtulod sa imo nga magbalik sa broadcast industry?
6: Sa ginsiling ko na kagina ka K5 Darren kag sa aton sining mga kauturan, no, ng aton sining mga viewers, daw siguro daw masiling ta daw passion ko gid ang pagpamahayag ukon ng broadcast, no. One of my friend call me nga ti siling niya base amuna da gidya ang imo nga calling sa broadcast industry, kag nagapasalamat ako nga diri ako natuon sa K5 News FM sa Roja City. Kag I would like to take this opportunity to thank sa aton sining CEO kay Dr. Ramil Oy sa pagbaton man diri sa kon sa K5 News FM sa K5 Darren. At the same time, would like to thank sa aton sining station manager sa kay Ma'am Ami Birondo nga wala gid, no, nag pamalibad sa aton pag apply naton diri sa K5 News FM.
5: Okay, sa tingog pa lang sir, no, may baluan na naton nga ti isa ka gid ka batikan nga broadcaster diri sa probinsya sang Capiz. Ready ka na bala sir, no, mga magserbisyo sa aton sining mga ka K5, no, bilang bag-o man nga chapter o sa imo career diri sa K5 News FM Rojas?
6: Yes, sa K5 Darren, kag sa aton sining mga viewers, sa aton mga tagpalamati, sa aton sining mga pumuloy yung mga K5, more than ready na, no? Kag naka-focus na kita, kag I committed to serve as a broadcaster diri sa dalom sang K5 News FM Rojas.
5: Ayun, no, kag ati ipaybalutan nay, no, sa aton sininga mga ka K5 Plus star naton sa aton si mga listeners, start sa Lunes nga adlaw sa masunod nga semana ka mga ka K5 si Sir Alan na, no, si ka K5 Alan Catalana ang magatalo sa aton magabulos sa programa nga 11 Mbps. So bantayan niyo, ha, mga ka K5 ang bag-o man, no, nga magapungko sa 11 Mbps program alas 11 sa aga tub-tub ala una sa hapon. Kag kita, no, diri na kita sa programa nga El Castigador. Kag sir, no, sa aton sini nga mga ka-K5, ilabi na sa mga kaibalo kita, no, may mga tagpalamati kita diri man nga ti ano man, no, sa dati die hard sa aton man sini nga ginhalinan nagkapamati man si mo sini nga programa. Kag subong man sa mga listeners naton kag online viewers, ano ang imo sini mahatag nga mensahe sa ila sir, no, kag start sa Lunes mabatian ka na sa programa nga 11 Mbps.
6: Okay. Sa aton sini nga mga viewers diri sa K5 News FM, kag sa aton sini nga mga tagpalamati, bantay abangi, abangan nyo, no? Kag magasugod na kita sa pagpangalagad. Sugod Lunes alas 11 sang aga tub-tub ala una sang hapon, no? Si dalom sang 11 Mbps program sang K5 News FM Rojas, no? Diri mabatian nyo, makita nyo ang mga balita, mga issues kag pila ka mga patas nga komentaryo sa 11 MBPS program ka K5 Darren.
5: Okay, sir, madamo gid nga salamat sa imo sini nga tempo subong agud ti mapakilala no kami introduce sa aton sini nga mga K5. Kag welcome gid no diri sa kampyon nga istasyon sa Kapisang K5 News FM Rojas.
6: Okay, madamo gid nga salamat ka K5 Darren kag sa aton sini nga mga viewers, sa aton sini nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM, no? So madamo gid nga salamat sa liwat sa aton sini nga K5 family. Hope nga mapadayon ta ini para sa aton gig nga mga pumuluyo. Kani para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa radyo, iri si ka K5 Alan Catalan. Madamo nga salamat kag mayong hapon.
3: El Castigador. El Castigador.
5: Yun no mga ka K5, nabatian nyo si ka K5 Alan Catalan. Boses pa lang. Ah, grabe na. Namabatsagan mo na gid nga ti exciting sa Lunes sa programa nga 11 Mbps no mga ka K5. Thank you gino sa liwat ka K5 Sir Alan Catalan. Abantayan nyo ha. May mga pagbago sa aton sini nga programa. Mga pasang karon pagid. Mas panamion pa. Ha, mga ka K5. Mas gin pa kampyon pagid. Ang aton sini nga programa, mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Oras nato na 15 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Siling ni Sir Leo Jan Bilyones, welcome sa 100.9 K5 News FM Rojas, sir. Kag kay Dudoy Arthur nagatutok. Good afternoon ka K5 Darren, watching and listening live from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Check na to ng aton sini nga patrol. May ara kita subong o kung may ara subong sang bypass operation diri sa siyudad sang Rojas. Din ini bala mga ka K5. Sino naman ini nga drugista nga nadakpan? Check na to sa hindi madugay. Nung aton sini nga patrol mga ka K5. Mayong hapon man kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagatutok naman sa aton sini nga programa. Kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon. Ma'am Gianna Amvils Siloso, mayong hapon man. Kag kay Ma'am Leia Baez Maulanon nga hapon man sa imo, dira sa may Innocencio Street sa Barangay Tisa. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man. Nagapamati na kami diri sa Tambak sa Kulasi. Ivan Ciudad, maulanon nga hapon ka K5. Oras na ton, 17 minutos ang nakaligad no mga K5 sa takna nga alas 5 sa hapon. Check na ton sa line number 2 nga ton sini nga patrol with ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
3: K5 News FM live report.
4: Sa K5 ka K5 ta ren ang isa ka lalaki nga patapos niya gitataman nga drug bust operation sa katapo sang provincial drug enforcement unit agency. So sa din ang subject sa sining operasyon amo si Jan Marwin Artillero 32 anyos, residente Manisha sa barangay Tisa. Kag nakuha diri sa K5 ta ren ang gimatanan ta si Shay sang ginapayag Shabu sa ginapulukan ta 15 gramos kag mayara ni sang standard drug price na masobra 100,000 pesos. Inako niya ni sa K5 Darren pasiman sa atong siya nga pagpamangkot sa iya na nagamit ni siya no, sa ilegal nga droga sa ina sang aga. Apang hugot ni niya nga kinapanginwala ang nakuha ni sa iya no, na lima ka sasye direct po ni na mga sasye sa ilegal nga droga. Pase sa iya sininga background sa K5 Darren anay naman yung napreso sa K5 Darren ini si Artillero sa kaso man niya raw si Kalsino di sa iya gabakal ini siya sa Shabu no dira iya sa may Kasandra sa may barangay punta tabo ka K5 Darren patayo din si Gihapon ang iya na pag talangison kay K5 Darren kay sino di siya tuma naman ni Kadalag po ang nakuha o kung nabakal o nakuha niya sa iya sa K5 Darren.
5: Okay, sa sino ni gani liwat iya pangalan K5 Mike kaga pilaning mga recoveries?
4: Jan Marwin Artillero, Jan Marwin Artillero, 32 anyos, residente ni sang Barangay Tiga, kagang nakuha diri sa iya kay Pagaren, 5 ka sachet sa Ginapatihan Cebu, Maragabog at isang 50 gramos, pagmayara ni sang standard drug price na masobra 100,000 pesos. Base sa iya gin mismo ng pahayag, wala ini siya nagbalikya apang aminado ni nagagamit siya sang illegal na droga kag ang sa pagkamatuod ang last sininiya nga gamit kaina sang aga kag K5 Darren kag nagabakal ini siya sang droga sa K5 Darren sa may kasantra no tira sa may barangay Punta Tabok kag K5 Darren kag sa subong no gapanawag ni siya sang pulik sa iya sining mama no nga para bala no nga pamatud-an nga nagapang-strap ini siya ya gari ka kay father sa kaina gani no sa iya kita nga 200 pesos ang 150 pesos diri amo ato ang iya kit bakal sang droga kag ang 50 pesos no diri sa iya mo tong gibakal niya ya sang soft drinks ang area kung sa dinati natigay pili siya nga madapan diri lang gid ni siya sa kasi puno barangay Jacks Noel, no? Diri ni siya may
5: biyaran.
4: Malipayon. Kasi pa da rin. Sa Malipayon. Lapit lang gini diri sa may gym nila. Sa likod, may rin isang biyaran. Diri ni natiga yun na madakpan. Kasi pa da rin.
5: Sige. With this, thank you again, Kakipay Myla.
4: Live lagi kang diri sa may ini si Kakipay Myla Basket Bandal. Sa upon si Kakipay Rody da Bandala noon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa
3: K5 News FM Live Report. El Castigador.
5: Madamo gining salamat kay K5 Myla Vasquez Fuentes. Na isa ni ka lalaki ang nadakpan sa ginkasang by-bust operation na sa ngaton sining mga otoridad dira sa may Malipayon Village. Although Black 1 na da, dira kung lapit ni kapitan mo. Mga hakipag sa Barangay Tisa, Rojas City. No, kaglima ka sa 6 ni ang na-recover. Kag hindi pa ni siya mag-ako, no, mga hakipag. Noti, ano pa bi, kadami mga madakpan na mugiman ni ang ila sining rason. So sa subong padayon ang marking o na inventory no, sang sining by-bust operation. Mga kaki 5 oras naton 21 minuto sang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ginakulabos na kita sang aton sininga tempo mga kaki 5. Ininga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. No, para bangin mapag-o ng aton sininga resistensya batok sa mga balatian no, ilabi pa subong ating ululan. Nagatuhaw ang mga trangkaso, ubo, sipon, lagnat. Basi kulang kamo sa vitamin C amo na nga dasig kamo ma ano no matapikan sang nasambit nga mga balatian mag Mighty C alkaline nga vitamin C mga kaki 5 the immunity booster available sa tanan nga branches sang klinika de alternativo medicina and wellness center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Rain Otilia, pa-shout out sir watching from Barangay Dayaw sa H2O sa Tubigan. Thank you gida sa H2O sa Tubigan dira no nga H2O. H2O Villa, no? Madamo gid nga salamat. Sa liwat no mga Haki 5, madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa programa nga El Castigador. Subong nga Biyernes nga edisyon no kag timangin of the nine na kita no kada hapon umpisa sa masunod nga semana mga kaki 5. Happy weekend sa pangalan sang Bugos nga persa sang K5 News FM Rojas. Kapon naton subong sa technical side si kaki 5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager kaki 5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwan, mabuot kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: K5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglaw. Pason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Dali, si ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
20: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
21: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:30 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Ka-K5 sa mga headlines.
1: Headlines.

0: Ka K5 sa mga balitang lokal. River clearing operation sa mga kasubaan sa Rojas City ginpatigayon. Frustrated murder ipasaka nga panumbungon sa tricycle driver nga nagpanglutang sa lawaan. Lalaki pilason matapos na aksidente. Kapin 1,575 ka benepresyaryo nakaangkon sang libre nga bugas sa President Rojas. Mga school supplies ginadagsa na. Kagpagtata pa program sang DepEd Rojas City nagahatag paglaom sa mga kabataan sang ulotayan. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas, mga balitang regional. Masobra 2.5 million pesos nga balor sang droga na kumpiskan sa Bybust operation sa Bacolod. Duha ka mga most wanted sa Iloilo arestado sa magkasunod nga operasyon sa Dumangas. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Hospital arrest ni Anay DPWH Secretary Bunuan ginaprobahan na sang Sandigan Bayan. Inflation naghaganhagan sa 6.8% sang Mayo. Kagpito sa kaisang tricycle patay matapos masalpok sang SUV. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: 49 ka mga persona patay bangod sa kauhaw sa disyerto sa Niger.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita sports.
0: Gilas Pilipinas U18 nakuang ikatatlo nga kadalagan sa FIBA SIBA qualifier.
1: Balitang sports.
0: Kag para naman sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Miss Grand International All Stars Season 2 inbuksan na ang aplikasyon.
1: Balitang sports. Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.

0: Maayong hapon, Rojas City, probinsya sa Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa nga pagpangalagan subong adlaw sa nga Biyernes, Hunyo 5 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong tag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9. 89.7 K5 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Live inyo man kami nga makitaan sa wilog nga Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa umon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:35 na sa hapon. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. D3 Bio ang mayaras ang virgin coconut oil plus vitamin D3, masami nga stress, buringot kag nagakalipad. Kag mabaligan ang ato sa ring memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio ka K5 available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagpatigayon sang river clearing operation ang City Agriculture Office kaupod ang Mantay

mga buyan sa mga mangingisda. Bagod sini ka K5, ginahinyo ni City Agriculture Office ang pagsunod sa zoning regulations sa mga kasubaan agud magtayuyon ang paggamit sini kag mapabilin ang matinlo kag sustainable. Nagapanawagan man ang nasambit nga talatapan sa mga pumuluyo kag tag-iya sa mga istruktura nga magkooperar agud malikawan ang mga problema nga mahimo idulot sang pagbaha ilabi na sa tion sang tig-ululan. Para sa aton nga mga police reports, mahimo nga magapangatubang sang panumbungan nga frustrated murder ang tricycle driver nga naglutang sa kaangay man sini nga tricycle driver sa Water Village, Barangay Ilawaan, Roja City kahapon sa ang kaganhon, Hunyos 4. Matanda ang naging kilala ang biktima kay alias Norwell, 43 anyos, sa residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudlo suspect ang ginkilala kay alias Steph, 37 anyos, kag residente sa Barangay Kulahaw, sining syudad. Suro kay Police Lieutenant Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Roja City PNP. Ginaproseso na mga dokumento para sa pagpasaka sa nasambit nga panumbungon batok sa suspect. Nahibaluan nga natabong insidente matapos mag-inom-inom ang duha kun sa diin makadali nga naglakat ng suspect kag sa iyang pagbalik. Hinali lamang sinigin lutang ang biktima sang makatatlo ka beses nga naigo sa wala nga kamot. Samtang natigayo naman nga makabalos ini pinaagi sa pagbuno sa suspect nga naigo naman sa abaga kag likod. Sa karon mga ka K5, nagapabilin pa sa ospital ang suspect samtang nakaguha naman ang biktima. Pila sa magkatuhay o kung magkatuhay nga parte sang lawas na angkon sang isa kalalaki matapos ginapahayag na aksidente sa Barangay Balatukan, Panitan, Capiz. Sa inisyal nga investigasyon, ang biktima nagapang-idaron sang 23 anyos. Ginapahayag nga samtang ginasubay siniyang dalan, aksidente nga nadulaan inisang kontrol sa pagmaneho kabangdanan sang iya pagkatumba. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Panitan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office agud datagan sang pauna nga pagbulong ang nasambit nga biktima. Sa piyak nga bahin, kapin 1,575 ka mga benepresyaryo gikan sa 70-17 ka mga barangay sa banwa sa President Rojas na nakabaton sang libre nga tignapulo ka kilos nga bugas sa Hunyo 3 sa President Rojas Public Plaza. Lakip sa mga nakabenepisyo mga miyembro sang 4Ps, mga mangunguma ka mga manog pangisda halin sa mga barangay sang Arangel, Badiangon, Kabugkabog, Kubay, Kulilan, Hanglid, Ibaka, Madulano, Marita, Pandan, Pantalan, Pinakon, Pinamihagan, Poblasyon, Pundol, Sangkal, Kagvizkaya. Ang among programa ka K5, gimpatigayon agud mabuligan ang mga pamilya sa ila adlaw-adlaw nga pangayakon panginang sa pagkaon kag mapagaan na ang epekto sang pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Ang ining inisyatibo gipangunahan sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa bulig sang Provincial Social Welfare and Development Office bilang kabahin sang ilapadayon nga suporta sa mga pumuluyo sa probinsya. Sa katapusan nga balitang lokal, ginadagsa na sa mga ginikanan kag estudyante ang mga tindahan sang school supply sagod makapreparar para sa balik eskwela samtang nagahilapit ang pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027. Nagsugod na ang pagbaka sa mga kinanglanon kapareho sang notebook, papel, lapis, ballpen, crayons, bag kag iban pa nga mga gamit sa eskwelahan. Ginapahayag na posible magataas na ang demand sang school supplies sa masunod nga mga semana bangod mas madamo pa ang mabakal antes magsugod ang klase. Wala naman sang pagpalareho sa mga balaklon sa nagkalainlaing nga balalagyaan sa Rojas City. Mga balita naman ka K-Fan nga nakahinabot sa palibot sang Region Science o Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5.42 na sa hapon. Ka K-5, iniga oras ang balitang regional na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea.

0: alkaline base nga vitamin C.
1: Balitang Regional.
0: Arestado ang 42-anyos nga nakabig high value individual sa kapulisan matapos makuhaan sa ginabulubanta 380 grams sa ginasuspetsyan shabu nga nagabalor sa 2,584,000 sa syudad sa Bacolod sininga Biyernes. Base sa report sa City Drug Enforcement Unit, wala sang trabaho ang subject na nadakpan sa by-bust operation sa Purok Malipayon sa Barangay 12, Las 12-24 sa Udto. Gindalang subject sa Police Station 1 samtang pagadalo ng ginasuspetsyon shabu sa PNP Provincial Forensic Unit para ipadalom sa laboratory examination. Sa duga nga balitang regional, arestado ang duha ka mga individual nga kalakip sa most wanted persons sa probinsya sang Iloilo nga nagapangatubang sa kaso may kagtanan sa ilegal nga droga sa separado apang magkasunod nga operasyon sang kapulisan sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo sang Hunyo 3. Una nga nadakpan tak na las kon launa 41 sang hapon nga si alias na 24 anos kag residente sa Barangay Rosario, Dumangas. Kaginingadlan nga top 6 most wanted persons sa provincial level. Makaligad na masobra sa kaoras, tak na las 3 ang hapon, nadakpan man si alias Nor, 49 anos, kagresidente sa Barangay Rosario, Dumangas. Kaginakabig top 5 most wanted persons sa provincial level. Gipangunahan ang operasyon sa mga katapos ang Dumangas Municipal Police Station. Kaupon ang Iloilo Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Iloilo Police Provincial Office Special Operations Group, kag Provincial Highway Patrol Team sang Highway Patrol Group Regional Office 6.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:44 na sa hapon. Kaka-5 ng oras ang ganadung sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginaprobahan na sang Sandigan Bayan ang hospital arrest ni Anay Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuana sa ginpagawa ng resolution sang 5th Division sang Sandigan Bayan. Pagatugutan ini nga magpabilin sa Philippine National Police General Hospital sa Kramkrame kag indi sa The Medical City. Ginpahayag sang abogado ka K5 sang Anay Tiglikom sa musyon nga bangod sa iya edad kag sa sakit nga iya gina-experyensyahan, importante nga magpabilin ini sa ospital. Nahibuluan magapabilin si Bunuan sa PNP General Hospital samtang nakapending pa ang iyang kaso. Madumdumang ginpadangat sa balay bulul nga ng Anay Tiglikom matapos magawang iya warrant of arrest sa kaso nga plunder gikan sa Sandigan Bayan. Naghagan-hagan ang nabalaga inflation sa tinalikdan nga bulan sang Mayo 2026 kasunod sang paghinay sang pagsaka sa presyo sang gatong kag pagkaon. Sunod sa Philippine Statistics Authority o PSA, naghagan-hagan sa 6.8% sang Mayo gikan sa 7.2% sang Abril sininga tuig ang pagsaka sang bili sa mga balaklon kag serbisyo. Yara naman sa 4.5% ang year-to-date inflation rate. Mas mataas sa siling nga ginalantaw sang gobyerno nga yara sa 2% tubdob 4%.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:46 sa hapon. Ka K5 ng oras na ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Ginbawian sang kabuhi ang 49 tanan ka mga persona bangod sang tuman kauhaw matapos nga naaberya ang truck na ilagay na sakyan sa Sahara Desert sa distrito sang Niger. Kalagip sa mga nagkalamatay ang mga pasahero sang truck na magabalik na akon magabalik na sa Niger gikan sa Mali para sa isa ka Muslim festival. Base sa report, naubusan sang tubig ang mga biktima samtang nagabiyahe. Nakit-an man o kung nakit-an ang mga bangkay sa kalayon nga masobra 80 kilometers sa nakatundan nga bahin sang Asamaka. Ang Asamaka ka K5 mo ang mayor nga cruising o kung crossing point sa tunga sang Niger kag Nigeria. Sunod sa mga otoridad, imposible nga makasalbar pa ang mga biktima sa lugar bagod man sa mataas nga temperatura.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patang sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Nakuha sang Gilas Pilipinas Under-18 na ikatatlo nga kadalagan sa FIBA Women's SIBA Qualifiers. Hunyo 4, gimpatigayon ng ampang sa STI West Negros University sa syudad sang Bacolod. Ginluto sang Pilipinas ang Thailand's scores na 86-48. Samtang nagdaugman ang Indonesia batok sa Vietnam sa scores nga 81-82. Sunod nga magahampang ka K5 ang Gilas sa buwas nga adlaw sang Sabado, Hunyo 6.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balita Entertainment.
0: Opisyal na nga ginanunsyo sa Miss Grand International Organization ang pagbukas ng aplikasyon siri para sa ikaduhang season sa Miss Grand International All-Stars ang global pageant nga bida mga anay tiglawas sa nagkanilaing nga international beauty competitions. Sino sa MGI, mag-aumpis ang aplikasyon sa Sabado, Hunyo 6. Katuyuan sa nasabi nga kompetisyon nga liwat matagan sang kahigayunan ang mga season pageant veterans gikan sa nagalain-lain nga pungsod. Nahibaluan ka K5 ang Miss Grand International All-Stars buka sa mga kababainhan nga nagaedad sang Viente, tubtub 40 anyos, apisar may asawa o kun anak, kalakip man ang mga transgender women kung nakapartisipar na sa mga international pageant.
1: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka kay Five ang kaungdan sa magaragapangunang balita subong adlaw sa Biyernes. Thanks God, it's Friday, Hunyo 5, tuwing 2026. Ako ang inyong nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira Dianon Ebrard. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shana Puntun Web. 89.7 K5 Radyo Tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kag live inyo man kami nga nakitaan sa Bilog na Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon ng official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Sa liwat mga ka-K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa atong mga K5 sulod supporters ba Facebook viewers. Good afternoon kay Sir Dui Artur, watching and listening dito sa West Villa Flores, maayon. Good afternoon also kay Sir Tristan Yat Gulay. Good afternoon man also kay Ma Mary Jean Ocampo, watching live from Mansakul Sigma, kay Sir Louis J. Dimo. Sa ato mga KSS, kay Ma'am Roda Donato Amago, kuis Michael Torante Abanco, kuis Ats Leo Jambaliones, Ma'am Malaya Baez, kay Ma'am Gianna Anvel Siloso, kay Ma'am Jenny Vivincong Rosales, kag sa mga ka-K5 naton na nagapadayon sa pagsuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamog nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan na lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa compartment's technical side, ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarian, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Birondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Except food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
7: DTX 500. DTX 500.
12: Pamakal sa mga butika.
7: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
5: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
4: Magbakal sang isa ka bag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25497 Series of 2026.
6: Protection VIP para sa KNK na VIP.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag atanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaw ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginuhipan sa inhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya bangun kay diri sa aton nga inutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi saya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 gin klaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita mga kuturan? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. Balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga, ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay doon kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Buto malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pagkamatyan? Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amuna nga sala, paglapas sa kabutuon sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yabuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amuna nga sa bisikulo 9, kay Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kung kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butamalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butamalon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina Naman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matabo sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Magkun sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga iyang gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila. Nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyong insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta ang aton kaugalingon, kag magsunod sa iya, kag magpasaan sa iya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tatong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios nahigugma na sa aton kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nakabalito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you. Pero, pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod nga pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, para sa aton nga sa pagtubos, so, para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakaprepara na daan sa aton nga istorya, handa kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malibungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalaanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo. Bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kay nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kay araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatus katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kagano nga ka kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo. Dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangon. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross. Pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpaibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kung baga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala siyang mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kadululman gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manangin tilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mus tanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan ng rasa, kagpaagi sa maligon nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pud ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya baga kadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kabulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kabulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatingwa nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintingunha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal ang luklukan. Pinasalamatan po namin, yung dakilang pag-ibig, patubay at gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: Ang pagtuon sa mong semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pagtuon sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika kag ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Isa ini kay Hiligaynon nga version o kung Ilonggo nga pagtuon sa atong weekly Sabbath school lesson. Ini ginadala sa inyo mga kauturan sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. There is Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang masunsun ninyo nga host sa siningaton programang Pagtuon Subong. Ari naman akong duwa ka mga gindapit mga kauturan nga magabulig saysay sa aton sa atong leksyon sa sining nga simana. Ang akong una pakilala sa inyo si Ma'am Yvonne Sotovicio. Isa siya sa aton ng mga faculty sa School of Nursing, especially sa Biology Department. Originally, halin sa Kawayan, mga kauturan. Isa siya katal ng Ilonggo. And then, mag-enjoy kita sa iya na pagsaysay sa aton karon, pagpupod sa aton karon. Ma'am Yvonne, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlawan, Pastor. Mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga gapadayon sa pag-upod sa aton nga pagtuon kabay nga ang balaan nga espiritu mag-upod din sa aton nga pagtuon sa aton nga Sabbath school lesson.
0: Yes, and that's correct. Ikaroon na ko nga pakilala mga kauturan. Tatanan kami tatlo kang mga kauturan halin sa Southern Negros. Ako taga-inubaan si Pastor Delbert Hintapanan, originally halin sa may Sipalay Kanduni area. Mga kauturan, siya subong ang aton na senior church pastor diri sa atong iglesia sa CPA. Si Pastor, mayang adlaw sa iyo.
2: Mayang adlaw ba, sir? Mayang adlaw, mga Yvonne. Mayang adlaw sa atong mga kauturan, mga kaabyanan na nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo paagi sa mga programa.
0: Yes, and that's correct. Ari na kita, Ma'am Yvonne, Pastor Delbert, sa lesson 10 para sa Mayo 30 tugtog, Hunyo 6. Sa hindi pa kita mag-padayon, mga kauturan, akong kamuginanay gina-remind, ara kita sa K5 News FM kada alas 8:30, Biyernes ang gabi, tugtog alas 9. Kad kamo nga ara gapamati sa K5 News FM, ara man kita makita sa Facebook o kung sa YouTube. Inyo lang i-search ang Sabbath School Lesson, CPAC is the church. Ara dira mga kauturan, mag-enjoy ka mo bilog na simana kay inisya i-upload sa Domingo hasta nagin mag-Sabado. Kabay pa nga, you will enjoy sa pagpamati sa aton nga leksyon. Ato rin ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningati yung ginoyari kami, nagapalapit sa imo. Nagapasalamat sa imo pagka-Diyos, sa imo pagka may kugmaon. Buligi kami Ginoo nga tugyan namon ini nga pagtuon upod sang influensya sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoo Jesus nga amon manunubos.
2: Amen.
0: Yes, Ma'am Yvonne, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Ang aton sadsaran nga teksto sa sini nga semana makit-an sa nahaunang sulat ni Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nagahambal: kung ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala, kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong.
0: Amen. Kanami mga kauturan sang saad sang Ginoo. Pastor Delbert and Ma'am Yvonne, last week, ang aton gintunan ang problem sang sala. Ang aton pagka-hopeless nga kung hindi lang, kung wala lang sang nagtubo sa aton, wala agad kita paglaon. This week, aton pagatunan ang solusyon sang sala. Kag kung paano batunon ang aton paginulsol, kag ang aton nga pagpasaylo, pagpangayo, kapasayloan sang aton mga sala. Kag kung anong ginhimo ni Kristo sa bayad sinang sala, sa bagay tani kitaya mo ang magabayad sinang. Yes, Ma'am Yvonne, unahon tayo ikaw. Ano pag ang aton makita, aton nga leksyon sa sininga simana?
1: Kanami sa aton nga leksyon sa sininga simana, mga pastor, no? Kay nag-remind sa aton bang sa aton nga espirituhanon nga pagpanglakaton may maaragid mga chimpo nga madasma masandad kita makabuhat kita sang sala pero may ari nag-remind sa aton nga kumangayo lang kita kapatawaran ang Ginoo magapatawad din sa aton
0: the only thing
1: nga promise
0: yeah, kanami. The only thing aton buhaton is just acknowledge amo nang gina kay di last week ang ginkuan nga ginbayran ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Yes, Pastor Delbert.
2: Sa sininga semana, Pastor, aton madiskubrihan diri ang pagdesisyon

0: sa pag pangayo ka pa sa Ilohan. Yes. The rush of life. Ayan. Ma'am yun. I mean, sa mga babae perspective, sa mga babae.
1: Na ang pagka ano no, the rush ang kwansang aton nga kabuhi pagka pagka busy.
0: No?
1: Labi na nga gatrabaho kita, yeah. May arap mga responsibilidad sa trabaho, sa simbahan, sa panimalay. Siguro ang advantage lang gamay sa akong pastor kay ako lang ya kaugalingon ng akong ginanom, no? Sa kabisan, sa Sabado. Mm. Yeah. So wala ko ya may mga, wala ko ya gipanumdom nga iban, nakahimos lang ko ya. So ako makita ba ang mga tao nga may arap pamilya, especially sa mga mothers nga side, no? Nga madamo gid ang ila ginatutukan. Makakaisa, malipat na kita nga Sabado na gali. Amo pa magpakita ang mga trabahoon sa sulod sang balay, no? So may ara gid kay ang mga responsibilidad sa aton nga trabaho, sa aton nga mga personal nga mga pagpangabuhi nga is mga distract sa aton nga palayo sang aton hauna-huna nga Sabado na gali, dapat ara ko sa simbahan. So amo ni di pastor ang akon nga nakita sa aton nga Domingo nga leksyon.
0: Yes. Pastor, before na ko niya tag sa imo. Ang tao ba lang, ka-irony sa atong life, kay ang tao gapangita, ang ilang ginahandom, tatlo. Mm-hmm. Among others, wealth, time, mm-hmm. and health.
1: Mm-hmm.
0: Na, di kung batanon pa ikaw, you have time. Mm-hmm. Pero wala ka wealth.
2: Wealth.
0: Okay. And you have health. At your prime time, you have the health pa. But you don't have time. Kaya ito busy ka. To garas ka. To catch up with time. You might have... Yeah, so, amuna, you have the health. You have, but you don't have time. And you have still... You might have wealth already. Pero kung retired ka na, you have the time. You have the... Wealth. You have the wealth. But you don't have the wealth. So, amo na sa irony sang life. Mm. So, karon kung isa, busy kita. Sa mga dumdumang tagali, uy, amoy, may apwinto yung gali ko. May buloto na ko gali. And then sometimes, labi na ko na dalawang sabado, makawat na ito. Mga panahon. Kabalaan.
2: Yeah, as na-mention na ni Ma'am Kagina, damo mata, for example, kita nga pastors, yeah. Pastor, no? Nadumduman ta ka sa una sa klase mo. Yeah, ang pinaka-busy nga adlaw para sa pastor
1: Sabado.
2: Okay. So, but what are these, ini sila ba lang ang mga activities nato nagasablag sa aton pagpalapit sa Ginoo?
0: Yeah.
2: O kung ini sila nga mga activities nato, amo ang nagapahapiit palapit sa aton sa Ginoo? I think there's, kung ini siya nga mga buluhaton nagapalapit sa aton sa presensya sang Ginoo, sa gusto sang Ginoo, sa adlaw ang inugpahuway, I think this is the thing nga dapat natun pagadpadayon.
0: Yeah.
2: But pero kung ini sila among nagasablag sa aton, nagadistract sa aton, so then therefore, well, amo na gani pa sir, no? Sa sini nga henerasyon, kagina sa child education, I don't know, siguro struggle man isang bisan may mga edad-edad na. Sang una kita, sang wala pa ang cellphone, ma-devotional ta, kag matulog ta, nga Bible ang aton gin-captain.
0: Ara sa kamutaw, kung ara sa drugan, matulogan lang ta.
2: Tapos pagkaaga, mabugtaw ta, ang Bible man unahon naton sang abri.
0: Yeah.
2: Pero subong henerasyon siguro. Cellphone ang
0: very challenging
2: gin-tulogan. Cellphone man ang
1: bugtawan.
2: So, are these things brings us closer to God? Or are these things distracts us sa presensya, yeah, sa Ginoo? Yeah.
0: Kagdi ang aton nga leksyon. Ang aton leksyon sa sininga quarter, growing in Christ.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Ngayon, nibilang mga butang makatag sa aton growth, mm-hmm, spiritually. Yeah. No. Pero at least, some more.
2: In this lesson, wala lang siya kabalo nga she is dragged into the things that she don't want.
1: Mm.
2: Wala lang siya, hinahinay lang. Pagkatapos na nakita niya naman to, saan may nakita naman siya liwat. Unnoticeably, she was dragged into the things nga hindi naton gusto nga pagahimuon. So that's why, nga bisan anhon ta kapag

0: matarong sa aton kaugalingon, makulangan gi kita sa atubangan sa Ginoo. Ang aton pagkamatarong siling sa Isaiah 64 versikulo 6, kaangay gid lang sang trapo sa atubangan sa Ginoo. And the only righteousness that we can have siling sa Isaiah 61 versikulo 10 is the righteousness and salvation.
1: Yes. Ma'am Nibon, before na ako nibalik si mo, ang antidote sini natin nga sitwasyon karon. We cannot deny nga ragi kita sa sini nga sitwasyon.
0: Correct.
1: I-intention yun. Intentional. We have to be intentional. Nga kung nabal ante ka, makamulalong ta, makakonsensiwano pa, makamatikod ka, then strike the iron while it is hot. Yes, ma'am Nibon.
2: Ang kuan pagidiri, ang pamangkot diri kay hindi tanan nga ga-distract sa aton nga kabuhi is like ang aton trabaho, ang aton din nga mga responsibilidad. Kay si ang aton kaaway si Satanas, hindi niya na kinahanglan niya hindi na siya mag-effort maayo bala kuan nga ikuan kita sa sala. Gamay lang nga distraction, yes. Ari ng social media, ari ng mga entertainment. Yeah. Imagine sa anong kaadlaw nga magatrabaho kita. Pwede tatatali ka pa mlansya na, pero tikay ka nami pa man scroll, no? May arap pa man mga movie nga ginasundan, may bago naman nga gwa, or may mga lagaw-lagaw pa man nga. Until ma-realize natin nga, ay hala, sabado na. Sabado na. Kaya dito pa natin nakitaan ang mga bagay nga mga dapat natin himuon. So, gamay lang nga distraction ni hatag sa Tana Saturn, mawala na gidadayon, yes. No? Malapas gid natin. Pero hindi man na siya ang katapusan. Kay nagapromisa man nga, kung nakahibalo kita, nga nakalapas kita, kag hindi na maayo, maayo kita sa patawad. Kag aton nga himuon ng aton best nga, pagdason niya Sabado, ready na kita niya para sa simbahan.
1: We will change for good. Nga amatamaton ta, nga aton nga mga nahimo, nga hindi maayo, nakakawat kita sa adlaw nga inugpoy, sa mga inuras, mga tinakla, sa adlaw nga inugpoy. Then we will try to change.
2: Yes.
1: Amo man ang repentance, Pastor. Uh-huh. Repentance is intentional.
0: And that's it. I love it.
1: Yes, you have some.
0: I may add sa imong word kagin na Pastor nga intentional. Siguro mga kabataan subong all of us nga malingaw ta sa phones because there are many options. Hindi ka pa katapos sa isa may ara naman do nami tuta ni isa may ara pagindamos nami ka pa. So I think kinahanglan natin siguro Pastor, another word is aside from intentional is focused. So we need to focus. This is the Sabbath, focus to the Lord,
1: hit the goal. Kisira-sira lang tayo, pinanulang ang aradai. Pero kung may goal kita, may ginatan, ogid kita yan. And that's it. Holy the promptings of the Holy Spirit, Pastor. It speak about remorse, yes. What can you, ano din ato makitaan, Pastor?
0: Dari Pastor, no, ang mga awhag sang Ginoo, nga magpanumbalik kita sa iya, inisya buluhaton sang balaan ng Espiritu. So inisya mga pamaagi sa kung makatalupangod na ta, hoops daw naglayo na. Hoops daw na persan ako sa dalanon nga hindi na ako gusto himuon sa sini nga adlaw, pero ari na ko di pagkatalupangod naton, then the Holy Spirit convicts us. So kag amo ni siya ang saad sa aton sang Ginoo, then it will lead us into repentance. As you mentioned kagina Pastor, repentance is not work. Repentance is not anything else but a decision to go away from sin and then magkadto sa kay Ginoong Hesus. It is he, siya amo ang naga panghikot kag nakadulong sa aton. Pero kung kaisa Pastor ang aton repentance, kung kaisa nahadlukan ta sang resulta sang sala. Sang sabaylo nga kaugtan ta ang sala mismo. Well, dari sa campus natin, for example, hindi ta gusto ma-sent home, hindi ta gusto sang konsekwensya sang sala, pero kung kaisa ga-enjoy ta sang sala. So I think I don't know if that would be repentance because we are just kita na hadlok sang konsekwensya pero hindi mismo sang sala. So I think repentance is kaugtan natin the sin by itself and then move from that.
1: Yes, ma'am Ibon.
2: ara na balakis ang mga scenario sa aton kabuhi nga makakis adaw ma-realize ta nang bala nga hala daw sakit to ako nahambal kag mahimo sa iya hao daw may ara kita balagi na tawag na konsensya na konsensya kay daw sakit tong akon ginghimo sa iya daw hindi gito mabato ng akon ginghambal daw maka-realize ta bala pastor nga nakahimo ta sala sa iban nga tao. Pero dugay-dugay mahimo man tagya kon excuse.
1: Mga ni excuse.
2: Iya, tuya ba? Sala niya tuya. Sala kaya niya nga, aging, ngamuna.
1: Hindi daw may rason man
2: kung nga kayo. Deserve, deserve niya na nga aging amo. Dukis, abala, maka-acknowledge ta, maka-recognize ta nga nakasala ta. Pero mahimo gitagya kon excuse nga.
1: Yes.
2: Nga okay lang tong aton ginghimo. So, inagaling konsensya, no? Hindi ba lang nga daw mag-guilty ta? So, work of the Holy Spirit nga makarecognize ta nga nakasala ta nga tani na recognize nato nga nakasala ta mangayo ta sorry sorry gali sa akon nga ano ha sa akon nga kwan pero may ara gid na time nga bisan ka simple lang nga word nga sorry do kabudlay gid ihambal no kabudlay gid ihambal nga among gatudlo sa aton nga the Holy Spirit nagaparecognize sa aton nagaconvict sa aton nga nakasala kita. So amo to gapon no intention. So kay nakabalo ka nga nakasala ka, do you have an intention ba lang nga mangayo sa kapatawa kun sa aton nga imo nahimo nga sala.
1: Ma'am kanami sa imo blasakten ko imo nga punto. Nga ini blang word nga sorry sa kamahal gin. Kamudlay. Yeah. That's why kanami ikid pastor nga ngaton kabataan as young as they are we will try to incorporate idala tagin kag i-appeal ta i-bahi nila ang pag-say sorry. Kay kung bahi na sa imo kabuhi ang pag-say sorry it is not hard pero kung hindi na na practice daan sang tao budlay ginaihambal ang sorry yan. Yeah. Pastor.
0: Kung ka isa pastor, may ara man ka gahambal ka sorry, pero you don't mean to be sorry.
1: Yes. Amo na, si ang kay napagid may excuses.
2: Uh-huh.
1: Si ang case ni Josiah, pwede to siya may excuse. Hindi na nanakon ko akong liwat akong nasawa si Gomer kay amo mangina siya. Oh, but yet, Josiah did it 3 times just to one. Wala siya naghatag excuses. Oh, and that is how God tried to exemplify kung ano ang ang repentance, kaya ano ang aton pasaylos ang sansala.
0: Kaya kung kisa sa aton, ano, may sa pastor, no, may takabudlayan kung kaisa kung paano taman patalupang doon ang isa nga gusto naton buligan.
1: Buligan.
0: Kung kay problema ta kung paano niya batunon ang aton nga counsel or ang aton nga pagpahandom-dom sa iya kung paano siya mag-respond kung kaisa kita daw hesitant man gani pero kung kisa may mga sitwasyon gidya nga kinahanglanon.
1: Pastor, choosing kanabi sa punto mo choosing pagpasaylo forgiveness okay or may excuses kita nga. Hindi mo na bagay. Correct. Hindi ko bagay magpasahin mo sa'yo. Iyan mo ginasala. Oh, pero at least ka namin sa akong nga nakita sa YouTube ang puntong repentance and forgiveness is not a penalty.
0: Correct.
1: Yeah. Kung magpasahilo kita, hindi na yung penalty silot sa aton. But it is changing us.
0: Amen.
1: Yeah. Bala siya, dabato niya, pero kita yan. Nakahimo pagliwat sa aton character. Real repentance, Pastor, sa aton Tuesday.
0: Tiyan, moto kagin na, Pastor, no? Sa ginhambal ko nga, sometimes ginakaugta naton ang consequence ang sala, hindi ang sala itself. But ang repentance actually, kinahanglan siya sang duha ka mga tikang.
1: Yeah.
0: Amo to sa kagina is the sensor pain of sorrow or sin kinahanglan ka ugtan din ato ng sala by itself and then ang honest decision nga bulagan
1: nato.
0: Biyaan nato ang sala.
1: Abandon.
0: And then magpalapit ka sa Ginoo.
1: Yeah.
0: And then mamisure nato abi ang repentance when the character of Christ is reconstructed into the character of the believer. favor. So it works a reformation that will come up now into process of sanctification.
1: Yes, and that's correct. Kanami, Pastor. Yes, Mami Bon.
2: Ining repentance, no? Halin pa ni sa kung aton studyan ang Biblia, si John the Baptist, kag si Jesus mismo, nag-remind pabalik-balik, repent for the kingdom of heaven is at hand. Mm-hmm. Ginaano kita ba, gina-remind kita pabalik-balik kung ano ka-importante ang repentance sa aton man nga spiritual growth. Kay ini siyang repentance, kung magrepenta abi mangayo kita sang kapatawaran sa aton sala, it means naka-recognize kita, naka-acknowledge kita nga nakasala kita.
1: Mm.
2: Kay delikado man ako indi kita maka-acknowledge nga nakabuhat na tagal isang sala, no? Kag ang repentance nag-restore ni siya sa relationship naton sa aton nga Ginoo. Kung nagapangayo kita sang kapatawaran, iya na i-restore kag i-change niya ang direction sang aton nga kabuhi. So amo ni mga utod na nga ang repentance ang pagpangayo sang kapatawaran isa gid ini kadako nga influence sa aton nga spiritual growth. Kag hambal pagani diri ni Mrs. White na no, kung tan-aw naton, the righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. Mm. Kung may ara pagali kita mga sala nga wala nato na confess sa Ginoo, wala nato na pangayuan sa kapatawaran, hindi gina siya gali makover sang righteous sang yes. Ni sa Christ righteousness, Pastor, no?
1: Yeah.
2: So dapat gali tanan tanga sala aton gina itugyan, aton gina ituad didto sa aton nga Ginoo para mapatawad gid.
1: Iya, akong dugangan mamang imo nga kinambal kay na halin sa Desire of Beaches 555 and 556. No repentance is genuine. That does not work reformation.
2: Yes.
1: Sa atong pa kung kita maginursol, makita, galing nga galiwat kita. Kadamos ng tao, sila yung kay na nga naginursol, pero wala namang yapon.
2: Inursol
1: lang sa baba. Mm-hmm. Pero wala galiwat ang kaugalingan. We don't have much time, Pastor. Sa atong new Wednesday, wow, ari na, solusyon. Sufficient grace.
0: Uh-huh. Sa Wednesday, Pastor, no, mapokus na ko sa Exodus chapter 34, verses 1-10.
1: Yes, yes.
0: Most especially verses 6 siguro and 7. Which is, amo siya ang kinaiya sang Ginoo, sang ginpakilala niya iyang kaugalingon sa kay Moses. Si Moses actually nakasayop eh.
1: Mm.
0: Anong solusyon sang Ginoo? Sili niya, himo kaliwat, daladi sa akon,
1: gani.
0: Kay sulatan kaliwat. Wow,
1: kay ginbuka. Ang papan niya ba ito ginbuka?
0: God's servant is not perfect. But God is the, ang Diyos amo siyang gahimo sang pamaagi kung paano masolusyonan. And then siling si Moses niya ti Ginoo pakialantaw ako bisay mo gusto ta ka makilala siling niya ti kung gusto mo ko makilala wala sang tao nga makakita sa akon nga makasasala nga hindi mapatay. So God shows him sang iyang back part sa iyang likod. Pero ang ginhambal sa Ginoo, God is merciful, his loving kindness is long suffering. This is the character of God. This is who God is. Sa Exodus pa lang. This is not the description of Jesus in the New Testament. Mm. This is the description of God in the Old Testament. Grace is not only an attribute of God, but it is who God is.
2: Yes.
0: Amuna siya. So then, therefore, we cannot say that grace is consumable. Kaya pwede maubos. Grace is sufficient as God is sufficient and powerful, omniscient enough na mag-save sa atong pastor. He provides sa solution sa atong sansala. One point, I don't know, Pastor, if I am right to say. Gina sila isang teksto, discuss naman ni Ma'am Evon. Siling niya, if we confess, kung ituad naton aton mga sala, siya magapatawad sa aton mga sala. Kag magtinlo sa aton, gikan sa aton mga sala. In this verse, the one that was forgiven is the sinner.
2: Yes.
0: And the one that was cleansed, ang gintinduan, ang sinner. But sin in itself has an effect into the love of God.
1: Mm.
0: Ang sala ya may epekto tugin dito sa kay Ginoong Jesus. So then therefore, the one that God forgives is the sinner and not the sins. Though God can cover our sin, sin eventually, when we say sin, God is anything that is against Him, pwede bala dulaon sa Ginoong bisan anong batok sa iya, hindi gid, it will be done away. Sin will be extinguished dulaon gidya sa Ginoo ang sala. Pero ang makasasala, ginahigugma sa Ginoo as He provides grace.
1: Yes. Ma'am, before na ko nihatag, kanami, Pastor, ini Exodus 34 bala. Kung ginatag sa Ginoo ang napulo ka sugo, ginbitbit ni Moses. Pagpanaog yan, nakita yung mga katawan na gano'n.
2: Nagasimbang sa...
1: Sang gamay pa ko, Pastor. Sa ang akong tatay, ginbandalaan ko balon. Nalipat ako pagdala sa pinggan. Okay. Di ang sa amon uma, layo sa balay. Alang-alang ko mabalik. Pero sa piyak sa amon lote, arang akong tiya. Di sila niya, hulam dito sa pinggan sa tiya mo. Ay makaon ta. Nagulam ko, amuman anuambot, anuman ang ginimo sa tiya ko, ang mabuka, giblang na pinggan. Among ginpaulam niya, tani ang kwan na to, ang mga sartin na to, lang mga kabisan niya abol mo. Okay. Karoon kay pag-uli na akong pastor, pag-ugas ko, nabuka pa. Nagdalihig kay ti, may ang tubig, may tumuran, sige lang iagas. Siguro ang bato lang ara na danlog, nabuka. Mailangan ikay ginpasaylo ko sa akong tiya, sila isang tatay ko. Hindi ko malipatan. Mayo pa ang aton na mabuka, hindi lang ang iyas ang iban. Ini, ang Ten Commandments, hindi niya ni Moses.
0: Correct.
1: Iyan ni San Ginoo. So it was hurting on the part of God na wala ginvalyo ni Moses ginbuka niya. But yet, Moses was forgiven. Tama ang grasya sa Ginoo. Wow. Nga bisan it was hurting on the part of God. Kay ti Moses, hindi man ay mo nga gimbuka mo, gindula mo, mayo pa nga itong madula, sang hindi ang atong ginulaman, amo ang madula. And that was very crucial kayo. Amo na ang Ginoo. I know Moses na ngayon kapasailuan. And God, forgiven. Gag silin sa Ginoo, tisigi Moses, imo ka lang liwat kay akong sulatan. Ma'am Ibon.
2: Yes, no, makita agad natin kung ang anugid ka dako ang grace ang Ginoo para sa aton. Not only ganito kay Moses, Pastor, kag ang sa mga Israelites man nga nawadan sang pasensya kag naghimo sang ila-ila. Diyos. Pero ang Biblia nagariman gid sa aton, permino kung ano kadako ang grasya sang Ginoo para sa aton. Nabal diri sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kag bisan naghambal na nga ang bayad sang sala kamatayon apan sa gihapon, the gift of God is eternal life in Jesus.
1: Yes.
2: So, grabe gid ka nami nga mga promisa ngalin sa Ginoo.
1: Gakadlaw ako mo imong gikadamo pa sa ato ni ambal. Wala na kita time. Ma'am Yvonne, balik ko sa imo, the most expensive room. Anong imo ding short take, ma'am?
2: The most expensive robe sa para sa akon hindi ni ang mga gown nga ginasuksok sa mga bisan ano da nga brand nga ato nakilalaan makita naton sa mga fashion show. So para sa akon, Pastor, ang most expensive robe amo ni siya, ang robe of Christ righteousness.
1: Yes.
2: Nga amo ni ang ginasulob manila ni Adan kag ni Eva dito sa Garden of Eden nga pag sang nakasala sila. Nawala kag dito nila natalupangdan nga naked gali sila, no, kag according din sa ako niya nabasa nga wala sang iban nga bayo ang mahimo sang tawo nga pwede makakover sa aton.
1: Yes.
2: Pagkagit magiging makasasala, only the robe of Christ righteousness amo lang gining makatawo sa aton.
1: Wala sang makasubli o kun wala sang maka take over.
2: Yes.
1: Pastor Delbert.
0: Pastor, I don't know if pwede na ako ma-equate ang God's robe of righteousness as justification. Kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus sa cross.
2: Yes.
0: Nga ginhatag niya iyang kabuhi sa bagay nga Dios siya, pero nagpakatawo siya kag nanginmatay siya para sa aton. And I think that is, this righteousness is all about what God has done.
2: Yes.
0: Ang pagkamatarong nga nagluwas sa aton sa penalty sang sala, ang pagkamatarong nga magdulong sa aton sa bag-o nga kinabuhi kag sa bag-o nga langit, kag ang pagkamatarong nga batunon kita nga matarong sa mata sang Dios sa pagkamatarong ni Kristo, indi suno sa aton binuhat.
1: Yes, and that's correct. Pastor, Ma'am Yvonne, Pastor, ang panapton nag-cover sa aton pagka-naked, pagka-hubo. May mga tao nga dalag ko, gusto sila na they will look slim. Mm-hmm. May mga slim na gusto sila nga dalag ko. Mm-hmm. It is on the sa aras sa cloth, sa aton panapton. Mm-hmm. May tao nga namis siya, ang color man, say the choice of color, amumanat siya. Pero ina nga mga human invention, human ingenuity, hindi makalabaw, hindi makatumbas sang pagkamatarong ihatag sa Ginoo sa atin. So only Christ's robe is sufficient for us to appear before God.
2: Yes.
1: Wala na gikita panahon, Ma'am Yvonne, himo last take.
2: Mga utod no sa aton nga pagpanglakaton, sa aton nga espirituhanon nga pagpangabuhi, hindi gid ini perfecto, makasala gid kita, we always fall short in the glory of God, but ari ang aton nga teksto nagapahinumdom gid sa aton nga kung kita magapalapit kag magatuad sang aton mga sala sa aton Dios, siya gid magapatawad sa aton tanan. So magapalapit kita sa iya nga may sinsiro nga tagipusoon, kag aton magabatunon ang iya bugos nga pagpatawad sa aton.
1: Amen. Yes, Pastor.
0: Repentance is a decision, an attention, and a focus sa nasiling tanahagina sa mga butang, gikan sa mga butang nga nagasablag sa aton palapit sa Ginoo. Kaga ini siya isa ka kondisyon na kinahanglan naton, a good nga ang operation, ang plano sang Ginoo mag-operate sa aton kabuhi. God can justify us and then we will move into the reformation and reconstruction sa aton kabuhi suno sa kinaiya sang Ginoo, bilang amo siya ang palatandaan sa matutuod nga pag hinulsol. So gani sa mga butang kung sa diin dili man kita na katalupangod na napalayo na kita sa Ginoo, sa gihapon ang bugay sang Ginoo is sufficient para sa aton.
2: Amen.
1: Ang aton leksyon, mga kauturan, repentance and forgiveness. Pastor Delbert, Ma'am Yvonne, gamay pa ko, hindi ko ginamalipatan nga ang Ginoo, ang aton nga pagpakasala linibo.
0: Amen.
1: 1,000. Pero ang pagpasaylo sa Ginoo, 1,001.
0: Amen.
1: Labaw gidya permi ang Ginoo. Sobra gidya permi ang Ginoo. Ang aton lang buhaton is to ask repentance intentionally, mga kauturan. And wala gid problema, God will always be there to forgive us of our sin. Sa hindi pa si Pastor Delbert, rako na nay pasalamatan si Ma'am Johan, si Sir Johan, and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Fejedero and Ma'am Gina Fejedero Ilumar, Jimmy Trinio and Anneli Trinio Perdido, Antipas Piedad, Marlobel Hiruta Lurin, Ladilla Balangaspon, Helen Barbasa, Pastor Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Dr. Erwin, and Dr. Ruda Hardinico, Ma'am Evelyn Tamone and Sir Herbert Tamone, Ido and Femi Don Bandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Norbin, Dr. Norbin, and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro. Yes, Pastor.
0: May gugmaon kag dalang panamon ni Dios. Salamat sa mga pulong, kag salamat na ikaw nagpatalupangod sa amon nga kag nagtawag sa amon gikan sa amon gumun kag busy nga mga schedule, kag mga gumuntang Ginoo nga nagasablag sa amon hapiit nga pagpakig-upo dira sa imo. Tabangi kami o Ginoo sa pagmulalong sang tagsa ka mga tion sang amon kabuhi. Kag niyan, amon pagkakilalahon, ang amon pagkamanlapason dira sa imo, kay ikaw magasuklob sa amon sang imo pagkamatarong sa panahon nga sa tag sa kapanahon nga kami magahinulsol, O Dios. Batuna kami gikan sa amon mga kakulangan, kag himpita kami sa imong bugay, kag o Ginoo mangin takus kami sa pagbaton sa imo, kag sa pagsaksi sa imo bilang amon nga Ginoo. Tungod kay ang imo bugay dili maubos, kag wala nagakawala, O Dios. Inya among ginatugyan kay ginasalig sa imo nga imong mga saad amon mabaton, kay ikaw magapasag uli sa amon sa gihapon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Pagkatapos ng aton pagtuon sa sining nga semana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。